0: morning ko, no? No? Okay, happy birthday kay Tay Musok Bering from Mary Joy Delphine. Okay, kay kuan daw Helmer Castanyo Monserrat, no? Mayong morning katropang Joven, watching live na naman ako ah, di subong sa balay. Shout out lang ko sa tanan nga Monserrat family dira sa barangay Kudingli from Idong Monserrat sa barangay Kalapawan, Sitio Bayang. Okay, kay Matilde Ayayo, good morning dira sa barangay Libas. Kag Leonard Bacanto. Okay. Shout out lang ko doon kay Algin Barrientos, kay John Ray, kag Susan Bacanto, kay Toto JR. Dira sa WB Water Repelling Station sa Puente Acuña Subdivision. Kag sa Isjeda sa Puente Acuña Subdivision, katropang Joven, salamat gedo mga amigo tada, no? Okay. Ari pa gedo, good morning to all XFM class. Sa family ko kay Mama Vilma Dayang Delphine, kag Tina Zia, kag kay Ate Gwen Dayalo Balbino, dira sa Agluway Panitan. Dumayara kay dyan, dumayara kay dyan, may na-miss nga tamyawon, Mary Joyaw. Ay, may ginatamyaw, ako na lang matamyaw siya, guruay. Hindi na tamayad ka, tutok sa XFM Lodi Jobo, kay busy na gid sa obra. Okay, ay importante ang balay mo da, nagatunog ang radyo mo. Diba? Okay, Natalis Carola Badoles sa mga taga-barangay 5 ko, no? Oy, sa inyo dyan.
1: Good morning!
0: Okay, sige. Kay Ma'am Amy Villagracia Tandog, patamay lang ko da, sir, sang happy birthday kay katropang Tay Musok Bering. Okay, sige. Sa imo, Sir Jobs, advance happy birthday. Good health always and more birthday pa ang mag-aabot sa imo. Stay safe and God bless. Okay, sige. Thank you, good, no? Okay, Nanay Lorna Rizano Bisto, kagtatay Glendera sa Barangay 8.
1: Good morning!
0: Okay, advance happy birthday, Sir Joven. Haling kay Doy Arthur. Sige, salamat. Guilty na kung hindi magsabat, sir. Why man siya gano? Ganguri-nguri man lang siya diya. No? Advance happy birthday, Lodi Job. Oh. Okay, haling kay Rafael Turbo Digno. Montroy Ayayo, good morning. Katropang Joven, always listening and I will continue to support your program. Okay, salamat ha. Salamat, good Montroy Ayayo. No, sa Ayayo family, dira sa Barangay Libas. Okay, okay, ang iba, no? Bongwenda Francisco, no? From, I think, Quartero. Oh, good morning, ha? Josel Balasa Barugo, ara also, kagkay, salamat, good sa nagatamyaw sa ato, na kay Mama Risa Navarro. Good morning kay Tristan Yat Gulay, no? Kag sino pa gid? Ang ari dire. Kay Parikoy Larnel Frial, gakapi-kapi subong. May lang pagpangapi sa diyan ni Maricoya, no? Okay, Eric Bering, salamat gid sir sa great hambal ni Tatay. Salamat man sa mga katropa wala sa kuha, sir. Ay, gapamahaw sa subong. Ay, importante gapamahaw, no? Advance happy birthday, Lodi Job. Wish ko ang wish mo, Bogrobi. Advance happy birthday, sir. Joven, no? Damo na gina-greet sa atong pamam Lindy Siyembre. No? I-greet na lang ka sa Domingo sa programa ni Saldi, ah. Ambal ni Ernesto Alvarez. Ayoy! Hindi siya mag-advance mo. Mano ka muna? Advance happy birthday, Saludia. Sa Lunes lang ko makadto sa imo birthday, bo grabe ka mo ha. Ay, lapaw na to, ma'am. No? Advance happy birthday, katropang Joven. Good morning from Josel Balasa Barugo. Ay, Jesus, damo, nagagrito. Daddy Di Martin, no? Good morning, Sir Jobs. Advance happy birthday. Watching live from Sitio Ubos, Barangay Lanot, Roja City. Crystal, good morning. Kagkay Mads Ami, di Kenya Diloso, mi Harris da, Sige. Elmer Luberes, mayong galang o gapamatigid sa Tugas Mambusaw. Sa Luberes family, salamat. No? Daw wala ko kadumdum na nampa. Oh, lain guro to. Bow. No, ala ka da. Ako yung nagbasa man lang, kuya. Nagbasa man lang ko. No? Kay Cherry Vilches da, good morning. Bernard Villanueva, mayong aga da, idol job. Papunti bedra ko da, naihulog ko sang entry, oh, ah. Tani sortihon man, ha? Sa Sininga Vermont. Okay, sige. Good luck. Shoutout na kay Daryl Fuerte. Ingat there. Busy gid ako subong. Bugro, biho. Oh, grabe ha. Oh, ikaw siguro ako na, oh. Miss Tamyawon ha. Advance happy happy 54th birthday joke. Oh. More blessings to come, good health and good career. Oh, grabe. Ha. Pinasobrahan naman ako ni edad 54. Ay po na hinimo sa gatos.
1: Ay!
0: Susan Dulur. Advance happy birthday, Sir Jobs. More blessings to come. God bless. Oh, Mar- okay, Ma'am Marilo Arcan. Oh, kada katambukon sa mga kuan niya, mga talabak ang tahong niya kahapon na ginapang poso. Oh, akon si Radyo, ha? Oh, wala yung XFM. Ambot nga man, ha? Sa live lang ko kisa, galantaw, no? Sige, hindi ka magkabalaka, ma'am. Kay makachimpogi ko na, labayan, tagid ka na. Oh, ito na to, ginpa, kuhan ko na tong radyo mo, ginpa, reserve ko na. Oh, good morning, Katropang Jube, no? Advance happy birthday. Wish you all the best. Stay healthy and more blessings to come. God bless you. Salamat. Ma'am Helma Inyon Bantes. Okay, happy birthday also kay Tay Musok. Stay healthy. More birthday, birthdays to come. Enjoy your day. God bless. Okay. Gamay lang advice kay Pareko Jason. Don't let your guard down.
1: Ayaw!
0: Grabe nga tirada mo, ha? Don't let your guard down. Dubok si Dory, no? Oh, dipinsa, gitirme, dipinsa!
1: Ayaw!
0: Aya, haya. Na naman ng Pasko ato man ang kuan ko. Sige na lang Pasko na lang. Hindi niya readingin kuan eh, no? Di na tong kuan bebe. Grabe si Ryan niya present. Ano ginapang present mo Ryan? Oh, sige, ariwa! Oh.
2: Si Santa Claus ang tanong sa
0: birthday ko, pero masanta ko. Anay, subong ti, way ko program Sunday.
2: Bakit Pasko lamang?
0: Oh, sa Sunday, way ko program. Oh, subong ko na lang dalihon, ah, Biyernes. Oh, ara na, huwag yung pagawa ng ruleta, mano pa ko, abi. Okay, sige, pang GCAS lang niya, kay birthday ko this coming Sunday. Ma-share-share lang ko, gamay lang gid nga blessings kay, kung ano. Oh, ma-share lang ko sang blessing, hindi gamay. Okay, sige. $500 nga cash G para sa maswerte sa subong aga. Pa-birthday, di ka tropang Joven para sa Sunday. Advance ko na lang. Okay, oh, okay na ka muda.
2: Mahal niya kayo.
0: Ah, wala nang akon nga kwan sa inyo ha. Oh, shares gamay-gamay ah. Ah, para sa mga katropa naton. Okay, sige, katropang Jason para sa 500
2: ng aming bunso na naglalaman.
0: Ah, sa subong nga aga. Sige, spin mo na 'yan. Oh, sino ay han? Sino ay han? Sino ay han ang matuunan? Oh, 500 ni ha? Preparada, kung huwag ka mo GCAS, naku po. Sayang. Oh, balik kristal sa niya, ibakal ko na gatas sa kona cut. Oh, grabe ka man ha. Kasurti man sang kuring mo, di pagatas-gatas pa. Ani madistik ya. Yeah. Ari na, gahinay ng ruleta. Ah, lantaw-unta. Para sa 500 GCash. Okay, sino ay han? Ang matuunan? Okay, tara na. Okay, congratulations! Solomon Antonio! Yeah! Abis ka nung muntap niya eh, si Solomon Antonio. Maka-react lang si Solomon daw. Abe, before matapos ang kanta, ganyo, Paskong XFM, Solomon Antonio, pundo anay, pundo, present na yun. 500 ni. Siya magtunga, sadlaw ko na lang magbiyahe, sini. Nako, basi naglobat ang iyang Bluetooth speaker, blah. Apples again. Oh, sa lubon, Antonio. React, react lang da. Ay, kung hindi ka ka-react around yan. Oh, ambal ni Ryan Sina niya. Absent. Oh, nagdulong. To sa wala signal. Hala. Oh, sadya na, sadya na. Ambal ni Mebson niya. Ang tati, anay da, tirik-tirik. Biyahe, pag-react na. Uy, Japon, sa lumon ng tonyo, aw. Uy! Uy! Ali na! Oh, dasig, pumundogit si Solomon Antonio. Ara, naka-present na, oh. Ara, oh, naka-present na siya. Congratulations! Oh, grabe, pag nag-imagine ko si Solomon Antonio, paglawag ka nga lang niya, ah, gulpi tapak prino mo. Dama mo ba pa sa hero, yay!
1: Ay,
0: congratulations sa Solomon Antonio, bao 500 ni. Alam na din sa send lang ang imo sininga Gcash number ta ton. Look, natolto na ang panggasolina.
2: Ito ang Pasko.
0: Bali mam Marilo niya hindi sa kuno sir. Kami yung inyong music, sir, no? Kaga Pasko sa XFM. Ambal ni Jaika Estabilio. Wala sa Gika, sir. Ambal ni Aira.
1: Ayoy!
0: Wala ka Gikas. O, si Aira, kung mayara. Ay, maluoy ka, o. Si Crystal ya grabe si niya ako lang padaga no katropang Jason kanya kay bakal ko nagatas ang kuring ko iloo ko ganing kuring mo karon yan. Di paggatas-gatas pa ha. Libre na ang panggasolina mo sir Solomon Antonio hamba ni Tay Musok. Samon lang Gcash isend sir hamba ni Aira.
1: Ayoy.
0: Paldo si Solomon, no? Congrats! Ang bali mam Natalis Calona Badoles. Ang bali niya makadto man sa Lunes. May panggasolina na siya, sir. At ano, gusto mo, sana mo kwaon? I-Gcash mo o kung sa Lunes na Solomon Antonio? Ang bali ni Crystal, Tol Solomon, akong Gcash ang gamita.

0: Oh, present sana all. Oh, happy birthday. God bless you. Paninanay Lorna Rizano Visto. Domingo pa lang ah. Bali dyan dyan, oh. Congratulations. Dasig, damog na imagine kung gaya si Solomon Antonio pag lawag kang ala niya mo. Tapakan niya dayo ng prino. Kagagabuto ng cellphone niya. Kaya di pa niya. Pila pa ni kalitrong itughong ko sa 500. Nagkilang adaan subong o. Mga pito pa ni kalitro, no? Ryan Sina. Kay Angel na ba na Valona Dipon, good morning. Gagululuwa, manggali sila. mga nagahipos-hipos lang. Okay, sige ah. Sige ah, gulat kayo no. Ang mga mainstay tadi, why na sila yung mga kwan? Why na sila yung mga kibot? Bala na nila. Dahil yung kita mo kayo na, pagkuhan ko pa lang, si Ryan Sinaga present na. Daw abot niya na mo. di ba, Ray? Abot na lang nila, ho, ah. Bunggo sa windshield ng pasahero, pagtapak pino. Sa Lunes lang, para dugangan ta kuha sa daog. Kay karon ako na madaog, ah. Manifesting para makapang birthday pa ta kay Sir Jobs. Grabe ha. Birthday as Lunes kay katropang Joy. Ambal ni Ryan Sina, alam ka na nakin lo di Joe. Ayaw! alam na alam mo ng tirada ko ha. Kay do ka do. No ka do. Pero na no. Duwa na katuwig ang XFM do. Duwa naman ta katuwig. Sige lang ka. Sige ha. Bisan pa ba? Paano? Thankful man tagi hapon. No? Sa mga blessings ha. Amahambal ko no ni Lord. Kwani. Hindi mo ko no pag-isipon na nag-abot nga problema. Ti normal lang na iya. Isipon mo ya ang mga blessings nga nag-abot sa imo ay susubra pa na sa mga problema nga nag-abot sa kabuhi mo. Di ba? Kag! Hindi ka dapat magatapos sa pag-isip lang sang blessings. Kung may time ka, share mo man. Bisyan pa paano, okay? Base pwede na ka sponsors MJD. Pwede man, oh. Sponsors MJD. Okay, sige. Pagbalik na ton, dugang pa na ton nga mga balita, mga kabyanan. Ang aton sininga paghatagan sa pagtamod, dari sa aton sininga pagpangalagad, no, sa aton sininga palatuntunan. Magabalik kita pagkatapos sa importante nga mga pahibalo. Oras, las 8:16. Ang ini nga oras, builog nga, ginadulong sa inyo, sang M. Luwilier. Wednesday, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: XFM. Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
6: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
2: Saan ba? Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagdugid sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
10: Sister Pain. Pang Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms present. Sa mga butika.
13: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa yung mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
10: Ang sakit.
1: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Mag-assisted pain.
10: Kangkarang pain.
1: Fast and safe. Assisted pain.
10: Symptoms persist.

0: FM, 1,000 pa premyo. 1 blister ng Xanthan Gold Capsule. 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthan and XFM, 1,000 pa premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: XFM.
2: XFM. Xanthan Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Junelli, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Xanthan Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active guide ako sa world mo ang Xanthan Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang na world.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Xanthan Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Xanthan Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthan at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix,
7: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthan at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthan Gold Herbal Tea!
11: Bibili sa mga butika.
12: Clair Skin Beauty Soap.

0: Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Pabalik-balik ba ang ubo at sipon ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
5: Ganito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa ating at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Soft Gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: X FM.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako Gali sa Rhea. Ako Red La, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
8: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
10: Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Red Del. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas.
10: At gaganda ka pa.
13: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Visionix! Marami na ang natulungan!
14: Malaki ang pasalamat ko sa Visionix Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionix Plus Capsule dahil nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
15: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
17: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
20: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
22: Chronic pain?
23: Ang sakit!
22: Mag-sister pain!
23: Muscle fever!
22: Acute pain!
23: Kahit ano pang pain!
22: Basta pain! Mag-sister pain!
23: Pangkalang pain!
22: Fast and safe!
23: Sister pain!
22: Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Sister pain!
22: Mabibili sa mga butika.
7: X FM.
24: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
25: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop taxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Patigon ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Na nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
4: Endless Love.
5: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
4: Endless Love.
5: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

pa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye. All right, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining pala tuntunan ang oras naton las 8:43. Diri sa aton sining pagpangalagad sa gihapon nagapamati kamo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Upon sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchor man katropang Joven Anisco. Kaga once again welcome ha mga katropa diri sa aton sini Friday edition.
1: Bullseye.
0: Sa mga bago lang bukas, no? Ah, kag tune in sang ila sining mga radyo diri sa aton nga pagpangalagad. Pabuman sa mga katropa onliners. Nga paday nga nagaupo diri sa aton sining palatuntunan.
2: Good morning.
0: Okay, sige, no? So, balang ko mga ginahulat-hulat na naman kamo. Oh, sige, hulat-hulat lang anay. Oh, hindi lang pagpatsya mga radyo nyo da, kay patsyo nyo na karon kag lumawag gani da karon. Ay, ambot na lamang, no? Sige, okay, good morning kuno kay Joy and everyone. Oh, from Gwen Dayalo Balbino. O, kita mo? Joy gid ang tawag sa iyaya. Kita mo na pa, MG ko pa ha. Oh, Joy gali ang tawag sa imo ha. Dapat kumpleto ganiya Gwen, dapat Mary Joy Delphine.
3: Ayoy!
0: Ah, dila? Ah, si Senalyn Finiquito Tabiga sa niya, yes. Thank you good Sir Jobs. You're welcome. Daligid lang ma-time check lang ko anaya. Daligid lang. Oras natin, las 8:45 ang iringa oras. Builog nga grado nung sa inyo sang M. Lou Willier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sa aton sining pagpangalagad ang iringa bahin, builog nga nga grado nung sa inyo mga katropa sang Santon Plus Gold. Atensyon sa mga kauturan, tadira, labi na sa mga katropa natin, no? Nga, permi lang, maluya ang lawas. Oh, no? Permi lang wala gana. Madali ka po yun sa trabaho. Di ba? May gamay lang hulag yan. Daw batsyag ka na yun. No? Okay, basi kulang na, kulang ka na sa ginatawag naton nutrition. Ang spirulina, kag malunggay sa Santon Plus Cold, ginatawag ina ng mga superfoods. Bangod po no ini, isang vitamina, minerals, para sa natural nga energy sa bilog nga adlaw. Sa trabaho man da o kung atlet ka man, no? So dapat mintinaron ang mapagsik nga lawas adlaw-adlaw mga kaabyanan. Pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Kaysa sa Santon Plus Gold sigurado ikaw gid ang una.
1: Bullseye!
0: No? So ang Santon Plus Gold, babakal naton sa mga suki naton ng mga butika diri sa Rojas City, no? Diri sa Mercury Drug Store. Sigurado may ara, ginada. No? Hindi kaya mo na maubusan, no? Ah, mga katropa, kay ti bastante ang supply, no? Kay pag-check yan naton ito nagdigad, bastante ang supply sa Santon Plus Gold sa tanan niya Mercury Drug Store. No? Babakal man diri sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drug Store, Grace Pharmacy, Generica Drug Store, kag sa mga suki ninyo ng mga butika. So, Santon Plus Gold.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, basimadamo pa da sa mga empty blister pads ang nabilin sa inyo mga sa inyo dira. Uy, amat-amat na nun niya ibuliyada ang inyo sininga mga entries. Oh, Friday Subong, September 11, so magapatigayo na naman kita sa aton sining weekly draw. So, amo na ning last 2 nga weekly draw nga aton patigayo nun, no? So, ang September 11 and September 18. Oh, dira mga kabiyanan nga aton sining kwan nga pati gayon nga last draw nato ng September 18 amo na gani si siling ta ibulyadan nyo na kung may mga nabilin pa kamudira, no, para makahingagaw mga kaabyanan sa duha ka draw kag syempre mahingagaw pa naton ang inyo nga mga entries sa aton sining grand draw this coming September 27.
1: Bullseye.
0: Okay? So again, sa mga gusto maghingagaw, ang kinanglanon lang naton dira ang isa ka isulod lang sa sobre ang isa ka empty kwan, isa ka empty blister pad, no? Sang Santon Plus Gold. Pwede man ang isa ka empty blister pad sang Premium D3 or duha ka empty blister sang Turbo Dietary Supplement for Men kag lima ka or ang lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. So gani sa aton sining mga katropa dira, no? Amat-amat na napasulod sa sobre. Okay, sa guwas ang sobre, sulat lang ang pangalan o ang promo title, ang Santon Santon and XFM, libo-libong papremyo. Isulat ang kompletong pangalan, kompletong address, ang proof of purchase nga ginagamit o kung ginsulod sa sobre, ang inyo cellphone number kag permahan. Ihulog dayo ng inyo sining mga entries, mga katropa sa mga designated drop boxes naton. Syempre ang main drop box naton nari diri sa aton sining broadcast center, ari kita sa Chico Street, Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Rojas City. So sa mga nakatultol din sa aton sining estasyonan, te anytime pwede ka mo kakadto diri para maghulog sang inyo sining mga entries, no? Okay, pwede man ihulog ang mga entries ninyo dira sa Gents Drug Stage Drug Store sa Pontevedra Public Market, RB Butika sa Panitan Public Market kag Super K Drug Store dira sa Poblacion Ilaya, Panay, Capiz. No? So pwede niyo na mahulog, no, mga katropa, ang inyo sining mga entry. So amat-amata niyo na nga daan subong, ha, no? Kaya kwan para makahingagaw inang mga entries nyo karon sa hapon nga draw naton mga kaabyanan. Okay, so again ha, pasakop na, no? Kahit maliban syempre, no, ang ginahulat-hulat na naton mga kaabyanan nga grand draw, tiyan mo na ni ang pinali nato, no, matapos man ang grand draw naton amo nang ika 30th naton nga draw, mga kaabyanan. So madamo-damo na gid man ang mga nagdalalaog, mga katropa. Okay? So siyempre sa grand draw, sa weekly draw 3,000 pesos na naman ipanagtag naton karon sa hapon. Then sa grand draw, mas dalag ko ang mga papremyo. So ang may ara kita sang napulo ka consolation prize, prices naton is tag 5,000 pesos. Then ang third prize naton is 20,000 pesos, 30,000 pesos mga katropa para naman sa second prize winner kag tumataginting na 50,000 pesos ang aton sining igapanagtag sa first prize. So gani hingagaw na mga katropa, ha. Hindi naman patumpik-tumpik pada, no, sa aton sining mga kauturan dire sa mga katropa naton nga gusto magpasakop, no. So intra na, ihingagaw ang inyo sining mga entries mga kaabyanan.
1: Bullseye!
0: So ang Santo na Rex FM, libu-libong papremyo, isa ka pagpasalamat mga katropa sa aton sining President and CEO Doc Rimilito Uy sa padayon nyo nga pagsakdag mga kaabyanan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Hindi lang ning apat, no? Hindi lang ning Santon Plus Gold, hindi lang ning Premium D3, ang Turbo kag ang madamo pa mga produkto, may Santon na herbal oil man kita o ara man ang aton sining Santon Vitamin C. May mga sabon man kita kag iban pagid nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag syempre sa padayon ninyo nga pag pamati, no, kag pag sa suporta man sa 106.5 XFM Rojas. So di namon kamo maisa-isa, no, pero pagi sa sining promo mapasalamatan kamo mga katropa. So gani hingagaw na, ha.
1: Bullseye!
0: Hingagaw na kag syempre bantayan nyo sa September 27 ang aton sining grand draw. May gina-finalize lang kita nga venue, no. Next week i-announce naton ang venue, oh. Sa mga nag-intra, no, pwede ka mo kakadto dito. Para saksihan ang aton sinipatigayunon nga grand draw mga katropa, no. I-announce na lang next week ang aton sining venue. Maliban sa grand draw naton, may aramang kita kahapon na nabatian nyo si katropang Christine. May aramang kita mga katropa sang katropa Zumba competition. May kompleto na, lima lang ang ginkwa naton, naging kuha ng mga contestant, no? So lima, mga katropa, ang so kompleto na I think ang lima. Para magpakitang gilas, ang ilas, yun yung mga moves pag abot mga kabinan sa Zumba. Balantayan ina, no? So, pwede kita mo magka-enjoy mga katropa, no? Sa aton sini nga Grand Draw. So, may pa-Zumba sa XFM. Kag si Yes to Health, mga kaabyanan. Kag-trip ninyo at wear your Zumba outfit. No? Kaya pagkatapos ang contest na ton, may ang pinali na ton, may pasumba kita para sa tanan. Pwede makasabay. No? Kung gusto mo magsabay, hindi ka man niya mag-compete, pero gusto mo magsabay sa pasumba, ati ara dira, no? Mga kaabyanan. No? Ang ton siniyang kwan nga pasumba sa September 27, mga katropa. Alright? So, kita-kits kita ha, no? Ikuha lang namon ang venue.
1: Bullseye!
0: Sige, les 8:54, dari sa tonsen nga pangalagad, oy, si Ma'am Susan Dolor, balik liwat. Sa tonsen nga pagpangalagad, ho. Laban ni si Ma'am Susan, ni why ni si kuhan mo, why naman ni si boss niya mo. Okay, si... Sino pang ari, Dre? O, arabang gyapon si Crystal. Si Ma'am Sinalin, kag si Sir Joven na pilian gali ko ni Katropang Aira sa iya program. Pwede gikas ko na lang ang kwan. Ay, ang butya, ay, way ko kabalo. hindi na pwede gikas kay balan mo. Ginakwan na siya, kung ano yung muna dagan, ipakuha lang di. Ipakuha lang di. No? Okay lang, bisyong 2K lang, gid. Paldo ka man always, bawa. Kung nanong imo na dagan na muna iya, why niya sa kwan kuwan di? Ko pakuha di sa bata mo? Pakuha di kay nanay mo? Di ba? Unless otherwise, why ka nanay? Kag pike lang na ginapag-greet mo nga bata mo. Crystal? Dugay na nabala mo kay ti... Hindi nyo pa na makuha by this month of September. Ti parapol na muna liwat, no? Para sa mga kwanya. Okay? Sige. Good morning, Katropang Joven. Ari lang ko di aga pamati, no? Okay. Sige kay Ruel Loyola. Sinya liugman ko kay Michael Dinustain Sly Akon Gina. Pa-entry, ahay. Base, ara man sa imo. Okay. Ruel Loyola, Michael Inuslay is not connected anymore diri sa XFM Rojas. Why na siya sa amon? Okay. Kung ano man ang inyong inistoryahan, PM lang to siya personally. Okay, sige. Josel Bala sa Barugo, Arigyapon. No? Mga kaabyanan. Sige. Mga mensahe nyo da. No? Ginaamat-amat talang, oh. Okay. Si MJD, present ko no siya. Ag si Janjan, okay, HD. Sige, balita ginahulat-hulat nyo dahil. So, check ko, anay ang aton, sining patrol mga byan. Directamente, dira sa may bahin, sang Kapelco. No? Kay ining advisory. Mga kabinan sang NGCP daw ay ginagauntat. And daw hindi pa gid maestable mga kaabyanan, no, ang ining supply sang kuryente sa pila ka mga kooperatiba. Tisang nagligad to gani, kita nyo damo nagaburuka nga kataas mga kabinan sang ila sininga bill. Ayan bal nila, ti parehas lang ni Amon Bills ang nagliligad to. Ako gani personally. Nga nag-consumo lang ko sa kuryente kada bulan, naga 4,500. Lawig na gina na. Kung may ano ko, naga 5,000. Pero pinariran ko sa nagliligad, 7,000 pesos.
2: Oh no!
0: Same consumption. Oh, tiso no gin-explicar sang kapel ko nga managtaas ina. Bangod man sang pass on charges nga ginapasan karon. Bangod man sang sining manipis nga supply sang kuryente mga byan. Tinagligad may mga information nga ti subong no posible maglabot mga kabyanan sa 20 per kilowatt ano na, kilowatt hour no ang balay rantas kuryente ida mo naman nagkakabalaka mga kabyanan. Pero may araman sa order ang aton sining Department of Energy na dapat panubuan naman no ang presyo sang kuryente. Isa na makalilibog. Sino patihon tang gobyerno kung ining mga naga ining suppliers ang kuryente, ining mga sources ang kuryente. Mga kaabyanan. Tang ibang gani nga mga lugar subong nagaburuka man kay sila nga lang tawabla. Daw permi na lang di brand out sa amon. Pagkatapos sina permi brand out pag-abot sang bill sang kuryente, Jesus Maria, nagalalapaw naman ang presyo. Nagalalapaw ang amon sini nga, balayran!
2: Oh, no! Ayoy!
0: Sini dapat magnubo ang amon sini nga konsumo, kaya ti, pirmi brand out mo. Di blaka tropang Jason. No? Dapat magnubo niya, pag naman nagataas, pag ganyan masami, brand out. Sabi, no, diri sa ton sini nga pangalagad sa ton sini nga pala tuntunan, ano ang palabuto na ton sa bulan sang September? Pag-abot mga kabinan sa ato, dugay-dugay, kuha na o, magwa naman ng bilo. Dugay-dugay, ma-reading na naman ng kapil ko, mga kabinan. Kamusta? May lauman kita? Nga pagdobo, kung pagsaka? Check na ton diri sa ton sini nga pagpangalagad si katropang Zaldi Agihap Jr. Live report.
3: Katropang Joben gin kalipay gani isang aton sini nga Katis Electric Cooperative. Kini nga mandato karon sang Energy Regulatory Commission nga ipatuman ining regional price cap sa kuryente sa wholesale electricity spot market o PSEM. Agud na panubo ang sukot sang kuryente diri man niya sa aton sa may Visayas. Nagapasalamat karon ang Kapelco kay matapos ang pinakabulan na obsbahan gid man sang Energy Regulatory Commission sa tropang Joben nga sobra-sobra ang pagpanukot karon sang Independent Electricity Market Operator of the Philippines upon IMAP sa aton sini nga ang energy distributors diri sa Visayas kag Mindanao katropan Joben apisar sang matis nga supply sang kuryente kay man sandigani sa datos man nga ginpresentar sang ERC katropan Joben ang average August electricity prices ang dapat yara gid lamang ya sa 8 pesos or 8 pesos and 470 centavos per megawatt hour. However, ay ang ginasukot na karon katropang Joben sa aton mga distributors like ang Kapelco, that is why amoning nagiging pass-on charges man sa aktor ng mga konsumidor at galabot na ya sa 18 pesos and 590 centavos. So that is why nga suno sa Kapelco, ginabudlayan man sila kay nag-triple man ang ila ginabayad karon sa IMAP katropan Joben. Gani, ginakabig ni sa Kapelco nga welcoming development para sa ila sektor man ining mandato karon sang ERC. However, katropan Joben, ining refund nga aton ginalauman matapos ining mandato sang ERC ang hindi pa ma-observe sang Kapelco sa subong nga billing. Sa masunod pa ning billing, iga implement katropang Joben bangod gani nga nakabiling na yung kapilko sa September 7 pa katropang Joben. So kahapon nang niya nagwa ining mandato sang ERC. Kag sulo pa kay GM Diaz nga ginahulaton pa nila mangkaron ang pag-recalculate sang power bills sang IMAP katropang Joben para sa bulan sang Agosto katropang Joben. So hindi pa maka pahayag ang Kapelco naton kung pilagid ang i-refund sa aton nga bill sa August katropang Joben. Pero if ever may ara na kay Birnes labi subong mo sunod kay GM, so nagapaki man siya basta ERC ang magmando kung sige da implementar ina no kay ginatagaan na number of days ang IMAP para sa recalculation nila ang himuon katropang Joben. Pero initially nagistorya kami ni GM nga ginalantaw nila ang mga refund jara lang gid sa 20% katropang Joben. Manubo-nubo pero sa gihapon at least may ara sang refund ang matabo sa aton sininga ginabayaran man katropang Joben. So this billing
0: pero paano ang pagkuha sang refund nga ini katropang Salde?
3: Ma-reflect mo na sa imo sininga ano katropang Joben sa imo sininga bill. Mm. Eh balaan mo para sa information sa aton makuturan na sa aton sining bill sa Kapilco ang ginahatag na sa aton da nga papel kada tapos reading or gina-issue na nila 2 weeks before kita magbayad sa due date naton makita kada ang charges may ara sang generation charge, may transmission charge, distribution charge kag others. Sa others na natin makita ang refund.
0: Mm-hmm.
3: Katropang Joben.
0: Okay. Kaya basi siyempre, tingala sila blad din itong refund man. Ano ni? Ano? Katuan na munde. Kuwaon na munong refund sa Kapilco. Maton, dala na rin 20% namun na. Pwede kwartahon na namun eh. Cash na lang namun.
3: Katropang Joben. So, ma-reflect na. But silingon, direkta na na ngay buhin. Katropang Joben sa Kapilco. Kay man, araw na mo sa charges nga ginabutang katropang Joben. Kag nakadepende na sa gihapon sa imusin niya konsumo. Ya, hindi na yan nalangay katropang Joben. No? So, depende sa gihapon na ya sa imusin niya konsumo. So, that is why amunin ginahulat magkaroon sa naton sining Kapilco ang formulation nagikan sa pag-solve bala katropang Joben sa i-refund sa bulan sang Agosto sa aton sining mga consumidor man. Kay kung si GM gani katropang Joben kami hindi lang ang Agosto ba kay man ining pagsaka sa balairan sa kuryente ya humalin kami sang Mayo ining pagkadula sang mga nag-supply ng planta ining pag-backdown nila bisan hindi pa scheduled maintenance humalin kami sang Mayo mo katropang Joben, pero ang mandato lang si ERC ang halin lang sa Agosto nga billing katropang Joben.
0: Sabot sila yung nagligad tong August ko, may buhin to.
3: So, mabuhin na siya, pero hindi ni magsasubong nga billing katropang Joben. Sa next billing muna na, but kung sunod bulan na katropang Joben.
0: So, bulan lang sa Agosto?
3: To. Ang ano na August kay September kay siyempre okay. Ma-adjust na lang yun.
0: Mm.
3: No? Pero ang ma-reflect na siya or ma-implemented by ano na by next month, kaya nga man, nakabiling na yan kung sino nga Kapilco katropang Joben.
0: Sabot silingon, ining September nga ni, why kita nga lauman, no? Nga, kuan ha, nga, buhin.
3: Refund.
0: Refund. Bawa. So, ispektaro na to, mataas-taas mang gyapon, batunon, tas na eh.
3: Mataas sa gyapon. Agay. Kay, siyempre, sa next month pa i-implement mo, kay nakabil na, be ulihin na bla, katropang Joben. Kay temprano, ya, gabiling ang Kapilco, unlike sa ibang nga electric cooperatives, nga Then next week pala sila yan nagabiling sa tropa ng Joben. So that is why again clarify ko na kay DMO kay namang kapag pagid mo kung adan gina antes kami mag-interview siya kung nakabiling na sila ay nakabiling na yaka gabi lang ni nagwa ang mandato katropang Joben. So Sir Dugang ba lang kaklaruhan pamatian ta ni kabahin sa sini-interview kay acting general manager Engineer Edgar Diaz sang Capelco.
4: Good morning, no? So marami din nga news kay sa Subong Abi, ang Visayas tag Mindanao were affected by this crisis. Daw halos wala sang adlaw nga wala sing advisory from yellow alert to red alert. Sobra na ya ang demand kung ikumpara sa supply. So amo na resulta nga tama kataas ang cost sang ginabakal natong kuryente. Sa part na yan ni Capelco, nag-times 3 ang amon nga billing kay IMAP. So si IMAP amo na sa ang sa ERC advisory siyang ang ginamaduan si Nidi kaya nakita sa ERC ining move ni ERC ang isa sini is from ang nag-trigger sini nga isa nga i-review ini is yung mga sulat sa distribution utilities both sa private kag of course sa mga electric cooperative. So na siguro gin review kag based advisory ni ERC for the past months naka-experience ang Mindanao kag ang Visayas sa yellow alert 652 hours. So pila ka adlaw na. Then for red alert 8900 hours man. So with that hindi mapugong kay of course sa billing makita mo gid nga timbuok kanya bago na gid na nag times 3 ang amon nga billing. Which mabudlay sa part namon kay this kay of course sa consumer ni Capelco to pay kay pass on charges ini. So manami ini kay after the review sang ERC and supposed to being isuport lang ni IMAP sa mga like us sa Capelco or other utilities distribution particular is dapat ang sukto niya 8.47 per peso per megawatt hour. Pero ginasukot sa aton is 18 diri sa Visayas, 10 peso and 59 centavo per megawatt hour. So nakita ini kag this is equivalent to 54% reduction. So marami ini good news both sa amon kay sa consumer kay considering this is a pass on charges. However, we need to wait ana isang rebilling or billing adjustment dapat mag-aubra sina ang IMAP. So affected sini nga mat there is sa advisory o sa order is ang August nga bulan starting dito. So hulaton na naton kay part na si advisory. We are kag always man kung may mga dapat i-refund because of overcharging sa IBAP, closely ginamonitor sini sa ERC ang pag-implement sa distribution utilities like us. Kaya ginapa-report kami kung paano na mag-implement, pilang amount yagin i-reduce. But sa subong, hindi pa na ako mahambal kung pila agad ang i-reduce o i-adjust tungod why pa na mga baton ang adjusted nga power bill ni IMAP sa amon sa month sa August para mabalaan natin kung pila man ang ipass on dahil sa consumer nga pa idalog meaning pa August.
5: Okay. Now, GM, sa imo, sino pagbulubanta man or in behalf sa Capelco, sa inyo pagbulubanta mga sano ni posible ipagwa ni IMAP ang adjusted GM?
4: Based sa mga experience na mo nabi, basta murder si Yars, di ba kadasin, dapat aksyonan mo. May number of days na ginahatag sa imo to take appropriate action sa ilang mga order. So, I know, i-observe gini sa IMAP, ang hukulita ni Pulitigin man this week, okay, Friday yung subong, tanda isa next week para at least mabawas-bawasan ang atong nga ginasiling nga ginabayaran sa particular generation cost.
5: Okay. KGM, pizza 11 na kita karon sa sining bulan, sa September. And nakaimbalo kita nga ang kapilkota nakapagwa na na either sa billing nyo. Ano, GM, anong matabo sina if ever may adjustment na nga ipagwa ang IMAP na to?
4: Ang billing na mo na nga o nga nabaton subong naging gamit sa rate sa September, yung August, so, yung ginaminsyon target nga kabulan. Since early ang nag-abot sin, that the reason why nga nag-compute kami sa rate, na nag-resulta sa pagtaas. So, ina, ay nakabil na, kumabato na to this month, sa next month, ina, sa mga, yung adjustment, mapil sa taga-kapis.
5: Okay. So, if ever may refund, ma-reflect na lang sa, ano, sa bill sa consumer?
4: Yes. So, kung ang ginobras ng ERC, kung KISA, gina automatic nila gina ang ginapareport kami nga ipakita yung pag minus sa or adjustment nga pagaymoon or kung kis aga o hambalas lang ipakita sa line item gin yung ginasiling ginbalik sa consumer. So wala tong talang ang guidelines ni ERC kay siya ang talking of rate, electric rate sa Pilipinas, siya ang may mandato sini, yung ERC na kinasali.
5: Okay.
1: Bullseye!
5: Sa gamit na, or sa king consumo ng kuryente.
4: Okay, ang magbawas ng refund is centavo per kilowatt hour. So, depende sa consumo mo man na pag-abot sini kung pila man ni, i-multiply yung consumo mo.
5: So, all in all, masiling pag GM, ining pronouncement sang ERC mayo gini para sa aton sa inyong distributors and of course sa mga nagakonsumo sa kuryente, mga customer naton diri sa anuman sa Kapelco, and may chance sana nga maglubo-lubo gid man ang balayran sang konsumidor sa kuryente.
4: Ang ERC kay duwa dapat subong kay agency ang mahulang sa sitwasyon sa Bisaya at sa Mindanao. Dapat ang isang agency, CRC, there is a rate, I think, nakita na natin ng kaya na development. Pero pinaka-importante tani, yung sa DOE. Ang DOE na may mandate about the security sang generation sa Pilipinas. So far daw, wala sang clear nga solusyon kung paano ma-resolve ang power crisis sa Visayas at sa Mindanao. We are talking here of the one-third or two-thirds sa Pilipinas ang under sa power crisis.
5: Okay. Hello, GM. So, ang kapil, kung bala nag-aisa man sa sining panawagan, investigaran, ining posibleng himbunanay nga nagkakabo, which is nga ang ERC na ito ng motion na investigaran gini, ining gulpi na kapagkadula sa mga
4: na
5: supply sa kuryente,
4: ADM? Yes, okay. Ang not only sa previous naton nga mga interview, this is not a concern lang sa Kapis, but the whole of Visayas and Mindanao. So, ang association sa Region 6 nag-ugras ang resolution, I think ipag-distribute na muna sa inyo, sa mga station, para makita nyo nga this concern is not only in Kapis, but to the whole of Visayas. Nakubra ang regional association sa electric cooperative dere. A position paper nga dapat investigahon ang what really happened kag ano ang concrete solution sini kay this power crisis o ang pag-backdown, pag-derated sa mga power plant nga 40 kabilog since Mayo pa ni. So ano ang tasubong September? So, kumbaga, tuloy subong na kami experience subong ni mo, kakalawigon na sa crisis nga wala ma-address. So dapat isa ina atutukan. CRC good kay may ara development na siya para sa consumer. When it comes to power rate, pure tanning pinaka-importante kay sa subong ang sitwasyon, siguro kung may kilala ka mo sa iba niya probinsya, ang rotation sa power kada peak hour, ang manual load dropping nag-exist gid, no? Nag-exist gid. So there is aton kadagabi ginapaiba na kita sa 10 megawatt o 11 megawatt. So kung wala gandara nga aton makinadira sa panitan na could deliver 7.2, siguro tama ka lapad ang affected nga area. Kung galing nag-operate siya ka nag-deliver sa 7.2, so ang difference na lang ang gina-manual load trap naton. So it was rotated every night sa mga for a maximum of 1 hour sa mga area diri sa Capiz. So amon asubong ang katabo. Among likewise with other, I think siguro kung may kilala ka mo sa Iloilo City, tig 3 sa city mismo, 3 to 4 hours higani ang ilang power trap siya.
1: Bullseye!
3: Kani katropang jobin si Engineer Edgar Diaz ang atong sini nga acting general manager sang Capelco. So nag-aisama ni sila sa pagpanawagan katropang jobin nga investigaran ining pila nakabulan nga pagnipis ang supply naton ining golpeada lang nga pag-shutdown sa mga dalagko o planta. Ay, base gani, o sa Texaton, sang NGCP, ho, katropan Jube, no? Nag-bagdaw naman, ining dako nga planta ni sa Cebu, ha?
0: Ewan na gani nga, kwan, daw makatilingala, kay ti, daw, kwan, no? Daw makaduludabla, no? Kay, daw, sunod-sunod na sila, ya? No? Daw, sunod-sunod sila, ya? Tapos, kung may makayo naman gani ang isa, dito naman to sa isa. Oh, daw na bla daw may himbunan na yung siling bla nga para daw maka ganit gidit mayad ayad katropang saldi.
3: Kamo gani katropang jobin makon mo ho. At TBI 1, TBI 2, kag PDC 3, katropang jobin. Ito ba ko kinig jam amo ni mga dagko tang ano ni nag-generate sang power.
0: Supplier.
3: Jam amo ni supplier amo gini ya katropang jobin. Sa Cebu ning TBI 1 ang kag TBI 2. And then, si Berini Saton sa parts ng Iloilo, katropan dyan din, I think there is a, ano ganun, San Dionisio, or ano pa, ako nagdadira, I think eh, katropan dyan din. So, amo ni Karon, na hindi kayong sige na ma-implement na eh, ining possible refund, katropan dyan din, kaya hindi pa makahatag si GM ya, sang exact amount, no, kung pilagid, kay ginahulat pa nila ya, ang IMAP,
0: na... Makin mo pila to ang ginakuha talang sa ano to IMAP ano na IMAP?
3: IMAP.
0: Oo. 8 lang pesos.
3: At, ang ano katropang Joben, ang barera ng dapat is 18.47 8 pesos and 47 centavos.
0: Tapos naging mo 18.
3: Pero naging mo na 18.59.
0: Ayaw mo itong hambal niya, nag triple ang barera.
3: Oh.
0: Ay makin mo na.
3: Mag-tripling bayad sa Capilco. Subong gani, ang ginabayaran sa Capilco, no, dyan, 250 million, Truban Jubel, time up.
0: Bawa.
3: Kada bulan, ah. So, mag-tripling. That is why, sa nagligad niya bulan, ang sukot yung isang Capilco sa aton, per, ano na ito, kilowatt hour, sa Truban Jubel, nagadalagan sa 17 pesos, 17.3.
0: Ah, oh, isang una, kuan lang na mo, pila lang, daw 12?
3: 12, ho.
0: Oh.
3: Isang before ang Mayo, 11, 12.
0: Bangot din na, isang pass-on charges nga na.
3: Oo, oh, bangot din ang pass-on charges. No? So, amo nang gina-clarify na may GM. Kay, tandaan naton, sa ito mga katropa, darang nagpamati, isubong labi na sa mga consumitor, sa gina-charge sa ito, sa bill naton, sa Capilco, 70 to 80% dira, nagkakadto na isang generation charge. No? Amo lang yung nabayaran kaya direkta mismo sa nag-supply sa kuryente. So, kailangan lang yung charge sa aton sa distribution, sa Capelco. Nagabayad magkakadahin sa transmission charge. Amo na sa NGCP. Sa Katropan Joben. No? Kung sa other face, amo na lang taxes na aton ang mag-reflect. No? So, muna dapat maintindihan sa nga ng sining nga mga konsumidor. Kaya nga buto gani, na-mentionar man ni GM, Kaprobanjo Ben, nga halos kadadlaw na gaya, nag-tapigayon na isang manual load dropping. That is why...
0: Pero kung ikumpara mo kita ha, no, in fairness ang Roa City, kung ikumpara mo kita sa Iloilo, sa Bacolod, sa Negros, grabe itong Brano Tanay, si Labish ka na sa sentro mismo sa siyudad. Iloilo City, nagliligad pa ng mga sinimana, damo na ito galalain. No, kaya ti, no ka dadlaw ya, lawig ang ilang brand out, katropang Zaldi. Amo man to sa Bacolod, damo na ganyan mga negosyo itong galalain, oh, labi na mga restaurant nila to. Hindi ka aircon, hindi ka ano, ilang mga frozen ng mga products, ay sus, why, hindi mapuslan.
3: Oh, hindi na ka-trispa, sir, katropa niyo, Ben, kung ganigosyo kasi ng mga frozen products, ay masamad, balang brownout, hindi lang ang ano, frozen products, masamad, pati inyong appliances.
0: Nan. Ay makin mo nga brand out wai pag gani natapos ka lang sa duha ka oras sa brand out tugidugay brand out naman. So bisan pa paano diri sa Roja City masulusurte pa tadi no? Kahit ti kusa trip off lang balik man dayon. Galing lay naman niya ang dalagan sa mga kabanuhanan. No, medyo lawig-lawig gid man didto katropang Zaldi.
3: Ang ban ni ginano ko nang ipamangkot ko na kay Jemax sa katropang Joben. No? Iyan ang mando, ining manual load dropping ngayon moon sa mga kabanuhanan, at least 1 hour lang, katrabanyo din. Kung naglawig na sa 1 hour, sino din, may problema na sa pag, ano bala, pagbalik sa supply, katrabanyo din, na muna ang gadugay. Pero ang mandato lang gib ni GM, sino din, isa ng kauras. Tapos sa inyo naman sa piyak na feeder, katrabanyo din. So that is why, maang mayo, di sa aton sa Katis, so na ka GM, may mga feeder kita per, municipality, katropan nyo din. Unlike sa iban, nga...
0: Isa lang ang source?
3: Oo, naka-cluster, or hindi gani. Sige, isa lang ila source, ila feeder, kahit tig-tatlo, apat na oras, mag-brownout.
0: Bawa. Amo na ito kakatabo sa Iloilo, subong. No? Kaya mo lang na, agwanta sila eh. Oh, pero din sa aton, tiyan mo na na eh. Ang bailo man lang dami, dito taas-taas, gina ba? Ang aton ginaginabayran.
3: Okay, ginapagana ta ang aton planta sa Panitan. No, amo nang ginisplikar. Kaya tandaan ta, ang planta ta sa Panitan, di bunaya, hindi na di uling. So, that is why nga, ang judge, kundi mahal man, kaya pinanong krudo nga daan. O, hi, next week ko, kung magdayon pag itong ginapananaw sa katropan Jubil, nga 5 kapiso, nga isa

0: duwa tubtub kwatro.
1: Oh, ay, makin mo na. Ay, pangamuyon ta lang eh.
0: Agrudo, tres tubtub lima.
1: Hmm.
0: Oh, akon mo nga sinaka, nagidling ni. Katrupan diod din, no? So, amo to gani, nga man nambal pa, nag-aisang kapil ko sa pagtanawagan, imbestigiran.
1: Hmm.
0: At magulag ang DOE, katrupan diod din, silang puro lang, ano, projection, puro lang idea, why gives action?
1: Hmm.
0: So, hey, kung ikaw lang DOE secretary, eh, di mo na wala ma-surprise visit ng mga plantang, ano, no, para mabalaan mo, tuwag yung Manila report nga na mag-shutdown. So, galing why eh. Tapos, dapat, katulad nyo, Ben, mas mayo pag idanay nga, temporaryo nga kakaso ng tax sa kurente.
1: Mm-hmm. Galing actually, why, may kwan na, may pila ka mga information drive regarding yun. Sina, pero until now, wala nagahulag ang tonsin ng DOE.
0: Ang gani, Department of Danoy na ba eh? Department of Pindinayan.
1: Hmm, iba siya eh.
0: Pero, nagahulag niya.
1: Okay, bala mo kung buhinan mong tax dati, nga sa makantos ako mga buhaya, kundi kanugon man to.
0: Galing mas, maruli, mas hindi ko ang nag-iimbo na yan, di o, iman siya mga planta, wala.
1: Ayaw mo nang malain da, no? Kaya kung kaysa, gobyerno ka mga private, kwa, nag-aragid, ha? Ano po isa, matingala ka, PPP ko na mo,
0: public-private partnership.
1: Partnership, hashtag ganun siya, hanay, partner mo na sila da.
0: Mm-hmm. Ano yung problema tayo sa Pilipinas? No,
1: okay. So, pero dinibalikan ta, katropang saldi, no? So, dako ang gin, kung ibuhin ini, so dako-dako, medyo halos sa pila to, 54% ang ibuhin.
0: Halos 54% ang ibuhin, katropang Jabel. Pero, siyempre, kay nag-ano man kita diyan, may other sources kitong supply na sa kuryente kay para mag-stable lang gate kitong banyo din. So, ang ano to, projected the GM, kaya nag-calculate naman sila mo initially, 20%, may chance nga mag 20%
1: ang i-refund
0: sa aton.
1: Okay. So, may sample ka konsumo kada, depende sa konsumo mo, ay mo na ginabayaran mo. So, mabuhin ka lang 20%.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Katropan yun din.
1: Kasi ma-misinterpret nila. Blah, naman, balto sa report, almost 54% to ang mabuhin. Tapos, 20% lang ang ginbuhin. Daw mo na, Blah?
0: Yeah. Oo. Mm. So, muna, ginaklaro mo na. Kaya, may plan, tata mo. Amo nang nag-pa-establish man sa aton, sininga kuryente. No, hindi. Kaya kung ang plan pa lang sa Liganta, ang supplier lang sa Liganta, hindi tadi pagpaganahan ng gobyerno sa planta kasi permit ang runout man eh. Dari sa Rojas, Katrabanben, o sa mga kabanuhanan natin. Sa aton gani, nag-start lang din ang pag, ano niyo, manual load dropping, Katrabanben, alas 5 na sa ngapon mo.
1: Mm.
0: No? Supposed gani, ang sa advice ang, ano niyo, sang, sa, ano gani, NGCP, manual load dropping, ano mo, alas 2 pa lang sa ngapon. Pero alas 5 na tabi yan, nag-start katropang Joben. So muna, ang ginapaybalo lang sa ngapon kay Pilco, so ginahulat naman lang niya, ang recalculation niya moon sang, IMAX katropang Joben kay para nga makapagwa man sa abisyon kay Pilco takong pilagid ang aton siningamangin refund matapos kanining mandato sang Energy Regulatory Commission. Balita nagikan sa Katis Electric Cooperative para sa 106.5 XFM News. Zalde Gap Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Zaldi Agihap Jr. sa sining information. May kang tanan sa sining mando karon sa aton sining mga kabinan ng ERC no, ng panubuon. Ah, ining kwan, no? Ining balayran sa kuryente no sa aton sini nga mga konsumidor no ti kunsa din ini ang ginanunsyar no mga kabinan nga almost sobra katunga ang mabuhin no 54% eh, no o kun ma kwandre sa ginabayran ta subong sa kuryente pero according sa aton sini mga

0: kasabyanan nga kapel ko hindi tani hindi pa na magatake effect gid subong kay ti ha sangsan oma lang ni nagawa ang ining nasambitan nga mando. Ah, so posible dito pa na ma-charge sa masunod na ton nga billing mga kaabyanan. So subong, basi mag-expect target ka mo bala nga tanubo dayon. Ginahulat pa dire kon pila ang computation gid mga kaabyanan, pero importante may mabuhin-buhin sa billing mga kaabyanan.
1: Bullseye.
0: So laton naton ini. Siyempre, amo ning punto di vista bala mamistigaran man niyo ining mga planta nga ni. Kahit idaway man na tabo sang una nga ti nagapinagustuhan na lang sila guba, no? May mga natalana na sila ng mga preventive maintenance. Pero subong ay panatalana itong mga maintenance sila, nagka-bug down na sila ya. No? So na may ara, mga kabinan, sang pattern na ginasunod, no? Nga daw naga pinabuang na lang ni ang pila ka mga suppliers ang kuryente, ang mga sources nga ni, para magtaas-taas ang ila, sini kang magagulugunan siya, sila sang dako.
1: Bullseye!
0: Mga kabinan. Ano ini masiling nabala naton nga base blakag kuan lang niyo? Base nga protesta man ni nila kay ti dulaon na ining ginamando sa presidente tong nagligad dahil dulaon tong mga system laws to. Away kita kabalo, no? Mga katropa. Akita ya tamang duda lang niyang aton, pero lang tawa niyo babla kung ano man ang resulta. Kung sino man mga kaabyanan, mga katropa ang naga lukdo. Sang sining obra, sang mga supplier, mga kabinet, mga sources, sang kuryente nga nag-bug down. So dapat maimbestigaran ini sila. Ano nga, ano tutuod gani nga bug down eh? Do parehas mabalas ang langis, no? Do parehas man sang mga sang produktong petrolyo. Do, kung may gera, anong kwanda, ang balon nyo lang, kulang namun supply. Ti nagataas ang demand, so ang tendency sina ti taas ako nagagamay ang supply, nagataas ang demand, ti siyempre may pagmahal ginaya. Di ba? Mga katropa, so mo man nagkatabo sa ton nga kuryente, subong. Ti nagataas ang demand sang kuryente, no? Nagagamay naman ang supply. O bangod sa pag-bug down mga kabinan, no? Sa mga planta. Tikun ikaw na yan, may sources ka. Sige, pag gusto, makin mo from 8 pesos. No? Tisubong pila na 18 to 19, no? Para diri mga kabinan sa aton sa bahin sang Western Visayas. O sa may Visayas area mga kabinan, no? Ti makin mo nang pagtaas. Tinagmandong ERCC niya hindi ah. Panubuo ng 18.59 per kilowatt hour. No, panubuo ina mangin 8.47 per kilowatt hour na lamang mga kaabyanan.
1: Bullseye.
0: Di ba? So dapat sa kwan sa Mindanao, lala pag itong Mindanao. Medyo mataas-taas pag ito yung ila mga kaabyanan. Tama na yun, no? So, masakit sa bulsa ni, masakit sa banks. Damo mga kuturan, taga-reklamo, firmy brownout ni Samon. Sa dapat nga, kung firmy brownout, manubo, manangamon siya nga konsumo, kay brownout, hindi magamit ang power. Nga, pero amon balay rando, taas nga po now.
2: Oh, no!
0: Bangon sa sining mga rasones ngayon ni mga kabinan. So, kay Mati, limitado lang ang supply mo. Nga nagasulod, kaya kung mapasudlan ka na, medyo, kung may, pagtaas na sang presyo.
1: Bullseye!
0: Tiyo na tonta ni. Mga katropa. Baka mo nagbigad, binayaran ko 7,000. No? Ginawa ko na nakatipid. No? Halos electric pan na lang. No? Hindi ka na ganun mag-aircon. Pagka mag-aga na, ginapatay ko na ganun yung aircon ko. No? Tapos, taas gihapon yung mga kabyanan ng imo sining bilo.
1: Bullseye!
0: My goodness. Okay, sige. Alas 8, alas 9.36, diri sa aton sining pag pangalagad ang ininga oras, buylog naman niya ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday. Magabalik kita pagkatapos importante ng mga pahibalo.
1: Bullseye! Bullseye!
3: XFM. Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLULier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUlier customers nationwide can join, mag-transact gamit ang eligible MLUlier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: XFM.
5: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutat tayo. Makapahubin pa siyang nawo. Majuti ka gid niya fresh.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X-F-M.
2: XFM.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado
10: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
11: mag-Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nag-atake ang akong lalas sa Sister Pain para garo-garitso ang training.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
1: X
2: X
1: F M
2: X F M.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
16: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: X FM.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santo Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sang Takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santo Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
2: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: X FM.
9: Premium V3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assisted pain!
17: Muscle fever!
16: Acute pain!
17: Kahit ano pang pain!
16: Basta pain! Mag-assisted pain!
17: Tangkarang pain!
16: Fast and safe!
17: Assisted pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assisted pain!
16: Mabibili sa mga butika.
1: X FM. X FM.
18: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang
15: ang eligible Emlulear services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
19: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sini nga pala tuntunan ng oras nato na las 9:49. Pinagid lamang mga katropa ka ginutlo ang nabilin. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan sa subong aga. Pero update lang anay no, may kang tanan sa sining sitwasyon karon ni former speaker Martin Romualdez. Tapos kahapon naging patawag tong pila ka mga doktor niya sa Sandigang Bayan kagin pakumpisar to sa matuotod gin mga kabinan kakahimtangan sang health status ni late representative Martin Romualdez nga ara karon nagapabilin mga kabinan dira sa bahin sang San Juan sa isa ka pribado nga hospital. Na matapos nga naggagawa ang iya sini nga warrant of arrest. Dito na siya mga katropa gin serbihan sang warrant of arrest niya. Dito naman siya gin patigayunan sang iya sining magshot. Pero may mga development mga kaabyanan now kay pagpatawag dito sa mga doktor. No, in particular sa main attending physician ni Romualdez nga si Dr. Rosalio Torres, no? Nga siya niyang nagrekomendar nga i-confine gilayon ining mga ining nasambitan nga kongresista matapos nga makabaton, no, sang tawag lang ha, no? Tawag, no, sang aga nga nagbatyag ini siya kuno sang chest discomfort, no? Tisino si kay Torres, ginihimo niyang desisyon, bangod nga may history sang cardiovascular procedures si Romualdez. Sa nangliligad ko nung mga binulan, no? Pero dito man, sa hearing kahapon, ginako dito sang doktor sang Cardinal Santos Medical Center nga si Dr. Kurt Allen Sibayan nga nag-shortcut ya, ha? Nag-shortcut yung mga kabyanan si Romualdez. Ayoy! No? Din kakakita, imo pasyente yung kwan ka, diretso ko na to yung sa hospital room. Is that proper? Mugin mo na siya dapat? Basi kasala na siya, dala nyo na ko to kay basi mabutan ko di pulis. Di ba dapat kung may concern ka? Ngagi ka ganyan sa ER? No? Kay para i-check na dito mga kaabyanan. No? Ay, siya yung nag-agi. Pag-abot niya na ito, ya. Pa-confine na yun. Damo ganun na tingala. Ila, balay ko na sa Forbes. Lapit na sa BGC. Lapit na to sa St. Luke's. Pero diragid siya sa kwan. Sa San Juan. Tay, pwede pati siya kwanon sang mag-shot. Hindi siya kuno pag pwede. Kwanon sang mag-shot. Kay base kuno mag- actually, dapat kung mag-kwan kasi na, no? Dito ka na dalon sa police station. O sa Sandigang Bayan, like Jinggoy, Marcoleta, si Rebilla. Dito na siya, pagkatapos madagdag ang warrant of arresto sila, dito sila sa Sandigang Bayan niya. No? Pero pinasahi niya mga kabyanan ng kay Romualdez. Tiabot niya na nga tuluyan sa mo. No? So pag-abot niya to ya, why na duroga mo mga kabyan na diretso to siya sa kwarto niya ya, why na nag-agi sa ER? No? So kumbaga ti ang procedural, ang procedure sa ospital, agin kwan niya na ti, anon mo kay ti, mgranon mo. Diba? Why ganito kalingling, doktor niya kuno to, nagbasi lang to sa mga findings, kadamoon sa balatian. Pero subong, bangod sini, tinagambal man to nga, kaya ang ila script, why pa nila makuan, kaya may nakakita ganito nga doktor, atong konblas likod niya, atong mga ano to, nga halos normal man tong tanan. So but silingon, hindi man niya emergency case, ining kaso niya. Tidireo nagpagawa mga kabinan sa commitment order ang Sandigang Bayan 3rd Division kahapon, no? Para sa detention ni RSPK Martin Romualdez na nga ini siya dapat prisuhon mga kabinan dito sa bahin sang New Quezon City Jail sa bahin sang Payatas.
0: Ayoy!
1: Ah, no? Ti although may motion sa kapon mo, dasig sang iya motion ah. No? Sa nagligad to, pag confined niya may motion sa dayon sang digan bayan nga tiya, ah, nga magpabilin siya ah, nga confined sa Cardinal Santos Medical Center. No? Tiyang mando karon mga kabianan sa ngaton sininga anti-graft court ngay paidalom sa custody sang Bureau of Jail Management and Penology si Romualdez.
2: Bullseye!
1: No? Pero why pa ni matigayon gani o? Oh, at subong, araban siya da sa kwan? Oh, araban siya gyapon da sa may Cardinal Santos Medical Center? Ah, mga kabyanan. Oh, kung matanda naton, dito man na preso subong ang kinasuhan sang plander nga sanday Senator Rodante Marcoleta bukid at nainat sila to. Si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada kag anak kalusugan party list Representative Mike Defensor. No? Oh. Tempa mang kota san o dalon dito si Romualdez. No? Oh, may natala na pag-aning arrangement nga arraignment sa iyo this coming Monday, September 14. Alas 8 sang aga. No? So sa piyak sining gin-issue nga commitment order, oh, tiara da, dira sa kunoan na sa Cardinal Santos Medical Center, ha? Ah? Samtang wala pa sang mando karon ng anti-graft court, no? Suno sa Sandigang Bayan 3rd Division Clerk Court of Court Attorney Dennis Pulma mga kabyanan. No? So hulaton ko nila matapos ang deliberation sa korte sa sining motion ni Romualdez sa hospital arrest bangod sa iya sining health condition. No? Una kong kaisang balatian, puslan mo manggali pag-abot sa ital-ital, no? Oh, on sa bagay, di ba? Oh, parang lain siya na madayunan ko.
0: Ayoy!
1: Walang latest ha. Mga kabinan sa kay Romualdez.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kung ang abogado, ginadisbar, taning doktor ni Romualdez, kakasad man na lisensya, mugani na ang ambal ko. No, taning ni mga doktor nga nagigihimbon kag nagapinabuang lang sa kagustuhan sa ilang mga kliyente, bisyan hindi na mo, dapat pailan man ni reklamo. Para kuhaan lisensya mga tunto nila, makin mo na. No? Maubra-ubra lang sila na balatian. Pagkatapos, okay na, paldo! planado na inaya si Romualdez, sir. Kay man, administration, kumbaga, palabas lang, ina, guro, sir, mapakonfine di, pag, hindi pagprisuhon sa jail, kundi hospital arrest lang. Ayan, karon kay ti Sandigan, bahay nagamando sa iya, ho. Good morning, Sir Jobs, kag sa mga katropa. Ara na, Sir Jobs, ha? Walang hiya na talaga sila sa kapwa nila Pilipino, kapangakig na si Ponce Lenzo. Okay. Iya vital signs, very normal. Siya lang ang kag-ang mga doktor niya ang naggabutang sa iya dito, ang abnormal, abnormal gid.
0: Ayoy!
1: Maluoy ka. No? So, sa sobra guro kolba, nag-shortcut. Shortcut siya, wain siya mag-agi sa emergency. Oh, no? Ay, ano, naabot.
0: Ayaw!
1: tapos, why pa to, nakikita to mga vital signs. Ito, normal tanan. Nalipatan, pagpa-picture, tani, dati, pati dapat siya mga picture, mga kumaga sa mga, kwanda, pati kameraman, gin-briefing nyo.
2: Bullseye!
1: Diri ka lang picture on, di na pag-picture yung mga vital signs ko, ara na, da, no, kita na nila, karon nakita mo sipat mata sang mga kwan, sipat ang mata mga kabyanan sang mga, tawag diri, sang mga netizen, kita nila to yung project, ano to, tawag da, monitor, mga kabyanan nga ti, normal man ang iyang heartbeat, normal man ang iyang oxygen and everything. Kung ano pa to nang nakita to. Tingko ang base niyo, hindi na binuang yung lang kamis niyo. Amo to way niya mantisipar.
0: Ay!
1: Dugangan pa ni John Vic Rimulya daw sa Attic Man. Ang interview to niya, siya, he is pale. Masama talaga yung pakiramdam niya. Nami ka mo bungguon nga doon ni Kuangkag, ni Romualdez.
0: Ay!
1: ang buti, kumutuod niya, ang butigon, kag ang, na matawag mo kay John Vic, ang gagu-gagu.
0: Ay!
1: Nagpati-pati man ang butig mo.
2: Bullseye!
1: Bullseye! Dali ka niya. Dali ka mo. Di o, pangsantituon tang mga ulo nyo. Doon ginagago nyo kami. Di ba? Ang problema, hindi to abi pwede madaya ang machine eh. Tanay, gintampiran nila tong monitor sang machine. Ayan mo nung machine kayo nagkakuha, naghambal nga ti eh. Kung anong may ma-reflect sa'yo mo, da mo malanang yung iya, i-reflect na, di ba? Ay, normal tanan. Ay, pwede man ang balon. Nakainom, guro, bulong, ah.
0: Ay!
1: Hindi ka kakita. Dari pa lang, maduda ka na. Di ba lang, katropang Jason? Dari pa lang, maduda ka na mo. Ay, kaga nagagi, nag-ER? O nga man, kung di magagi ka sa ER, mabalanggid. Ngayon, sir, hindi ka man, ano? Sir, normal man tanan. Sir, katonta na lang kayo magagi sa ER. Magawagi na ang matuod-tuod na diagnostic niya. No? Matutuod gyud syempre yara o gasugid sa machine mo. Ni maabot gid. Ay, umluoy ka patawara no. Nga sulumpaan. Kung si Sheila pa o siya dala tobla sa dito dobla pa admit sa kwan sa memorial para mabalaan mo. Ay, oo. Sige, another 500. Another 500. Ang ba ni Sheila, niya abno na si Rimulya, oh. Ang buta. Ay, kay Timigo, nagid ko na mo. Hindi na mo balan si Rimulya, hindi kadya masasaligan, eh. Nagsala lang si Idol paghambal. Dapat kapalan natin ang mukha sa kapwa ta Pilipino. Ayo. Sige, ready na? Ruleta ta, another 5G. 5G ha. Cash G. Sige, hanot.

0: Oh, sinoyahan, sinoyahan. Oh, sige na, matamat na da. Bali Cristal, ako nagid. Nabalitay mo sukbaw, tani sa akon lang ba? Ari na nagamat-amat na hinay ha. Okay na, winner ta ha. Solomon Antonio ha. Oh, subong ayhan. Sino? Ari na! Las Gestos! Alright, congratulations! Congratulations! Why po nagawa ang ngalan niyo? Jocel Barugo! Jocel Barugo, ara ka pa, abe? Away, si Jocel Barugo! Abe, kung maka-react, maka-react. Sus, nadulaan pa lo, dabi ang kano, cellphone mo, no? Tapos, git. May lang kaya ara si Jocel Barugo. Jocel! Congratulations! Oh, ara siya si Jocel Barugo. Ah. So, send lang da sa IPM lang ang inyo sining ano? Nga ja GCash number. Oh, para madiratay ko na. Diratay hulog ah. Okay, congratulations! Salamat sa mga nagtamyaw advance ang aton sining kaadlawan. Di mo lang na anay ha, mo lang na makayanan ko so far. O, kita na itas Lunes, mga katropa, UD. O, sa nagpamangkot sang edad ko, 46 ha. Tapos ng galupok-lupok ng edad. Congratulations sa itong sining mga winners. Okay, advance, happy weekend sa aton tanan-tanan mga katropa. Bantay ka mo karon sapon, nagtag naman ta ha, nagtag ta. Sa draw sang Gold Eagle Beer 5,000. Kaga sa aton sininga kuan ha. Nga ano ni? Santo Direk sa FM libu-libong pa premyo. Hingaga mga entries nyo. O, oh, dugay-dugay madraw na o oh, ang iya ka Gold Eagle o. Oh. Oh, draw na sila dugay-dugay. Oh, good luck sa mga nagpadala sa ila sininga mga entries. Okay, for the meantime, drama tanay, samtang hikutar ka muda sa mga helikotaraw nyo para sa panyaga. Tutok na sa drama naton, Endless Love, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye. Dirigid lamang sa 106.5, XFM Rojas. Ang katropa mo!
1: Exciting!
0: Oras, las 10:05. Ang ining oras, ang buylog na gradulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
2: XFM.
3: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Mas gari nyo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa assist the pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa,

0: nawon ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo pagin buhat mo. Patigun ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Na nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sa diin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

kadugay na sa ulat ko sa tubang sa tiyangki nila ni May. Gusto ko lang may baluan kung ang kailangan abyan ko. At pagsamta nagaligid ang oras, nagabatsyag ako sa pagpangluya. Daw kasubong mala. Kadagawlat lang ako sa pila ka segundo antes ako bitayon. Kagsa makita ako ang oras sa akong nilo. Lasumsi na sang gabi. Kagula pa si May. Daw gusto ko lang manapungon sa kibisan sino na maglabay. Kino mawasak ang tugan ko. Apang din kontrol ko. Nagpakatawaya ako. Kagsa minakita ako na nagpadulong ang salakyan. Nagpalipod ako. Kag nakita ko na nagdulog ang salakyan sa tubang sa tiyangki nila ni May. Wala man nang ginbuksan sa lalaki ang purtahan. Gani siya na lang ang nagbukas na nagpanaw. Wala man lang siya ginalalayan sang wala sang huya ng lalaki. Hambog! Kag si May, gusto ko man tani nga makaibalusog bahin sa ila day. Apang basta na lang siya nga nagtalikod. Nawala ulo hambal. Kaya ginasubuhan ako. Kaya nakita ko na daw nag-enjoy siya. Bagay sila. Bagay nga bagay gid sila nga doha. Siguro amo na ining husto nga tiyon para ihatag ko ang dalan para sa kalipayan ni May. Ang makasala po siya sang lalaki nga para sa iya. Bisan pa ang kabaylo, amo ang kasubo. Kagagdama tayon sa ngakon kasing-kasing.

0: Eloy, anak, nga wala ka pa naglakat. Base ko na ayawan na sang hulat sa imo si May.
1: Nambalan ko na siya kahapon pa. Hindi ako makadungan sa iya, nay. Kidaw kabugat sang lawas ko eh.
0: Ha? Eh, base ko lang kasuhon ka?
1: Base, nay. Pero nakainom naman ako sang bulong ah. Kung mag-ayo-ayo ng pamatsyag ko, amo na ang paglakat ko, nay.
0: Ah, sige. Ikaw ang bahala. Mabilin ko, anay, ikaw, ha? Kahimuson ko pang mga lalabhan ko.
1: Pilakadlaw na. Kay ginasugat. Kay ginadulong ni Sir Chester, si May. Kay nagasakit lang ang buhok ko. Nagsa nga makita ko siya. Kay nagasakay sa salakyan ni Sir. Kabuang manabis ako ni. Nakaibalon na gid ako. Kung anong makita ko. Nagapadayon pa gid ako. Paligaron ko na lang pila ka minutos ha. Bantaon ko na lang na nakalakat na sila. Karamong paglakat man.

0: Ano ka? Nga nga na ginawa ka sang madalom, how?
1: Nadumduman ko lang ang manghod mo, si May.
0: Nga, atay?
1: Nobyubla niya inang nagasugat kag nagadulong sa yadre? Kaya nga wala gin siya nagapanaog sa iya sa lakyan. Daw si May lang ang kilala niya?
0: Inaman ganing ginalibog sang ulo ko, tay.
1: Kung nobyo niya, ina, hindi ako kumporme sa iya. Basi kung kanubo na sang panulok niya sa aton, kaya amulang sining aton sitwasyon?
0: Hindi lang nga kita magpinsar sang kung ano, tay. Basi kung kaupod lang niya, ina, sa obra, ah. Kagdiri lang nag-a-star malapit sa aton. Kaginaulay ho na lang siya, diri. Ay, pabay ilang, tay. Kaya kung makachimpo, pamangkuton ko siya bahin sini.

0: Anong oras na bala ini man? Ang wala pa si May. Makmak! Anak!
1: Tay!
0: Abi, dali anay dire.
1: Tay?
0: Nakita mo bala si Manong mo Iloy nga naglabay? Nagkapauli ni siya halin sa obra?
1: Wala ko makatulupangod, tay.
0: Abi, lihog ko lang tao sa ila balay, anak. Kung nara siya, ang bala siya nga ginapakadto ko siya dire. Mainom-inom kami naton, ah.
1: Tay.
0: Mas maayo pa kung si Iloy ang katubang ko. Kampanti pa ako. Kung papiliyon ako sa lalaki nga kwartahan apang malain batasan, kagsasa kay Iloy na lang ako. Kay sunado ko pa ang batasan.

0: Wala pa si May. Termina lang siya gabi kung magpauli. Ginasugat dolong siya dres ang lalaki nga may salakyan. Abang wala malanggani nagapanaog sa salakyan niya? Huh! Bastos klase tao.
1: Boss namon siya, Choy?
0: Ano? Boss ninyo?
1: Oh, Choy. Anak siya sa tag-iya sa ngamon ginaubrahan.
0: Tingala ko man nga daw wala siya respeto nga klase sa tao. Siguro kanubo lagi sa panulok niya sa akon ay kaya mo lang sining estado sa kabuhi namon. Kung masarangan ako nga bastoson sang animal niya, buot silingon. Amo man sinang mangin trato niya sa akon, anak.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bango diara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
9: Yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Ang sakit.
1: Mag-sister pain.
12: Muscle fever.
1: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
12: Mag-sister pain.
1: Kalang pain.
12: Fast and safe.
1: Sister pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sister pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating

0: Eh, ikaw, Bla Eloy. Bla, nga hindi mo na lang pagpangaluyagan ng akong anak. Mas gusto ko pa ikaw sang sahambog nga ato.
1: Joy?
0: Oo, Eloy. Hindi ko siya gusto para kay May.
1: Joy, katagi lang sa sangkahigayon, anak. Mangin mayo ang kabuhin ni May sa loyo ni Sir Chester. Sigurado nga hindi siya magutman. Ibalay mo, kung makilala mo na siya sa lubos, basi kung magustuhan mo naman siya, Joy.
0: Ba?
1: Oh, ba? Ari na sila, Joy? Oh.
0: Ote, nakita mo? Do, wala lang kakita, tao, ang bastos nga lalaki.
2: Bisa ako, Tay. Ah, sige, Tay. Masunod na ako. Kapoy ako eh.
1: Do, wala lang siya makakita sa akon ba?
3: Sakit ba? Nandula na ginangamon pag amyan ay nga duwa ba?

0: Oo, Nay. Madali na lang ako makatapos ang akong kursong electrical installation and maintenance. Nakadumdum ka nga nagtuon ako sang nagligan nga tuig sa tisda? Amo na lang yung katapusan kung tatlo ka subject nga talapuson ko, Nay. Kaya hindi ko man makuha ang tanan kaya nag-aubraman ko.
1: Pero, Kuya Nay, masugod ko ubra kay sir. Mangin assistant lang niya ako sa talyer. Inambalan niya ako nga ma-part-time siya para may panggastos ako. Gani nagpasugot, Kuya Nay.
2: Nalipay ako sa nabatian ko sa inyo subong mga anak. Kay kagabi, ginsugiran man ako ni Lorena nga nag-apply siya pa sa ipan.
0: Makapauway ka na si Ninay, ah. Ay, oo, gali. Nasugilanon ko na si Melanie. Kuhaon ako noon niyang iya-anak, Nay.
2: Ha? Ay, ingha. Nagpasugot ng balangbana niyang Amerikano?
0: Oo, Nay. Kag napasugot man ko noon ini nga adoptaho ng bata. Gani makabaway ka na sa katipan sa bata, Nay.
2: Ay, ginasubuan man ako. Apang may matarong ang iloy niya sa iya. Kag hindi natin pag-idingot sa iya ang maayo nga kabuhi.

kabuang sakon. Wala nga nagalaom pa ko kay May. Ginasakitan ako sa nagakatabo. Kaina, nasugata ko naman siya sa opisina. Abang wala mo lang siya ng tulog sa akon. Padamo pa kong tani ako sa ngihambal sa iya. Pabangkutun ko pa tani siya. Kung anong mahambal niya sa pagabuhat ng demolition sa among lugar. Kung anong mahambal niya na nagdawag si Rico ng manghod ko sa contest para sa mga agi. Apang wala na ang May na mamati sa akon. Tungod si May ko.

Hindi na ako. Kantag sa nga makita ko siya, tumibi ako. Gusto ko siyang hakson. Apang bisan sa pag-uyat lang sa iya kamot, hindi ka mahimo. Hindi na ako magigong mapaliwat. Kay kung masulit pa ang amos, hindi ka sakit. Basi ko na hindi ko na madala pa. Basi ko ni kamatay ko na ako.

hindi na ako makahibalo. Kung ano nang matabo sa amo ni Eloy. Ginalikawan ko naman siya. Ginahulat ko siya nga mag-sorry sa akon sa ginsunog niya ako sa tong una na mga date ni Chester. Apang hulat na niya ako ginasapak. Ginhulat ko nga palapitan niya ako kagkuliton pareho sang kinaandan. Apang wala na niya ginabuhat sa nagligad na sinimana. Si Chester ang masanay ko nga kaupod. Wala kami sang formal nga hinambalan. Apang feeling niya, kami na. Samtang ako, si Elo yung unod sa kaisipan ko. Hindi ako makahibalo kung paano ko siya palapitan. Apang babae ako, hindi akong dapat na mag-una. Kinaabala nga dapat ka dyan magpakipot ang babae, no? Anong rason? Bisan si Chester ang kaupod ko. Apang si Elo yung unod sang pensar ko. Wala ko sang luyag kay Chester ya. Wala gani ako makaibalo eh. Kung gusto ko siya. Apang hindi ko na namian sa iya ya. Kitagsak ang sugwato niya ako kag idulong. Wala man lang siya nagapanaog sa iya sa lakyan. Pero, okay lang sa ako na. Hindi man siyang gusto kong ipakilala kay tatay ng nobyo ko. Kani, maniwalain na sa ako na.

0: Kaka,
1: posible mo? Ah, wala. Kapoy lang ako ah.
0: Gusto ko nga makilala si tatay mo. Ngayon masulot ako sa balay ninyo karon ah.
1: Next time na lang. Hindi ko yan mo.
0: Wala ka na sa may mo. Kadesisyon ako eh.
1: Manawag na ako ah. Nakagahod sa balay man. May ano? Babayaan ko nang si Chester nga magsunod sa ako na. Masunod ko ya sa balay.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Suntone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adab na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nag-atake ng akong lalis sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
2: Go!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: Exciting, bro!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: 10:50 na sa aga. Kagaling nga oras ang builog na dulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: umaga, banwa sila sa Rojas, probinsya sa Capiz, Western Visayas. Mayong aga, Pilipinas. Nagaplag na platuntunan, Santro. Trigil lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
1: Exciting!
0: At kita karon sang Biyernes. Oy, mga katropa, thanks God, it's Friday! Wow! Petsa 11 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Oy, sa mga katropa natin, good morning, good morning, good morning na!
2: Dana!
3: Dana!
0: Good morning, sa mga katropa natin. Yung nagapulupamati na sa 106.5 MHz FM band sa Lilisuan sa inyo dirang radyo. And of course, sa atong rin mga katropa man yung ka-standby na ka-monitor na galantaw. Nagawin sa atong sning Facebook live streaming kag YouTube live streaming. So guys, mga katropa natin, mula sige po naka-like and follow. I-like and follow na now na mga katropa. Kag syempre, i-power share na nga itong programa subong aga. Agod, mas madamo, mas masadya.
1: Ayoy!
0: Subong aga mga katropa, mangin ka po din yung tubtub alas 12 in punto sa udto ang inyo talus nga alaga. Ang inyong anchor woman, katropang Christine Dayan Ropa. Na ang magabukad. Isang pila ka mga nagapangunang nga talalupang doon nga dapat ninyo may baluan mga katropa. Mga impormasyon, balita sa subong nga mga tinion. And of course, sa mga dugang pagid nga balita mga katropa, particular mga balita lokal. Okay, naman niya ay gadulong sa ato siya patrol with katropang Elmer Derecho Estimar and katropang Zaldi Aguihap Jr. Sa ilang masing patayin nga pag-monitor sang kalinong kagkatawhay. Hindi man niya sa ato siya bugos nga probinsya.
2: Setro.
0: Ay, mga katropa! Mayara na gid lamang kita sa nabilin nga 105 days before naman ang adlaw sang Pascua.

0: Sentro.
1: Ay, kanami lang mamati, akya. lapit na lang mga katropa. 105 days until Christmas. Pero good morning nganis mga katropa naton. Nga nag-monitor na katutok na dress may bahin sang Chudora Arsenas Trade Center. At the same time sa mga katropa natong dress may bahin sang Burgos Talipapa. Pero good morning good sa mga katropa natong dress may utanan section no, sa TATC, Galiopoldo Reverse, Subong man sa seafood section, kaya Wendell Dolor. The same as well dress sa may atubang sang TATC ho sa may Plaridel Street. Kay Chris Carinderia dera. Wow. Good morning, good morning, good. Sa mga katropa na ito, dara sa may Burgos Talipapa, sa may Injap Supermart, nga nag-monitor, good, subong aga, good morning. Sa Matcom Burgos, kag samang tinapay, mayong morning. At rin niya sa may bahin sa Barangay Tiza, sa Ayayd Karinderya. Na subong nagakaon, dara for sure, kay Tig Palanyaga na angan-angan. Good morning, good, sa mga katropa na ito, dara ha.
2: Wow!
1: Same as well sa may LTO nga, baw, ginapakat. Tininapakat ang mga katropa na tundra tabok-tabok.
2: Wow!
1: Good morning gid sa katropa na tundra kay katropang Sharon Amigo. Nakatutok, nag-monitor na si Yes nga Fix Radio Subong nga morning.
2: Yahoo!
1: Good morning mga katropa. Dito ka nami ilang sa feeling, no? Pero daw hindi gid man nami ang pagkalutang kay Friday na naman.
2: Ayoy!
1: Ginakwan gid ka, ginanara gid dyan, nag-exen na gid perme. ma'am, bali si katropang din, wala saya microphone. Ano, nasanay sa pihak nga nakalapit.
2: Ayoy!
1: Oy, mga katropa, no, kumusta na ang inyo? Dira nga ginaluto-luto man. O, ano ang panyaga ta dira, mga katropa? Dito man namigid magkaon subong sang tinulang manok, no?
2: Wow!
1: Or lechong manok, ba basta manok, ama namigid.
2: Ayoy!
1: Samtang nagahikot ka mo dira mga katropa, samtang nagaluto-luto, nagakiwa-kiwa, di pulo pa mati, gridanay sa atong sining platuntunan subong aga, ah. Para mas manami pagit. Aside sa na nami na imuluto, nakakuha ka pa sa maayong nga balita, kundi suwabe.
2: Yahoo!
1: Anyways mga katropa, idani nga programa ang builugid nga ginudulong sa inyo sang premium D3 coffee mix. Kusin may kape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Yes mga katropa, yari karon ang ginpaupong nga persa sang santon kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Okay, ini nga coffee mix mga katropa ang may mangustin nga sarang din makabulig. Agun ganto nawo nang aton sninga mga bukol-bukol sa aton lawas. Bangod sa anti-tumor properties ini. And of course, mayaraman ini siya sang vitamin D3 nga nagabulig man katropa. Agud nga mapabakod ang aton immune system kag resistensya. Kag ang pinakamanami pagidiri mga katropa, ang pinaka-favorite sa mga katropang premium D3 users naton, ang iyas nga angkon nga katamis. Okay, very unique gid mga katropa. Kay iniya ang ginpatamis ang stevia glycosides nga nagabulig man control sa aton blood sugar levels sa lawas. So gani sa mga katropa natong drang may sintomas na or nagasupriher na gid sa malatian nga diabetes, kag karon bala no nagakahangawa, nagakabalaka, no nadlok na mag-inom sang kape.
2: Oh no.
1: Oy, katropa, don't you worry. Okay, ini nga premium D3 coffee mix ang ginhimo para sa inyo.
2: Wow!
1: Subong pala mga katropa, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and of course, experience the difference of feeling better naturally. Kagang perfect blend sang taste and health benefit.
2: Yahoo!
1: Premium D3 coffee mix mga katropa, available na sa aton ring mga leading drugstores sa sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And of course, available naman ini sa tundri ng mga Shopee, kag TikTok Shop. Kag saran nyo nga mabakal sa idurang mga pinakamalapit kag suki, mabuti ka sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Centro!
1: Hoy, Biyernes! Biyernes na naman subong. Baw, may grand draw na naman kita nga patigayunon. Subong adla mga katropa. Dobleged! No? Nga to si nga santo na nagsa family bulibong papremyo. The same as well sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Pro.
2: Yahoo!
1: So, katropa na tundra ha. Mayara na gid lamang kamo sa isa ka oras nga nabilin para mag-sumiter. Mag-padulong dili sa istasyon or sa mga drop access areas na to. Ang inyo sing mga raffle entries para matingob na naton diri mga katropa.
2: Exciting!
1: Anyway, sa ato sing asanto na next FM di bulibong papremyo. Uy! Nagahilapit na gid mga katropa ang aton sing grand draw. Di duha na lang ka Biyernes ang nabilin ha para sa ato sing weekly draw mga katropa subong nga Biyernes. Kag sa plabuton nga adlaw sang Setyembre 18. Wow! So gani kun may mga products pa kamudira, may mga entries pa kamudira mga katropa, tipunan na, tinguba na, kag ihulog na mga katropa sa aton sing mga drop box area.
2: Exciting!
1: Malay mo, this upcoming September 27, oy, ikaw na ang maswerte nga mapilian sa aton sing limpak-limpak nga grand draw prizes kung sa din mga katropa. May pulo kita ka mga consolation prizes worth 5,000 pesos. 20,000 pesos naman sa third prize. Sa second prize, 30,000 pesos. Kag sa first prize, uy, tumataging ting na 50,000 pesos.
2: Yahoo!
1: Di ang atos ni nga grand draw mga katropa. For today, as of now, gina-finalize pa na to ng ato sing venue. Pero ha, mga katropa, standby gid ka mo. No? Kay ang tanan ng mga raffle entries from different XFM stations from Panay Island, the same as well sa Negros Island region, ati ipang deliver na diri sa Rojas City, mga katropa.
2: Exciting!
1: Kita diri ang mag-host. So gani, kita man diri, ginapreparahan gid na nato. And of course, nag-add pagid, no? Si katropang Joven sa another pagid nga pakulo. Ining Zumba. Ukon katroba Zumba. Sa ato si nga santo na next FM Libo-Libo ang papremyo Grand Draw.
2: Yahoo!
1: Anyway sa kompleto na ang ato sing slots. Di may limited lang daan ni aton nga pop competition sa lima ka grupo. Kag congratulations sa lima ka mga grupo nga nauna na nga nakaparehistro sa aton sing pop competition. Di may ara sa mga na late no kanugon ang balto ni katropang Ira. Ano ging dugangan ta? Ikaw dahil matag consolation prize. Eh.
2: Ayoy!
1: Kung muna gani kat mga katropa, no, hambal gani sa atos ni nga SM, kung mangin successful ini, kung manami ang effects ini, mangin effective ni mga katropa, o ti malay nyo. Mas malapad pag-in ang atos ni nga patigayunon nga katropa Zumba. Hindi lang limited. Kundi tanangid ka mo makaupod mga katropa. Malay mo.
2: Yahoo!
1: Alasang imposible.
2: Wow!
1: Pero this time, suportahan nyo kami ha. Sa sining patigayunon aton nga katropa Zumba. And of course, abangan nyo lang ang pila ka mga videos man sa atos ni nga mga participants, mga katropa. May participants kita from 1st District kag 2nd District.
2: Yahoo!
1: Ano, abangan nyo gid na kay i-post na to ng ilas nga mga tags sa ka mga videos. And of course, kinanglan gid sa inyo sing reactions and shares mga katropa.
2: Exciting!
1: Okay, ang ilas nga mga videos kag ang inyo nga mga reactions, ang inyo nga mga shares. Malakip ina sa atons ni nga katigo o kon tawag sina ho criteria for judging.
2: Exciting!
1: That's why ah kinanglan gid diri sang ginatawag naton nga camaraderie.
2: Wow!
0: Sentro.
1: Sa sini nga competition naton. So gani standby lang kamo ah. Okay, by next week i-post naton ang ida sing tag sa ka mga video. And palihog lang support sa tag sa man ka mga video o kon aton nga mga participants sa sini nga katropa Zumba. Sa liwat, congratulations sa mga nakakuha na sang slots. I-practice-practice na kamudaan.
2: Yahoo!
0: Wow! Metro.
1: Anyways, good morning na sa mga katropa natin nga rekaron sa atos nga Facebook Live ba? Nagapangunagid ang pumaldo kay ina.
2: Ayoy!
1: Si katropang Antonio Solomon from Pontevedra.
2: Yahoo!
1: O, oh, never gid na nga hindi maka-comment si katropang Solomon kay bisan nag-biyahe na siya. Oy, naka-monitor gid sa XFM.
2: Exciting!
1: Deserve na si deserve gid ah, no ni katropang Antonio Solomon. At yung balga ni namo ni katropang Ira, basi wala ka bala jika. Hindi man sa amon jika.
2: Ayoy!
1: Charot-charot lang syempre. Good morning gid kay katropang Solomon. And of course kay katropang Jocel Balasa Barogo, mayong morning.
2: Exciting!
1: Exciting morning man kay katropang Doy Arthur dira sa may West Villa Flores, maayon ka, Piz. Nagaplo pa matigid rin sa ato siya pagpalayag. Kay Ma'am Maria Gabia Bermejo dira sa may President Rojas, good morning. The same as well kay Ma'am Liza Digala, kag sa Digala and Divino family sa Pontevedra.
2: Yahoo!
1: Mayong morning. Kay Ma'am Senalyn Finiquito Tabige, good morning Ma'am Teen and to all katropa friends, happy watching and live. God bless you all everyone. Sige, thank you good ma'am.
2: Wow!
1: Kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog nga nagamonitor naman subong aga mayong morning.
2: Yahoo!
1: The same as well kay katropang Joey Catalan. Simple. And kay Ma'am Rhea Loyola Malapitan. Good morning katropang Tin, pa-shoutout lang kuno kay katropang Cyrus Ordas Agiha.
2: Yahoo!
1: Kay katropang Sammy Delandaw, bawo daw subong ko lang liwat nakita sa comment section si katropang Sammy ha. Pati bisibisihan na gid si katropang Sammy. Good morning.
2: Exciting.
1: Ma'am Tin, I'm listening now in the radio still because my CP is charger now. 10% na lang kuno si Ma'am Senal.
2: Ayoy!
1: Sige Ma'am, tinga gida. Bisan naga-charge ginagamit gid ni Ma'am Senalin iya cellphone, no?
0: Centro.
1: Sige, i-charge na lang danay ah. Kagpamati anay sa radio, Ma'am Senalin.
0: Centro.
1: Boga ginwa pa lang ang idol ko ba? Wala gid galubad ba?
2: Ayoy!
1: Balansin mo nga pulbos-pulbos lang na kag lip-tint lang. Thank you gida katropang Sammy. Kay katropang Jason, manami mang magsudan tinula lalo na kung ang manok binakwit lang. aside sa manami, makabatsyag ka pa sang satisfying.
3: Mahiya naman kayo.
1: Tunto ka gida.
2: Exciting!
1: Kay katropang Ponce Lance, dira sa may Ivisan, good morning.
0: Centro!
1: Kay katropang Kenneth Pasete, balda ka ng katropang Kenneth Pasete. Saan ka na? May umaaligid na dito kay katropang Aira, wala ka pa rin.
2: Ayoy!
1: Ti ano, mapaperde ka na lang. Ay nano, ikaw pa man tani, manuko ka. Hay ambot.
2: Oh no!
1: Kay katropang Lloyd D. Navales, good morning. Kay Ma'am Sheila Maideria Acuril Vasquez, good morning. Kaya katropang Louis J. Dimong na nagaplupamati man subong mayong morning.
2: Yahoo!
1: Kay Sir Nolly Duet, kamusta ang udto nyo mga katropa? Kakaon na bala? Siyempre, wala pa. Lawlat pa kami di sang, ano, sang lumpia. Ano na, ano?
2: Ayoy!
1: Tiya, kumusta man dira Sir Nolly? Hopefully, maubos gid ang imo dira nga mga luto, ha?
2: Yahoo!
1: Biskan wala ko permis sa live mo, Ma'am Tin. Idol taman kagyap.
2: Exciting!
1: Dapat. Thank you, gida, katropang Sammy. And kay katropang Jocel Balasa Barogo, thank you, gid, sa 500 worth of GCash kay katropang Joven. Oof, pumaldo man ganyan isa.
2: Exciting!
1: Sabi, nagid ka mo ba? Sige, congratulations. And oy, happy birthday ka di kay Tay Musok Bering, ha? Kasulog siya sa kadlawan subong adlaw. Happy birthday!

0: Sa liwat, happy birthday kay Tay Mosok Bering. Di mayo lang nga lawas tay ha. Naghalong-halong lang gid sa imo nga work. Okay, Ma'am Aleth Guzman Rabor, mayong morning. Kagsidan nga mga nagapulo pa mati subong sa ato sing pagpanglagay. Anyways, mga katropa, diri na sa ato sing mga balita sa Biyernes ng edisyon sa Platuntunan Sentro. Sentro. Isa ka stall ho, mga katropa, partially burned matapos ang nagluntad nga sunog sa may bahin sang Banwasang sa
1: Pian. Oh no!
0: Uga nga detalye tutukan ta with katropang Zaldi Aguiap Jr. Trigil lang sa ato sa pagpanglagay. And of course, iba pag inyong balita mga katropa, tutukan sa ato sa pagpanumbalik. This time, mag-abiyog kita danay sa pilaman ka mga panumdom. Kindly stand by.
2: Sentro!
3: X FM.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag nagdulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santone Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: FM.
1: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
0: XFM XFM
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal na maayo gid ang Sampung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
2: Sampung Plus Gold. Makal sa mga butika. Sampung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald. May bago ko nga discover nga pang malakasan nga kape. Sampung Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sampung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Sampung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sampung, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Sampung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: XFM XFM.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Lulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
0: XFM XFM
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assisted pain.
15: Tangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assisted pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Hala! Ka-excited!

0: Sentro.
1: Pabalik din sa platuntunan Sentro. Kagsigapon ka po din yung ilagad katropang Christine Diane Rop. Ang idanay nga bahin mga katropang builugid na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Kalusugan ang puhunan sa araw-araw.
2: Wow! Ang
1: ako sa inyo mga katropa, subong palang pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa, likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang aton sini nga lawas. No, nagabulig man sa pagsuporta sa aton nga resistansya. Nagapadugang sa sigla kag nagabulig man sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Available na mga katropa sa aton ring mga leading drugstores dira sa may Mercury sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy. And of course, sarang nyo nagid nga mad to cart kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Yahoo! Sentro.
1: Alright, this time mga katropa, lagat-lagat tuntang at itong singa patrol with the katropang Zoldy Aguiap Jr. Oh, may kang tanan rin sa nagluntad dira ang sunog ho, mga katropa sa may bahin sang banwasang sapian.
0: Sentro.
1: At ano natabo di? Katropang Zoldy sa report. Please press. Alright, sige.
0: Sentro.
1: Isa ini ka balaligyaan ang kikyam kag fishbowl mga katropa eh. Ah, din ni dapit man kay suki man tada sa mga kwan mo sa mga gabaligya dira sang fishbowl kag kikyam.
2: Wow!
1: Oh, kay kag damo man sila dira actually ni nagabaligya mga katropa sa may banwa sang sapian.
0: Sentro.
1: Diba doon ta kon ano oras ni natabo kahapon.
0: Sentro.
1: Paano na ibaluan no sang aton sing mga katapo sang bumbero ang ini nga sunog man. Kag pila ang posibleng kahalitan man nga ginbilin sini. Okay, no? Makumbudlay daan subong magkuan man magnegosyo sa mga kangay sini no. Labi na kun tagpi-tagpi lang nga mga SIM, kahoy ang imos ni nga ginabaligyaan.
0: Sentro.
1: Right, sa biyak nga linya katropang Zaldi.
0: Live report. Live report.
3: Katropang Christine na Paisa ni Benjami ang isa ka stall dira malapit sa merkado mismo sang sapian public market matapos sini nagluntad nga sunog takna alauna 28 kahapon sang hapon sa nasambit ni lugar. Sa tungsing impormasyon nga nakuha nagikan sa Bureau of Fire Protection sa Pian ginatuad ni FO1 Ubidos Katropang Christine ang arson investigator nga alauna 28 man sa nakabaton sila mismo sa tawag nga nasunog ining isa kastol nga balaligyaan sang mga hotdogs bala katropang Christine kag inang mga ano ah mga kitiam or mga ginatusok-tusok ah nga ano man nga pagkaon dira sa Masagana Street.

0: din ginpahayag diri sa mga nakataksiman nga bangod sa natabayan nga ginaluto nga hotdog ang rason sang pagkasunog sining nakabit man nga stall. So natabayan to siguro tudong kalayo na sa Petropol Christine. That is why nga nasunog ining Agosto man med lang gani wala ini maglupok. So matiyan to rin ang kabayan sa ating interview kaya FO1 Dennis Obidos, ang arson investigator sa Sapian Bureau of Fire Protection.
1: Mayong Agosto pa na no. Sa kahapon, September 10, sa hapon, mga launa, 28 sa hapon, nilagdagri sa atong gas station na may harap nasunog sa Masaganag Creek, Barangay Masyon, sa Pihang Capiz. Pag-abot dito, sir, ang nasunog is isang ka-stall, sir, na nabaligya sa Facebook Kagkikyan.
2: Okay. Na, sir, pag-abot nyo, sir, kumustang sitwasyon sining stall, sir?
1: Sa pag-abot naman, sir, ara na, sir, na talayan ang stall, sir, na dapat masuging ako, sir, naka-response kita, hindi na, gali, napalong taong kalayo, gali, nag-insula sa social reward lang, sir, sa establishment.
2: Okay. Anong ginalantaw, sir, ginto na, ansang sunog, sir?
1: Pan-initial na investigation, sir, na ato na iwaan na ito at ang informasyon na nagaling, sir, ang nagluntan na sunog, sir, sa ginaluto, sir, sa bata na like that, dog, sir.
2: Okay.
1: Sa gastob.
2: Sa gastob. So, wala man naglupok, sir? Why man may naglupok?
1: Why man, sir?
2: So far, sir, isa lang ni ka-establishment, sir, why na may nadalahig?
1: Yes, so far, sir. Isa lang yun, sir.
2: Now, sir, kapila ang kabugusan nga halit nga natugas ni sir?
1: Kung din sa itong baby, so, sir, is 2,000, sir, ang kahalitan sa naglum sa kaya naglum tagay sunog, sir.
2: Mga oras na na-declare ang fire out, sir?
1: Nauna, 38 ko, sir.
2: Okay, so dasig man lang. So dasig man lang. Why man may napilasan, sir?
1: Why man, sir?
2: Okay, sige. So at least, na-ibaluan mo natin ng information regarding sini. Siguro, sir, lastly na lang, anong mapanugyan gids ang BFP sa mga stalls, establishment, or sa mga panimalayda sa Banwasang Sapian, sir, regarding gids sa paglikaw sa sunog?
1: Mayroon daw sa panagaya sa Banamati, no? Na encourage namon ang mga pumuluyo sa Banwasang Sapian din sa ibang mga kabanuhanan na maghandong din kita. Makakatulad kita sa sunog sa aton nga mga panimalay, sa aton mga establishment, isa na tira ang paglikaw ng bayaan naton ang aton ginaluto kag mag-ubra sa iban. Tinguan naton nga tapusin naton ang aton mga ginaubra ng pagluto kag i-burn off o pati naton ang kalayo pag-ubayaan ng kusina o mga tapusin.
2: Okay, sige.
0: Centro. Alright, nabatayan ni Katropo Christine si Fire Officer 1, Dennis Obidos, ang arson investigator sa aton sini nga sa Sapian Bureau of Fire Protection. No? So bangod lang to sa ginbayaan nga ginaluto ng hotdog, Katropo Christine, ang rason kung nga man nag-dabadaba to ang kalayo, nag-laboto ang lamisa, medyo nga niwa, ni maglupok ang kagastob ni Katropang Christine. Kaglapit mo lang abin sa fire station, dito sa'y nakarespondi gila yun ang fire, ang mga katapos ng Bureau of Fire, kag napalong man ining kalayo, kag nasalbar pa, ining nasambit man ng stall, na nagresulta lang sa pagkapay sa libensin ni Katropang Christine. Kaya mo man ito panubyan sa naton sining mga katapos ng bumbero, no, ilabi na ako nagaluto, bala, hindi kaya pag bayaan, no, kung wala ka natapos kay kung kaysa malingan pa lang na ay dragi na ba yun nga may nagkatabo nga kasubong sini Katropang Christine. So muling balita na ito, nagikan sa Banwasang

0: sa PN, ang bilog naman nga ginadulong sa inyo sa likidad ni produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Herbal Oil, ang bulan nyo sa may antibiotic properties nga maayog yung gaiban nyo sa mga katul-katul sa aton sininga panit. Kaya kung nagpalanakit mo ng inyo sininga lawas, manami maninga ihaklas. Mabakalini sa mga suking yung butika sa inyo sininga lugar sa mga leading drugstores na aton. Kaya nga isang super key drugstore na generics pharmacy kag South Star Drugstore. Mabakal man ini online, pinagi sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Del De Aguiar Jr. ang katropa mo.
1: Live report. Live report. Centro.
2: Thank you kita katropang Zaldi sa sining report na ikandira sa may banwasang Sapian.
1: Centro.
2: Oras, alas 11:33 na sa aga kagining nga oras, ang builugid nga ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Centro.
2: Ito yung mga katropa, partially burned ang ining stall, no, balaligyaan sang kikyam, fishbowl, hotdog, mga tusok-tusok mga katropa dira sa may bahin sang sa Tubanggid mismo, no, sang public market
1: Centro.
2: Sang Sapian
1: Centro.
2: Na dira lapit sa may kwano, sa may M. Luillier. Oh, lapit gina sa M. Luillier katropang Jason.
1: Centro.
2: Di na pabayan nga ginaluto ang hotdog ba nang dahil sa hotdog nasunog ang store.
3: Ayoy!
2: So ngayon sa mga katropa naton gid kita magkwan, magsalig.
1: Centro.
2: Labi na kun balaan naton nga ay okay lang na. No, hindi man na maalin. Oh, pero mas manami gid na yang bantayan naton sang mayad.
1: Centro.
2: No, hindi lang dira sa may banwas ng Sapian kundi sa tanan ah, no? In general.
1: Centro.
2: Maghalong gid kita kung magluto kita, no? Kay hindi mo madaan mahambal eh, no? Labi na kon ginakakat kita, no? Ginapakat kita sa mga hilikuton naton.
1: Centro.
2: No? Once nga nagaluto ka, focus sa imo ginaluto, lalo na kung gagamit ka gasol.
1: Centro.
2: Kailan na daya kung uling, kung kwan, no? Oh, pero kinanglan ginaya bantayan mga katropa.
1: Centro.
2: No, swerte lang, partially burned lang ni, no? Kagyara lang sa masubra 2,000 man ka pesos ang ginbilin nga kahalitan sining sunod. Okay, what if abi naglupok tong LPG?
1: Centro.
2: No? Kag nadalahig pati na pati ining kwan, isa pagid ka mga nakapwesto dira. Oh, dira man gali sa iping man lang gali ni sang musika inan ho.
1: Centro.
2: Sa mga katropa naton dira ha, labi na sa mga naga tusok-tusok, nagabaligya sang tusok-tusok. No, di halong-halong gid kita kag please bantaya mayad inyong akwan, no? Inyong ginaluto. Oh, hindi ginaya makasalbar kon ano pa dira ang inyong mga kabisihan, no? Kung galuto ka mo, focus ka mo.
1: Centro.
2: Delikado na sumong, lalo na kung mainit. So, kagang inyo dira nga pwesto, mainit man.
1: Centro.
2: Kag most worse kung ha? Kung human sa light material sang imos nga balaligyaan.
1: Centro.
2: So ganing extra careful lang ah, no, sa aton dira nga mga katropa.
1: Centro.
2: Anyways, ginapanawagan kung sinuman ang nakakita sang nawiget nga bumper sang salakyan color silver dira sa may bahin sang Philpost Bilbao Corner Bangbang Atubang DRRMO office.
1: Centro.
2: Palihog lang kuno uli mga katropa ho kay sa maka sa uli o kung makabalik sa sininga bumper di may padya ah, nga pagabatunon. No? Pangitaon lang si Sarah Jane Deloso sa Capelco. Sa liwat, bumpers ang salakyan mga katropa. Color silver sa may Philpost, Bilbao Corner, Bangbang, Atubang DRRMO office. Sa palihog lang ulit. Sa makabalik sa sininga bumper, may pagabatunon nga reward. Pangitaon lang si Sarah Jane Deloso sa Capelco.
1: Centro.
2: Si ano ni si former Kabumbo ni.
1: Centro.
2: Sige mga katropa, si Bampa naton diri nga balita.
1: Centro.
2: Oy, ang LGU Haminda no naka sulod sa national finalist sa 2026 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and City.
1: Wow!
2: Oy, nakasulod ang Banwasang Hamindan mga katropaw bilang national finalist
1: Centro
2: sa Sining 2026 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities.
1: Centro!
2: Tukon ining PACFMC sa first to third class municipalities category sang Council for the Welfare of Children. So ang ini nga pagkilala mga katropa ang nagahatag sang bag-o naman nga kadalag-an sang bag-o naman nga milestone sa nasambit nga banwa bilang nagasiisahanon lang mga katropa sa Region 6 nga nakasulod sa sini nga kategorya.
1: Centro.
2: Diri sa sini nga pagkilala mga katropa ginapakita gid lamang nga ang LGU Hamindan padayon gid mga katropa nga nagapatuman no sa ilas nga programa kag serbisyo agudto nga proteksyonan ang kahayuhan kag pag-uswag sang mga kabataan.
1: Centro.
2: Isa man ini ka indikasyon mga katropang mga ginahimo ang ilas ni nga lokal nga panguluhan agudto nga mangin mas child friendly, child center kag inclusive ang banwa. So diri ginapasiguro gid sang Hamindan mga katropa kung sang banwa sang Hamindan sa lokal nga panguluhan nga ang mga kabataan sa ilas ni nga banwa ang may lugar sa mga programa kag desisyon nga direkta naman nga nagaapekto sa palaabuton.
1: Centro.
2: So, congratulations sa banwa sang Hamindan. Nagaisahanon lang gid sila nga banwa diri sa Region 6 ang nakasulod mga katropa.
1: Wow!
2: Congratulations gid
1: sa
2: kay Mayor Valdemar, no? Valdemar dira sa may banwa sang Hamindan. Anyways, mga katropa, ang may pila diri ka mga important advisories nga ginapakigbahin si Mayor Ronnie Dadivas sa yasning Facebook page.
1: Centro.
2: May kaantanan sa mga katropa naton nga mag-take no, sang licensure examination for professional teachers o kon LEPT.
1: Centro.
2: Sa palabuton nga September 2026. May pila lang diri ka mga reminders pahanumdom kag importante nga impormasyon.
1: Centro.
2: Nga ginapakigbahin ang alkalde. So, knowing man mga katropa, isa na ang Roja City no sa patigayunan sa sining nga examination. Kagbaw, swerte gid subong ang mga let takers nato no.
1: Centro.
2: Ang mga Rojas noon kag mga kaiping nga mga kabanwahanan, mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan.
1: Centro.
2: Kay hindi na sila to magpadulong sa Iloilo.
1: Centro.
2: Para lamang mag take sang exam. So, sa mga reminders mga katropa, ang mga allowed items, notice of admission, ang envelope nga para sa ilas nga materials, ang pagkaon kag drinks, the same as well ang exam kit. Ang mga ginadulmilian naman nga mga items mga katropa, amo ang books and review materials, calculators, all type of calculators, scientific, manina, basic, etc. unless specifically allowed. Smartphones, smartwatch, tablets, laptops, eyeglasses with Bluetooth. O kung inang mga AI glasses, digital or modified magnifying lens, etc. Bawal man mga katropa. The same as well, ginahugot gid, no? Ngayon ginamudumilian mga katropa ang pagdala sang backpacks, handbags, duffel bags, totes, kag suitcases. So, reminders lang sa mga katropa naton nga mag-take sang exam. Examinees must bring packed snacks or meals and the necessary medications including hygiene, sanitary kits, kag tanan nga mga transparent ukon clear containers or cellophane along with a sufficient supply of drinking water for a day. So, ang importante pagidiri nga pahanumdum mga katropa, no examinee shall be allowed to leave the examination room during the conduct of the examination except kung mag-CR. Warning, bags of any kind, review materials, cellular phones, and other similar gadgets or devices are strictly prohibited sa sulod sa examination premises during examination day.
1: Centro!
2: Tiya sa mga dugang pagid nga mga complete instructions kag additional reminders mga katropa may ginbutang man dira nga scan o kon QR code nga sarang nyo gid nga maskan mga katropa. Gudtong mabasahan nyo man mga katropa to. May pila man diri ka mga traffic advisories for LEPT examinees, no? Hindi ko man ni makita.
1: Sentro.
2: Gamay masyado siyang maliit.
1: Sentro.
2: Tiara man na ah, no? Posted sa ato sa Facebook page mga katropa para sa ato sa mga examiners.
1: Sentro.
2: All right. Sa mga latecomers na ton this morning, kay katropang John Ray Valgoma, shout out katropang Tin. Kay Junior nga naga-celebrate sang iya birthday yanda. Kag kay Dodoy nga gaubra Hollow Blocks diri sa Barangay Dumulo. Oh, good morning gid ha. Kag happy happy birthday kay katropang Junior. Kung sino ka man, enjoy your day ha.
1: Yahoo!
2: Same as well kay Dodoy nga nagaubra sang Hollow Blocks. Sino pa kay katropang Ernesto Alvarez, shout out dira sa Maligaspi Lawood Barangay 5. Sa Matcom Burgos at ubang mang tinapa. Mga tian, pangita lang si Sara Jeronimo.
1: Ayun!
2: Sara Jeronimo, naniyai mo, katropang Ernesto. Kay Ma'am Lea Baez. Nga nag-upod man diri sa tons ni nga pagpangalagad. Tunto, agad katropang Jason. Ay, anyways mga katropa ho. Daw ginapakat subong si Vice President Sara Duterte mga katropa ho.
1: Oh no!
2: Kay subong ho, bago lang gid nga nagsulod man nga balita. Ang NBI mag-file sang disbarment case batok kay Vice President Sara Duterte. Subong adlaw sang Biyernes, sunod sa Bureau, igapasaka ang disbarment sa Integrated Bar of the Philippines. Kasunod man sa mga nangin pahayag sang bise nga sang magpadulong ini sa QCRTC bangod sa kaso nga 3 counts of grave threats mga katropa.

0: Benevolon mga katropa, subong adlo nagatubang ining si Vice President Sara Duterte sa iyang mga taga-suporta nga nagtipon dere sa may bahin sa Quezon City Regional Trial Court subong nga Biyernes. Wala na dayon ang arraignment mga katropa kun ining pagbasa sang panumbungon angot sa iyang kaso nga grave threat sa pang nauna naman nga nagfile ang bisyo sang temporary restraining order o kung TRO sa Korte Suprema angot sa siningan na sambit nga kaso. At ikaroon na abangan tagin ni, tutukan ta ni mga katropa ang pilaman ka mga update development may kang tanan dali. Sa sining panibag-o naman nga issue nga ginapangatubang ni Vice President Sara Duterte.
1: Oh no!
0: Kapitupod niya to kay ina si Pulong iyang utod si Paolo Duterte. Ara man to. Asang ini siyang nag-atubang dira sa may QC RC mga katropa. Anyways, dugang pagid naton diri nga information. Oy, ang proclamation number 1427 series of 2026 ang nagadeklarar mga katropa sang regular holidays kag special non-working holidays for the year 2027 ginsa publiko na.
1: Yahoo!
0: Isa kon to nga pag-isip kay na daw unsi gid to tanan mga katropang Jason ang ano ho? Ang regular holidays.
1: Wow!
0: Aldo, ala. Sa mga regular holidays, lakip diri ang New Year's Day, Monday, Thursday, Good Friday, Araw ng Kagitingan, ang Labor Day, Independence Day, National Heroes Day, Bonifacio Day, Christmas Day, kag Rizal Day. Samtang mga katropa, gindeklara naman ang special non-working days sa Ninoy Aquino Day, All Saints Day, Feast of Immaculate Conception of Mary last day of the year.
1: Centro.
0: Special working day noon mga katropa sa adlaw sang Pebrero 25 at sa People Power Revolution Anniversary. Kag may additional pagidiri nga mga special non-working days ang Chinese New Year, Black Saturday, All Souls Day, kag Christmas Eve.

0: Okay, ang kuha na sina, ang Department of Labor and Employment na ang bahala sina sa mga tagsa ka mga holiday pays. Okay, gapatuman mga katropa. Okay, subong. May 11 katanan ka mga regular holidays this upcoming 2027. Ayun, ang September 2026 pa bala, pero excited ka na sa holiday. Ayoy! Lagi dyan, nga paborito mo, katropang Jason. Isan mga silingta nga wala, tas ang rest day kada holiday. Portante! Paldo!
1: Dana!
0: Dana! Magid na iyo. Kay katropang Andrew Smith, vlog, good morning. Ay, nung Dudoy. Kag kay Amelin Marbebe, shout out ma'am, good morning. And of course, sa lolo ko dira sa may bahin siyang Daha Sur, Banga Aklan, kay Lolo Rolando Ropa Senior, good morning! Oy, Biyernes na!
1: Ayoy!
0: Ano na naman karon ang plano sa mga katropa natin, di ho? Pero karon tutok ka mo sa Gyapon, ha? Kay ang ato sa mga grand, weekly draw, pati gayon yung subong adlaw mga katropa. So, ganit, monitor lang yun. Diri sa XFM Rojas, ato sa nga Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. Thank you kids sa mga katropa natin na nag-upod, nagpasakop, nagpakigbahin. Sa ato sa nga pagpangalaga this Friday, sa Platuntunan Sentro. Iba na lang mga balita mga katropa, tutukan na lang sa Planaton direk ng mga pagpangalagad direkid lamang sa XFM Rojas
2: Sentro.
0: Advance happy weekend mga katropa. Daw nami gid ang unat-unat ni katropang Jason. Kay Sabado na naman.
1: Ayoy!
0: Buwas. Tigpulo pa huway sa mga katropa. Wow! Anyways, partner na nato sa technical katropang Jason Anonon. Gaga sa patrol, katropang Zaldi Aguiap Jr. Kag katropang Elmer Di Recho Estimar. Kag mga katropa, mayara na gid lamang kita sa nabiliin nga 105 days before naman ang Pasko.

inyong tambay. Oh, tumayo gid ang Biyernes ni katropang Bernard B. Villanueva. Pwede kang gumamit ng... Okay, yes, an laswah kag kalampay. Baw ka nami. Ano yun ang kalampay? Ayoy! Nami mandamon nga sudan. Ginisang... Ano yun na? Dali lang, maisipan ko at manami nga pangalan.

0: Piling nga ginisa sa bawang. Ayoy! With egg. Ay, advance Merry Christmas mga katropa! Tagako na lang gid lamang inyos ni Anchor Woman katropang Christine Dayan Ropa. Para sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo!
1: Exciting!
0: Ang oras, alas 11:53 na sa aga. Kagining oras, ang builog ginadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday. At Casino Plus, win every Wednesday.
2: XFM.

0: Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Suntone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Suntone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02938 of 2026. Drink responsibly.
3: X FM.
5: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mangko sina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ay, dali na.
3: X FM.
11: Good news! Sa MLU year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
12: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga butika. Go!

0: Exact time, katropa, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. PBBM pinangunahan ang pagunita sa ika-isang datsyam na karawan ng Yumaong Ama.
2: Arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats ipinagpaliban.
0: Vice President Sara Duterte nakusahan si PBBM ng kawalan ng utang na loob sa mga taong bumoto sa kanya noong eleksyon.
2: Two-third vote sa impeachment depende sa aktwal na dumalong senator judge ayon sa isang abogado.
0: Pag-request ng clinical abstract ni dating House Speaker Martin Romualdez, unusual ayon sa doktor.
2: Kamanggagawa party list kinwestiyon ang kauna-unahang rollback sa wage increase.
0: Secretary John Bic Remulla isinusulong naman ang paglilipat ng Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Jail Management and Penology sa ilalim ng DILG.
2: Balitang extra, Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila nagpakape sa Pensioners Day ng SSS.
0: Balitang regional, kapitan ng nasunog na barko sa Coron, Palawan, kasama sa 43 na survivor. Kumpanya nangakong tutulungan lahat ng sakay.
2: Sa balitang international, mga batang babae mas nangangani mag-drop out dahil sa climate hazards ayon sa UNICEF.
0: Showbiz, mga katropa, si James Reid ay gusto nang magkapamilya at magkana kay Isa Pressman.
2: At sa balitang sports, Syra Villegas at Albert Ian De Los Santos, flag bearers ng Pilipinas sa Asian Games.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po ng Biyernes, mga katropa, 11 sa Setyembre 2026. Live po tayo sa XFM News Center sa Manila, sa Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan din pong sumasa inyo sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang wreath-laying ceremony sa monumento ng kanyang Yumaong Ama at dati ring Presidente Ferdinand Marcos Sr. Diyan po sa Batac City, Ilocos Norte ngayong araw. Bago ang seremonya, dumalo ang Pangulo at First Family sa Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish. Bahagi rin ang pagbisita ni Paulong Marcos ang pagdalo sa Natnateng Cook-Off kung saan tampok ang mga pagkaing gulay at tradisyong agrikultural na Ilocos Norte. Kasabay nito, mga katropa, naghahanda rin ang kanyang hometown para naman sa ika-anim na po at siyam na karawan ng Pangulo sa September
1: 13. XFM News Nationwide.
2: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa tatlong kasong grave threats matapos sumapila ang kanyang kampo. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Paul Lawrence Lim, pumayag ang korte sa kanilang kahiling ang ipagpaliban ng arraignment. Dumating si VP Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice bandang alas 8:30 kaninang umaga kasama ang kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte at saglit na bumati sa mga taga-suporta. Nauna nang humingi ang kampo ni VP Duterte sa Supreme Court ng utos na pansamantalang ihinto at ipawalang bisa ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ang tatlong kaso ay kaugnay ng mga pahayag ni VP Sara noong 2024 tungkol sa umano'y pagkuha niya ng isang tao para patayin sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating Speaker Martin Romualde sakaling may mangyari sa kanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Dumagsa ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Hall kanina umaga, ilang oras bago ang kanyang pagharap nga sa korte kaugnay ng kasong grave threats. Bandang alas 5 na umaga, nagsimulang dumating ang mga supporters na may dalang placard at banner na may mensaheng Protect BP Sara. Ayon sa Inday Sara Movement Philippines, tinatayang 300 supporter ang inaasang magtungo sa lugar para ipakita ang kanilang suporta sa Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na anya'y nabigo manong tugunan ang paghihirap na nararanasan ng mga Pilipino sa kanyang pagharap sa mga taga-suporta matapos ipagpaliban ng arraignment sa grave threats case. Matapang na pinuna ni VP Sara ang pamahalaan ni Marcos Jr.
3: Patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Sinungaling ka, abusado ka, wala siyang utang na loob sa lahat ng pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya. Ganon talaga pag-adik.
2: Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Hindi uurong mga katropa si Vice President Sara Duterte at balak niyang questionin ang pagbasura po ng Taguig City Prosecutor's Office sa una niyang perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. Ayon kay Legal Counsel at spokesperson ni VP Sara na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., gagamitin ang kanilang kampo mga legal na hakbang na maaari nilang gamitin at pagpatuloy ang hiwalay na perjury complaint laban kay Madriaga. Kinwestiyon din ni Panelo ang naging desisyon ng mga prosecutor na aniyay hindi tugma sa mga ebidensyang inilahad ng kampo ni VP Duterte. Kabilang dito ang sinumpang salaysay ni VP Duterte, testimonya ng mga saksi at iba pang opisyal na dokumento.
1: XFM News Nationwide.
2: Two-third vote sa impeachment depende sa aktwal na dumalo ayon sa isang abogado. Narito ang report. Higit ng isang abogado na ang two-thirds voting threshold na kailangan para makapaghatol sa impeachment trial ay dapat abatay sa bilang ng mga senador na aktwal na dumalo at nanumpa sa pagliliris. Ipinaliwanag ni dating Far Eastern University Institute of Law, Dean Attorney Melencio Santa Maria, na hindi umano dapat ituring na fixed o otomatikong 16 na boto ang kinakailangang bilang sa ilalim ng konstitusyon. Sa halip, sinabi niyang nagbabago ang two-thirds threshold depende sa kabuuang bilang ng mga senador na aktwal na lumahok sa impeachment proceedings. Binigyan din ni Santa Maria na kailangang basahin ang buo at magkakaugnay ang probisyon ng konstitusyon sa halip na paghiwa-hiwalayin ang mga salita o parirala nito. Tinukoy niya ang Article 11, Section 3, partikular ang pariralang all members of the Senate na anya ay dapat basahin kasama ang mga kondisyong sitting for that purpose at on oath or affirmation. Sa ganitong interpretasyon, ang bilang ng boto para sa two-thirds requirement ay nakadepende sa mga senador na aktwal na nakaupo, nanumpa at lumahok sa impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Tinawag na unusual ng admitting doctor ng Cardinal Santos Medical Center ang pag-request ng clinical abstract ilang oras matapos ma-admit si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Dr. Kurt Allen Sibayan, iniutos ang dokumento ng isang doktor na hiniling ng staff ni Romualdez. Karaniwan umanong ginagawa ang clinical abstract kapag i-discharge na ang pasyente at hindi habang patuloy pa itong naka-confine.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, kinuwestiyon ni kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando ang umano'y kauna-unahang rollback sa wage increase matapos maglabas ang dole ng bagong wage order number 28 sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na 60 pesos na lamang ang dagdag sahod sa bagong kautusan kumpara sa kabuuang 85 pesos na itinakda sa naunang wage order number 27. Ibig sabihin, posibleng mabawasan ang dapat sanang dagdag sahod ng mga manggagawang Pilipino, lalo na ang naipong increase mula July 2021.
4: Ito ang makasaysayang rollback sa sahod. Kauna-unahang rollback sa sahod. So bakit? Yung total wage increase ng wage order 27, 85 pesos. Total wage increase ng wage order 28, 60 pesos na lang. Nawala na yung 25. So rollback to dapat langis lang. Di ba? Ang nag-rollback. Pero kakaiba, under Secretary Tolentino, nagkaroon ng rollback sa sahod.
2: Yan po ang tinig ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong panayam ay hinamon ni San Fernando ang doling ilabas ang dokumento ng konsultasyon sa naging batayan ng bagong wage order number 28 sa Metro Manila. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, hiniling ni San Fernando sa doling ipaliwanag yung legal na batayan po ng bagong wage order, lalo't mas mababa ang 60 pesos na dagdag sahod kumpara dun sa naunang kabuang 85 pesos sa naunang wage order number 27.
4: Directly challenging the Regional Wage Board NCR through its RD, Attorney Roy Buenafe. You are my friend, attorney, pero hindi rin ito tungkol sa pagkakaibigan natin. But I am challenging you, ilabas mo yung minutes of the meeting. Napakasinungaling ng dole. Niloloko niyo yung mga manggagawa, walang public consultation na naganap.
0: Iginit pa ni San Fernando, mga katropa, na hindi po personal ang kanyang pagtutol kay Dole Secretary Tolentino, kundi nakabatay ito sa paraan ng pagtupad ng Dole sa mandato nitong protektahan ang mga manggagawa. Aniya, kahit sino pa ang nakaupo bilang kalihim ng Dole, maaari nilang questionin ang budget kung may nakikita silang pagkukulang o maling pagpapatupad ng mandato ng kagawaran.
1: XFM News Nationwide.
2: Isinusulong ni Interior Secretary John Vic Remulla ang paglipat sa DILG ng Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Jail Management and Penology para mapabilis ang pagpapatupad ng batas at koordinasyon ng mga ahensya. Ayon kay Remulla, kung mapapasa ilalim sa DILG, ang Coast Guard maaaring alisin ang Maritime Unit ng Philippine National Police at ipaubaya sa Coast Guard ang pagpapatupad ng batas sa karagatan, kabilang ang paghabol sa mga illegal na mangingisda. Nais din niya mapasa ilalim sa DILG ang Bureau of Immigration para mapabilis ang operasyon laban sa mga dayuhang pugante. Samantala, iminungkahi din ni Remulla na ilipat sa BJMP o ilipat ang BJMP sa Bureau of Corrections upang magkaroon ng iisang sistema sa pamahala ng mga kulungan at bilanggo. Sinabi ni Remulla na suportado umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pagbabago at nakahanda na ang panukala ng DILG para sa aksyon ng Pangulo. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, maaring maisagawa ang ilang pagbabago sa pamagitan ng executive order at hindi na kailangan ng bagong batas.
0: Minumungkahi po, mga katropa, minumungkahi ng DILG ang pagbabago din sa kasalukuyang setup ng Mimaropa o itong tinatawag na Region 4B para mapabilis at mapadali ang serbisyo ng gobyerno sa mga nalawigang pulo. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla sa Senado na mahirap pamahalaan ang buong Mimaropa dahil magkakalayo ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Habang maraming regional offices ay wala mismo sa Calapan yung sentrong panrehiyon, mga katropa. Sa halip na magkahiwalay na Region 4 at 4B, nais po ng DILG na pagsamahin ng mga ito at hatiin sa ilang command center ng mas malapit sa mga lalawigan. Natakdang iharap ng DILG sa Senado ang panukalang reorganisasyon sa susunod na taon.
1: XFM News Nationwide.
2: Maaaring ibalik sa Philippine National Police o PNP ang pagkapatupad ng ilang infrastructure projects nito na kasalukuyang hawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, layunin itong mapabuti ang pananagutan at pagsubaybay sa mga proyektong para sa mga police camp at iba pang pasilidad ng PNP. Sa pagdinig sa panukalang 2027 national budget ng DILG, sinabi ni Gatchalian na halos 8.9 billion pesos na halaga ng 331 na proyektong iniulat ng Commission on Audit na may problema sa records, kulang sa dokumento o hindi pa natatapos. Sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na sinimula na ng PNP ang pagsusuri at pag-account sa mga proyektong saklaw ng tikas at iba pang pondong ipinapatupad sa pamagitan ng DPWH. Igirit naman ni Nartates na mas magiging epektibo ang PNP sa pagkapatupad ng mga proyektong direktang nakalaan para sa mga police unit. Inaasahang pag-uusapan ng Senate Finance Panel ang posibleng paglilipat ng pondo habang nagpapatuloy ang deliberasyon sa 2027 budget ng DILG at PNP.
1: XFM News Nationwide.
0: Hiniling na ilang residente ng Candaba, Pampanga sa NBI na imbestigahan ang dalawang construction firm na man ay may koneksyon kay incumbent Mayor Rene Maglangke. Kabilang sa mga kumpanyang pinasisilip ang Santo Cristo Construction and Trading at Global Crete Builders Inc. na sinasabing nakakuha ng flood control project sa bayan. Ayon sa grupo, umabot sa 5.4 billion pesos ang kabuang kontrata ng dalawang kumpanya mula 2022 hanggang 2025. Kabilang ang tinatayang 1.4 billion pesos na project ng Santo Cristo Construction sa Candaba. Iniimbestigahan din ang umunay 753 billion o 753.3 million pesos na pondong na ilipat mula Santo Cristo patungo sa Global Crete at kung may lihit mong transaksyong pangkonstruksyon na pinagmulan nito.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng overprice ang 55 million pesos cauldron o kilala bilang kaldero na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games matapos makakita ang National Bureau of Investigation o NBI ng umano'y double payment sa konstruksyon nito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may dalawang bagong testigo na nagbigay ng mga dokumentong posibleng magpalakas sa kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng Philippine Sea Games Organizing Committee o FISGOC. Tinataya ng NBI na nasa 30 million pesos lamang dapat ang halaga ng cauldron sa halip na 55 million pesos. Dahil kailangan suriin ang mga bagong dokumento ay pinagpaliban sa susunod na linggo ang planong pagsasampa ng reklamo laban sa mga sangkot na opisyal. Nauna nang sinabi ng NBI na nakakalap na ito ng mga dokumento at testimonya para sa posibleng pagsasampa ng iba't ibang kasong kriminal laban sa FISGOC Board.
1: XFM News Nationwide.
0: Search and rescue ng operation po dito sa nawawalang biktima sa insidente pa rin ng MV June Aster sa Coron, Palawan nagpapatuloy. Katro pa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
5: Hindi pa rin tumitigil ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para mahanap ang mga nawawalang pasero at tripulante ng MV June Aster na nasangkot sa insidente sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Ayon kay PCG Spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nanatili sa 43 ang bilang ng mga nailigtas, habang 5 naman ang kumpirmadong nasawi batay sa pinakauling datos mula sa SAR team. Samantala, 2 individual ang hindi sila nakasakay sa barko kahit nakalista ang kanilang pangalan sa manifest. Dahil dito, mula sa dating 86, tinatayang 84 na lamang ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Patuloy naman ang pagmamonitor ng mga rescuer dahil hindi pa rin mapasok ang barko sa hinang makapal na usok na patuloy na lumalabas ayon sa PCG. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide, katropa, pwede niyo pong mapakinggan at subaybayan ang ating balitaan sa iba't iba pang XFM station sa Pilipinas. Diyan sa San Francisco, Agusan del Sur sa XFM 91.3. Sa may Rojas Capiz naman sa XFM 106.5 at sa Antique 93.3 XFM, mga katropa.
1: Balitang, balitang regional, regional.
0: Update lang tayo, palo pa rin dun sa kapitan ng nasunog na barko dyan sa Coron, Palawan, kasama pala sa 43 na mga survivor. At yung kumpanya ay nangakong tutulungan lahat ng pasahero. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
1: Live report.
6: kinumpirma ni Dindo Macalinao ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na kasama pala sa 43 survivor ang kapitan ng MV Junaster, pero hindi na muna nila inilabas ang pangalan at hindi pa rin ito nagsasalita dahil sa tromang naranasan. Ayon pa kay Macalinao, hindi lang din tatlo kundi 13 mula sa 17 crew ang kasama ring nakaligtas sa nasunog na barko. Hindi pa rin daw makapasok ang kanilang team sa mismong lugar ng insidente, pero patuloy ang kanilang koordinasyon sa Philippine Coast Guard. Nangako naman ang kumpanya na patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga nakaligtas, kabilang ang paunang medical assistance sa mga nasa ospital at pagkain, damit, tsinelas at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga survivor na pansamantalang nasa covered court sa Coron. Nakikipag-ugnayan din ang kumpanya para sa transportasyon ng mga pasaherong dapat sana ipatungo sa El Nido, habang nangako rin sila ng burial assistance sa mga nasawi sa insidente. Ang Atienza Inter-Island Ferry na bumiyahe mula Baseco, Manila patungong Coron ay merong 17 na crew, habang 117 naman ang bilang ng mga sakay na nakasaad sa manifest ng Philippine Coast Guard. Gayunpaman, sinabi ng kumpanya na hinihintay pa nila ang final na bilang at verifikasyon ng actual manifesto. Tiniyak ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na handa itong makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon at patuloy na susuportahan ang mga pasahero at crew na naapektuhan ng insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: LTO 7 nag-issue ng show cause order laban sa ama ng alkalde ng Dumanhog matapos masangkot sa hit and run. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Nag-issue ng show cause order ang London Transportation Office Region 7 o LTO 7 laban kay Atty. Edgar Hika, ama ni Dumanhog Mayor Gongon Hika, na sinasabing driver ng Mercedes-Benz na sangkot umano sa hit and run sa Virama Avenue, Cebu City pasado alas 11 ng gabi noong Miyerkules. Batay sa paunang impormasyon ng LTO 7, ilang motorsiklo umano ang nabangga na naturang sasakyan at maging sa isang bakery. Sinubukan umano ng mga otoridad na pahintuin ang sasakyan, ngunit hindi ito tumigil at nagpatuloy sa pagmamaneho. Dahil dito, isinasailan na ngayon sa administrative investigation ang insidente upang matukoy kung maiba pang paglabag sa mga batas sa transportasyon si Hika. Kabilang sa mga tinitingnan nga posibleng nga paglabag ang reckless or imprudent operation of a motor vehicle o kawalan na pag-iingat sa pagmamaneho, gayon din ang mga obligasyon ng driver na sangkot sa isang aksidente sa kalsada. Inatasan si Hika na humarap sa LTO 7 Operations Division at magsumite na nakasulat na dokumento o paliwanag kasama mga kaukulang dokumento at ebidensya. Samantalang pansamantalang sinuspindi ang kanyang driver's license habang nagpapatuloy ang investigasyon at inilagay naman sa alarm ang Mercedes-Benz na sangkot sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Bilanggong tumalon sa bangin dyan sa San Rafael, Iloilo ay sumuko na. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
8: Sumuko na sa kapulisan ang bilanggong tumalon sa bangin sa bayan ng San Rafael sa Iloilo. Ama mismo ng preso ang tumulong sa mga kapulisan sa pagpasuko ng kanyang anak. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, natatakos si alias Gerald na sentensyahan ng life sentence dahil sa kasong rape na sinampa laban sa kanya at mas gugusin pa nitong mamatay. Si alias Gerald ang nirereklamong gumahasa sa 13 anyos na dalagita, ngunit naninindigan ito na hindi niya pinilit o tinakot ang babae na makipagtalik sa kanya dahil sila ay may relasyon. Sa salaysay ni Gerald na humingi pa umano ang minor de edad ng pambili ng ulam at binigyan niya ito. Minsahe ni Gerald sa 13 anyos na dalagita na magsabi ito ng katotohanan sa mga kapulisan dahil hindi niya tangkap ang maling statement nito. Setyembre 9 ng hapon nang makatakas ang 20 anyos na preso mula sa kapulisan matapos humingi ng pahintulot na umihi sa gilid ng daan. Ikinagulat ng nagbabantay na pulis nang biglang tumalon ni ito sa mababang bahagi ng lupa. Umabot din sa halos isang araw ang paghahanap ng kapulisan sa naturang sospek. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
2: High value individual, timbog sa Cagayan, mahigit 600,000 na halaga ng ilegal na droga na samsam. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
9: Sa kulungan ang bagsak ng isang 41-anyos na lalaki na itinuturing ng pulisya na high value individual o HVI matapos maaresto sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant sa bayan ng Santa Praxedes, Cagayan madaling araw nitong Setyembre 10 sa taong kasalukuyan. Kinilala ang suspek sa alias na Jong, isang driver at residente ng nasabing bayan. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska mula sa suspek ang 99.50 grams ng hinina lang shabu na may tinatayang street value na 676,600 pesos kasama ang isang 9mm Smith & Wesson pistol at 22 piraso ng live ammunition. Isinagawa ang operasyon ng Santa Praxedes Police Station bilang lead unit, katuwang ang mga tauhan ng 203rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2 at 2nd Cagayan Mobile Force Company sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Cagayan. Batay sa ulat, isinagawa ang paghahalughog sa bisa ng search warrant na inisyo ng Regional Trial Court Branch 33 sa bayan ng Ballesteros, Cagayan, kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod sa droga at baril, nakumpiska rin ang 113,650 pesos na cash, apat na pakete ng transparent plastic sachets, dalawang pouch, isang wallet at dalawang gunting. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon sa presensya ng suspek at mga halal ng opisyal ng barangay. Minarkahan, inimbentaryo at isinailalim sa dokumentasyon ang mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng operasyon. Dinala ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa karagdagang dokumentasyon at kaukulang disposisyon. At yan ang ating ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: At Katropa, kauna-unahan pong nighttime earthquake drill isinagawa dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
10: Naging matagumpay ang isinagawang earthquake drill sa Davao City kagabi na maituturing na kauna-unahang nighttime simulation exercise o SIMEX sa buong bansa. Isinagawa ito sa tatlong lokasyon sa lungsod gaya ng San Pedro College, San Pedro Hospital at Gaisano Mall Bahada na insaktong sinimulan alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga lumahok sa aktibidad ang mga estudyante at mga empleyado ng nasabing mga establishmento, maging ang mga responders mula sa Davao City.

0: simultaneous earthquake drill kung saan napili ang Davao City bilang regional pilot area. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, dalawang LPA ang binabantayan ng PAGASA sa PAR o Philippine Area of Responsibility.
2: Katropang Buddy, ang isang LPA ay may katamtamang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.
1: Samantala, mga katropa, maliit naman po ang posibilidad na maging tropical depression ang isa pang LPA sa parehong panahon.
2: Samantala, patuloy pa rin na nakakaapekto sa south o ang southwest monsoon o habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas.
1: Sumikat ang araw 5:45 this morning at lulubog po 6:01 ng gabi.
3: Balitang international.
1: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold. Nasubukan nyo na ba yan? Pwede nyo pong i-try. Mas mataas ang panganib na tuloy ang huminto sa pag-aaral ang mga batang babae kapag naantala ang klase dahil sa heat waves, bagyo, baha at maging wildfires ayon sa UNICEF. Sa pag-aaral po nila, mahigit 171 na milyong estudyante sa 106 na bansa ang naapektuhan extreme weather noong 2025. Bukod sa pagsasara o pagkasira ng mga paaralan, mas naapektuhan ang mga babae dahil nadadagdagan daw ang responsibilidad nila sa pag-aalaga naman ng pamilya. Maaari rin itong magdagdag sa panganib ng child marriage, dahilan para mas mahirapan sila makabalik sa paaralan. At dahil po dito, nananawagan ang UNICEF sa mga pamahalaan na mamuhunan sa mas matitibay at climate resilient na paaralan para maprotektahan ang edukasyon ng mga bata.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag si James Reid ng kagustuhang magsimula ng sariling pamilya at magkaroon ng anak kasama ang girlfriend niyang si Isa Presmana. Ayon kay James, matagal na nilang pinag-uusapan ang pagkakaroon ng pamilya, bagamat abala pa siya ngayon sa kanyang mga proyekto. Maging ang kantang Indiana mula sa kantang o bagong album na Honey I'm Home ay isinulat niya kasama si Yasi bilang alay sa kanilang future child. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
1: Atin po sa atin to ng premium D3, lakas sa bawat kapsula. Napili bilang flag bearers ng Pilipinas si Olympic bronze medalist Ira Villegas at weightlifting champion Albert Ian De Los Santos sa opening ceremony ng 20th Asian Games dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. Ini-announce po ni Philippine Olympic Committee Press Abraham Bambol Tolentino ang dalawa sa send-off ceremony kahapon. Si Villegas ay nag-uwi ng bronze medal sa 2024 Paris Olympics at silver sa 2025 SEA Games. Habang si De Los Santos naman po ay may mga world title at records din para sa junior weightlifting competition. Ayon kay Tolentino, inaasahang o isinasalang-alang sa pagpili ang schedule ng mga atleta para hindi maapektuhan ang kanilang mga laban.
3: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Malitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: SSS Pensioners Day, dinaos sa Barangay Bel Air, Makati. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
5: Nakiisa ang Yes Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa isinagawang Pensioners Day ng Social Security System o SSS-NCR South Division ngayong Biyernes. Naghandog ng libreng Santon Gold Coffee Mix ang Yes Health Incorporated sa pangunguna ni General Manager Almer Valenzuela. Katuwang ang XFM 99.5 Mega Manila team para sa ating mga kababayang pensioner at senior citizens na dumalo sa naturang programa. Layunin ng aktibidad na kilalanin at bigyang pugay ang mga pensioner. Gayon din ang magpapakita ng suporta at pakikiisa para sa kanilang kapakanan. Tampok sa programa ang mensaheng seguridad ang bukas bilang bahagi ng aktibidad ng SSS para sa mga miyembro at benepisyaryo nito. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Melanie Ocampo, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Today,

0: September 11, 2026, Friday.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bisitahin ang ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Ito. Ito ang
3: XFM.
4: Sample Plus Gold. Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumarko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: O si Lizette, sa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal sa natito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, manggay, at santo na maganda sa kalusugan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
9: Taib ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
10: Masaya ang buhay, kaya inuumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit!
15: Mag-assisted pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assisted pain! Tangkarang pain! Fast and safe! Assisted pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain! Mabibili sa mga butika.
3: XFM. XFM.
17: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Centhin Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Centhin Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
5: Yeehaw!
6: XFM!
5: Patropa mo!
4: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki gid nga mga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ninyo ikayong lawas? Kamusta nga to sa ninyo pamatsyagan today? Kabay pang okay lang ha? Kabay pang malayo lang sa malala sa ninyo mga pamalatian? Daway gid man guro sang isa sa aton nga way may ginabatsyag sa lawas, no? O galing ang iban sini, ginapabuyan-buyanan talang kay mahambal kita nga, kaya pa man eh, ah. Ang importante, buhi. Pero hindi naton pagpadugayon nga nagalinger o kung nagadugay ang ato sini nga, hindi manami nga pamatsyagan. Kay sinyas actually ina, signal ina sa ato sini nga lawas nga may hindi maayo nga nagakahinabo. So dapat naton ini nga kun pwede makoreksyonan, koreksyonan ta, kun pwede suplementuhan, suplementuhan ta, kun pwede nga likawan ta ko sa mga pagkaon, likawan ta, kun maulubrahon, likawan ta anay. Ina mga bian gusto naton sini mapahibalo sa inyo, mapalinton sa inyo. Kun anong mga sinyalis ya ginapahibalo sa lawas ta. Pero kun nagaduda ka mo gidbala, pero daw hindi ka mo sigurado. Abi pa-check up kamo sa inyo sining mga kilala nga may eksperto or doctor. Kon diri man lang kamo sa siyudad sa Iloilo kag makakadto kamo may libre diri nga konsultasyon ara sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Amo na nga to sining advice sa inyo, indi nyo pagpulupabay-an ha mambal nga okay pa man iguro, kaya pa man ini ha. Di kun maglabot sa punto abi karon nya maglala kun mas madako pagidang imo sini nga gasto. Ang programa The Secrets of Health live kita mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa Bilog nga isla sang Panay amo man sa Negros Island region. Kag sa ato sini nga pagparagad as usual upod na ato sini nga certified naturopath practitioner and our consultant we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel, no? Kag-welcome na sa liwat sa aton sa ring pagpangalagad. Siyempre, upod sa aton sa ring mga suki ng mga tagpalamati. Kag, di, kumusta, no? Ang aton sa ripanin kay Singkay Dira, kabay pa nga aragyapon kita sa maayong kahimtangan or kung may ginabulubatsyag kita sa aton sa ring kalawasan, ang tinguha naton sini nga masiguro naton, Sir Josiel, no? Sa mga tagpalamati naton, kung ano ayahan ang posible sa ring may labot para hindi bala maglala, hindi kita magpaanad bala sa mentalidad naton nga madala-dala pa man niya. Or basit dala na lang isang dalagi man isang pag-edad da. Or kung ano man nga panghuna-huna naton nga ginapabuyan-buyanan naton o kung nagatulod sa pagpabuyan-buyan naton sa baratian nga tandaan gid naton ang malala nga mga baratian nagasugod din na sa magagmay kag simple nga mga sinyales sa mga sintomas nga mabatsagan. Pero nga naggadto sa malala nga balatian kay ginpabuyan-buyanan kag sa mas temprano no napabayaan.
0: Amo ni may mga sinyalis ang lawas ta. What if ang tanan nga sinyalis ang lawas nato na bi may katulad sang urgency ha. But tambalon sa ni dapat talupang don ta dayon. Katulad sang sinyalis nga manugwewe kag manugpupo ikaw. Let us consider sa tanan nga sinyalis ni signal signs and symptoms kun sa balatian pa sang lawas ta nga manugwewe kita ka manugpupo which is very very urgent importante gid niya hingagawon ta dayon Dok Leo kay ti ko di imagine that magwiwi kay mo karon sa short mo sa brief mo magpupo kay mo karon sa brief mo sa short mo Dok Leo.
1: Pero kung may tao, kung nasa CR, Sir Josiel, madala-dala pa man ah.
0: Pwede pa man mabulubagtong naman.
1: Parang balsang kilala ko siya kung lapad man lang sa likod, pwede na ah.
0: Oo.
1: Palipod-lipod lang ah.
0: Ang problema siya na ay kuno lang kayan, okay?
1: May hagunoy man ah.
0: So amo ina ang dapat pagkabigta with sense of urgency. Dapat dalion ta, padasigon ta, himuon ta dayon kung pwede pa man lang dayon or insigida. Parang madula ang signs and symptoms. Madula lang wiliwion mo kag pulupuon mo Dok Leo kung mapasungaw mo.
1: Correct Sir Josiel. Kag ibutang ta lang sa balance man eh. Hindi man kita magtuman gid ka suspitsoso as always. Pero hindi man ta magtuman man ka pabaya. Kay magka-problema kita sa aton sa ninga lawas. At least, kung may suspicion kita, ibutang talang sa lugar, Sir Josiel, ang paguna-una nga hindi man magresulta sa overthinking. inabalang way kaman kung tani si malalang balatian pero gamay nga sintomas nga nabatsagan sobra nang imo sini nga pagpaminsar oy basi cancer na ni basi mahulog na ni sa amo ni amo to likawan taman ina kundi praktikal lang nga pamaagi nga usisaon naton ano yan nga kun sini mga pangginawi ano yan naman nakaon ko sang giligad nya mga inadlaw mga nainom ko sakto yan ako sini nga tulog basi kulang lang ko sa inom tubig etc etc nga makabulig sa aton Sir Josil panghuna-una kag pamalandong kun may labot balay na sa mga presente naton nga ginabatyag sa aton sa rikalawasan
0: ang aton nga concern sa lawas do parehos man nang balakon kaysa sang pagtalupangod do sang chismis nga siling niya ay nagmasakit si kwanto sa tupad balay. Si ano ang ginmasakit siya ay hanman. Kay siling niya, kita ako, amon siya permi. Kita ko, nag-amon na siya. Napaligbanta gani, kun nga ang nagmasakit ang piyak balay ta. Pero nga, way tagi na paligban ang kogalingon ta, basi kun magmasakit kita, or basi kun may masakit na kita, kay may mga sinyalis na kita, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Problem sa isa ka istorya nga na bugno, balas ang kumari. Si Marie, ato nagmayo lawas sa subong, nagtulutambok na uli-ulian kita. Ah, siya balaan mo, ginatutukan ko nang ako niya kagulingon. Hindi, yan kagulingon sa iban.
0: Ba't ang balon siya ni Mambal nga concentrate kasi imo linuto, hindi kay ang linuto sang imo to padbalay.
1: Correct.
0: Oh. So, amo man ini, ang mga sinyalis na ginapahibalo sa aton, pareho sabi, mga hindi gidman dayon ni patal. In short, amat-amat, accumulated, nagasupot yung nagasupot hasta nga na mabatsyagan na nato ng pinakahilmunon gidiya nga mga simptoma. Pero diri kita sa mga tawag nato sinikon sa mga pelikula pa, mga silent killers. Umpisabi kita sa ginatawag nato sining insulin sensitivity. If we speak about insulin sensitivity, basta insulin sensitive gani nga to sining body cells, that's good news sa Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, kay dapat man gid amo na ang normal nga kahimtangan sa aton sa nagkalawas. Nga sensitibo dapat ang aton sa nga insulin. Though, natalakay naman din aton sa mga previous naton sa nga mga episodes. Pero dapat gid naton ano, ma-instill o kung matatak sa aton sa nga huna-huna nga ining insulin sensitivity, amo ning pinakadapat tutukan naton antes kita magsige Sir Josel palibog, padalom, kag mag-maintain. Ako may ginabatsyag na kita, kay nagresulta na ang insulin sensitivity sa full-blown type 2 diabetes. Kung iban pagid sini nga mga komplikasyon nga kadamo naton sa pwede batyagon sa aton lawas kun diri pa lang sa una sa insulin sensitivity na pabayaan naton siya.
0: Actually ang kapariyosina sa aton usual ba lang pangginawi. Pariyosini may ara sang tinipon-tipon nagkadto ikaw. Kay ti nagupod kas tinipon-tipon pamilya man o kon kakilala lang best friends, best of friends. Pagkatapos daw, namilag-pilag na lang lang tao gabi na Dok Leo. Naghambal ng tagiya. Bawo siling niya, Mari, pare, ginatuyo na ako. Hala kasi gigihapon ka, bangka, nga bangka, nga bangka. Pati maan na to, be sensitive. Dapat sensitibo ka. Nga, puli na to, pre. Dapat dala. Ang chinyon mo na nga, ang bot siya malon, pre, puli na natuyo na ako. Mapahuway na kami.
1: May mga istorya pa na, Sir Joshua, sa unang... Ning, di ba sa una, tiuso, ganyan yung gapangaluyag ka, nagpamasyar hagin sa balay sa babae mo. Mga lalaki, bila, mga grupo-grupo pa nagkali sa una. Lain niya, subong text-text na lang Sir Josil. Dira na nagluyagay sa text, dira nag-on sa chat, dira mo nagbulagay, dira mo nag-break. Habi nakapunto sila sa una, may mga linangas-langas ng istorya nga gabi na, sige pa istorya, sa nisa nagpangaluyag, sa ginapangaluyagan niya, hasta nga humlaran na lang sa ginikanan sa banig.
0: Bala na lang bata. Day, may extra ka nga banig. Tos niya banigin na lang ng bisita mo. Tamalun puli ka na. Mapahuway na sila.
1: Correct.
0: So, amo mani, for example, ang topiko ta subong party sa insulin, abian insulin sensitivity. So, amo ina gali kon sensitive ka kabatsa ka dahin. Mapahuway na sila. Paghambal niya palang, Inday, abihom ladi ka. Banig sa lang yung bisita mo, hambal ka. Hindi na tiyaya, mapuli na ko. Thank you, gida. Puli sa dayon. Pero ninyo, hindi. Mahambal pa lang. Sige lang, karanaway. Paman ako natuyo, chay. May istorya lang kami diyan. Pero daw, kulang na lang balon nga. Puli na to, mapahuway na gani kami.
1: Daw malabo na mangin umagad, Sir Josil.
0: So, hindi, kung sa mga insulin reaction sa lawas ta, may insensitivity. Kag insensitive ikaw, something is wrong. May problema ikaw sa comprehension kag appreciation Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Pero ang isa sinisang dapat manaton sini huna-hunaon Sir Josil kag tutukan kundi alibawa sa mga tao balang nag-develop na o kung nagkadto na sa full-blown type 2 diabetes, ang ila sining agdatawag kondisyon tungod sa napabayaan si ni Sir Josel ng insulin resistance.
0: Ha.
1: Pero kung halimbawa, nagtinguha siya, gintinguha yung masunod ang lifestyle sa nga husto, may mga pagbagos na ginhimo sa iya si nga kaugalingon, ginsunod abi ang pilaya ka mga guide, mga tips na mabatian dere sa aton program with regard iya sa itoag lifestyle modification. Kati, ang iban ganit, Sir Josel, natingala mo na ka-istorya sa akong personal mo, eh pwede galidok ma-reverse ang insulin sensitivity and even type 2 diabetes. Hambal niya sang iban, tub-tub, patay ka na, dalun mo na na.
0: Oo. Basta gani ko na may maintenan ka na ako, no? Poor life ka na mo, hindi kay for life, ha? Poor life. Kaya maimol kagid, ma-poor kagid.
1: Ati, balan mo, Sir Josel, kung may balatian kita, dari na ton, ma-apply ang balan nun sa Ingles nga, unending spending.
0: Oo.
1: Why ka man choice? Kaya malain man pamatsyag mo kung hindi uman pagtumaran sang bulong. Gaging iban ganit, Sir Josel, bisan may bulong, ma-miss ganit nilang isa ka-dose ganit. Nagka-stress na tungo nag-overthink. Basi ano matabo sa akon kay nalaktawan kung akon sa nga bulong. Kaya iban pagin sa ni Sir Josel, ano nga mga sitwasyon nga to kadamo bala sa i-considerar na ton. Ultimo mga panghulag, pangginawi na ton, damo kita consideration, Sir Josel, kung may ginabatsyag na kita, may mga maintenance medication na kita sininga gina, tumar. Pero, tandaan na ton, sa ton sa mga tagpanamati, ang nutrisyon, ang healthy lifestyle, isa sa tuman kapinakadako na ton nga armas para ma-reverse ang nagkalain-lain nga balatian kag makalikaw sa nagkalain-lain, Sir Josel, nga malala nga kahimtangan.
0: So, pertaining to insulin sensitivity, ang worst niya is insulin resistance. Ang ultimate nga end niya is diabetes type 2.
1: Correct.
0: So, dire kita sa good news lang, Abi Dok Leo. Kay kung may mga sinyalis, ang mga tawag na to sini, pamalatian, komplikasyon, may ginapahibalo man sa lawas ta. Ang kaugalingon ta mismo, ang lawas ta, may ginapahibalo sa aton nga, you're doing good, guy. Continue the good work, guy. Buta mo sa nga, mabatsyagan mo man sa lawas mo kung manami ang kondisyon ni mo, labi na gin. Ara ang imo sining presence ang natawag nga insulin sensitivity not affected sang ginatawag nato sa nikagway magtupa sa insulin resistance. Kung nami ang imo sining kondisyon, Dok Leo, absorption sang tawag nato sa ni sugar sa imo sining mga body cells, ara presence and present ang ginatawag sining insulin sensitivity sang imo sining body cells. Anong masami sining may batsyagan mo, notable bala sa imo sining pamatsyagan, Dok Leo?
1: Siyempre, Sir Josel, no, kabalis ka rin inisang mabatsyagan sa gina-experience ang mga symptoms kung makita niya mga signs sa may mga insulin resistance. Pero ari kita, Sir Josel, halimbawa, dira na kamusin niya sa pre-diabetic stage or dira na kamusin niya sa, ayun, tinuig na nga insulin resistance. Kaya hindi man, Sir Josel, automatic mo nga kung na insulin resistant ka, magka-diabetes ka dayon. Kundi nag-aamat-amat malang ina kun gradual ina sa sige-sige nga pangginawi naton nga ay naton ma reverse or ay naton ma modify. Pero kun dalibawa may insulin resistant ka, Sir Josel, ginsunod mong aton sa nga mga panugyan like sa previous natin nga topics, ano bala mga makabulig nga mga utan kag mga sangkap sinidiri nga makabulig pabalik papanumbalik sa insulin sensitivity. Kag iban pagid niya lifestyle, bisan pa, Sir Josel, ang pagkaon sini carbohydrates, ang pagtulog, ang pag-exercise, kung nahimo mo na ina, may mga palatandaan gali, Sir Josel, nga nagaamat-amat increase ang aton insulin sensitivity liwat.
0: Oo.
1: Nga mabalis kadya ang insulin resistance.
0: So, ang aton focus ubong atong mga nakaagi na experience sa mga symptoms ang insulin resistant na nabatsyagan. So paano ninyo mahaumaum abisubong, Dok Leo? Butang naton haumaum abi or matantyar nga nagaamat-amat balik anakwa ninyo liwat ang inatawag nga insulin sensitivity sang inyo body cells.
1: Correct, Sir Josel. Kasubong bala sa mga sinyales sa makita naton sa palibot bala kung nagagalom gani ang iban, Sir Josel, nga may hapo ginakulbaan na mo. Kung nagaamat-amat na lain ng chimpos, ang iban nga may mga arthritis nagakakibang na, Sir Josel. Mga sign bala nina nga dapat naton makitaan kag kun ara na I mean, kung anada kita sina, balana naton, kabisado na naton, Sir Josiel. Mm. Pero practically, kabalo kita tanan, nga once gani karon nga halin sa paggalom, nag-amat-amat, sa naging palibot, amat-amat, ulhot ang adlaw, kabalo kita, Sir Josiel, na nag-amat-amat, manami sa ni ang tiyempo. Amuman sa aton, sa ni kinabatyag, ano ang mabatyagan mo sa ni? Kung nalimbawa, na-regain mo na, amat-amat, nag-increase ang aton sa ni insulin sensitivity from insulin resistance. Number one, Sir Josiel, isa din nga dapat ta, o kung isa din nga mabatyagan sa mga tao yang naamat-amat na nila regain ang ila sa nga insulin sensitivity, halin sa insulin resistance, hindi na masyado ginagutom pirmi.
0: Oo.
1: Isa na isang talandaan, kagbalantayan na ton.
0: In short, sining, normal man ang imo nga pagkaon, no, almost the same amount man sa pagkaon ang ginakaon mo sang una, hasta mm-hmm. subong. Mm-hmm. Pero nga, subong daw na tingala, ikaw daw ay gawa ako ginagutom permihaw.
1: Correct, Sir Josiel. Pero ari pagiging isa man sa aton, dapat tandaan individually. Hindi, Sir Josiel, sa pangkabilugan na, balan mo normal na sa pangkabilugan, iya nga may merienda agad mo, may siesta agad mo.
0: Naanad.
1: Yes.
0: Oo.
1: Which is hindi na normal sa aton sa nga lawas.
0: Mm.
1: Kaya ang lawas na to niya sa normal, iya nga pag-function sa aton sa nga lawas. Suppose, no eating between meals. Galing lang ka tinanad kita yung may recess. Kung sa eskulahan pa lang, may recess na mo.
0: Oo. Oh. So, bong line na, Dok Leo? Mm-hmm. Mental and wellness break.
1: Yun eh. Parang hindi man matamaan kita.
0: Oo, oh. Para hindi man bala permi kag sige-sige ang pagpuga sa utok.
1: Correct, Sir Josiel. Kag, syempre, may rason man, Sir Josiel, kag may connection gapon niya na sa insulin resistance.
0: Oo. Oh.
1: Ang masaming nagka-stress, kag mentally overload, nga kondisyon sang tawo may labot ina sa insulin resistance gapon ko nagasigi-sigi. Pero ari ba lang do kinanglan gid naton yung pag-abot sa amon nga tiempo mas naksig kita. May na bala ang gari ko sa Sir Josiel mong estudyante a pupil nga kunway klase bala gapangita gapon sa mo mga alas 10 media gapangita sa sang snacks mo kay naanad siya sa eskwelahan. Which is, sa ila pa ni Malay, why siya manantani siya na?
0: Oo.
1: So, good yung nag-eskwela siya, nagapangita na sa sang snacks niya. Why nag-hambal, Sir Josiel, nga malain ina, ha? Nga hindi kid pwede mag-snacks. Ang magandang nag-hambal ko nga individually. Nasa sa aton na lang iya. Kung gusto nato niya, nga matrain ng aton sa nga lawas para nga mapabili ng sensitivity sa nga aton sa nga insulin.
0: Pinakasimple siya na, Lodlong, inihimo ito, paligo, bla. Anada niyo ko galingon ninyo, bla, maligo ka mo, Lodlong, kaysa lang kabisning mo, paligo, pamatsya ganyo daw hindi ka mo komportable the whole of the day and the days to come, hindi ka mo paligo.
1: Kaya nang inhabit na yun, Sir Josiel.
0: Oo, naanad na bala kita. Kag ko naanad ka paligo bala kon gabi, hindi kaya maligo ko na aga. Tistingib lang maligo pagkaaga kay laban-laban sin ha, ilan aton kagigisip unon, Dok Leo?
1: Amo gani, ang balsang kilala ko siya. Amo na ginahimo ko daw ko dyan kung nagit malikawan gani nga makapaligo ko sa aga. Kinanag siya paligo gabi mo.
0: Mm.
1: Antes magtulog, sa ginahimo, wah, ginapalapawan ko isa kakabo.
0: So, amo na ha, daw, ambal na to sini, ang kalabanan sini, Gabatsyag nga, why man nila ginbaylo ang amount sang pagkaon nila daw mo man gihapon pero daw ay na sila ginagutom. In short sang una sini daw medyo may pagkadalok na loka pero subong hambal mo nga daw nagpida ako ha daw hindi na ako magkaon ha.
1: Isa sa punto, Sir Josiel, no, kaga ari bala ini balang kita mismo bisan hindi kita paghambalon, bisan hindi kita pagpiliton, nagapanawag ni Sir Josiel yung nagahilab aton sulok-sulok. In short, may cravings kita.
0: Mm-hmm.
1: Ni pagkatapos mo lang kaon na lasot so pero di ba nangatan last 10 gusto ko na magtimo-timo liwat.
0: Oh.
1: Especially pag abot last 10 media pag abot lasot sa ngaway pa daw mapatay ka na nag-aburido ka na.
0: Mm-hmm.
1: Amo ni mga signs, Sir Josiel, sang insulin pila sang sign sa insulin resistance nga nagabalis ka doon kung nagasuli ina, Sir Josiel, butang balon why ka na masyado sang cravings kung amat-amat na nga naganami ang emotion nga insulin sensitivity.
0: Ang pinaka nasiling naton sini daw ka pinasahi, Dok Leo, no? The more kagali nga nagaka-develop sang insulin resistance and the more nga nagapakadto ka sa diabetic stage, diabetes type 2, the more kagali nga nagacrave sang sweets, no, sang matamis.
1: Correct, Sir Josiel. In fact, may hambala nun, hindi ka magkaon kung ay ka nagutom. Ha? Kaya kung magkaon ikaw, dira ka masamigot mun. Tamo do ka ironic Sir Josel no.
0: Oo.
1: Nagapahibalo ina ukon nagaangot ina kag nagapahangop ina about sa insulin resistance. Ang tawo nga nagataas ang iya sini nga insulin, nagadevelop sang insulin resistance, pirmi ginagutom gusto magkima-kima. Ang tawo nga estable kag sensitibo iya sini nga insulin, makaon lang sa kinahanglanon Sir Josel.
0: Okay. So in short sini nga kon nagaamat-amat kadula abi no. You are trying to disciplinar mo kogalingon mo. Ang mga intakes ni mo, himo ikaw sa mga bagay ang ginamuno naton sa nagligad to reverse your condition nga may insulin resistance ka na or type 2 diabetes. Pagkatapos ang baldo na dula gana ko manginaon subong ice cream kag cake ka, mga matamis bala. Daw hindi nakapareho sa una, buta mo lang ano ina, improvement or pagpalala sa imo sining nga kondisyon, Dok Layo?
1: Improvement, ina Sir Josel, no? Good news, kag ba nami, ina nga ginatawag sinyales sa mga tao nga waay na masyado sang cravings, nangin less intense, ang ginatawag aton sa ni kagustuhan. Balan mong craving, Sir Josel, sa Ingles, ginatawag man isang desire mo? Desire, hindi sa actually need na ton. Kundi tungod lang sa nagbaylo, balaki na dula nga balance sa chemistry sa aton suring lawa, Sir Josel. That's why may cravings kita. Hagang cravings na ito, nabinyong nano, nagapadayon ina nga cycle sa aton suring lawa. Kaya hindi pa kanto sa kaayuhan, kundi pa kanto sa balatian, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: So, amuning dapat na itong tandaan, no? Kag malipay ka mo, kung talimbawa, sa mga taong sang una, pertingin mo suring crave sa mga matamis, gusto ka magkaon pa sa dessert, bisan dulce lang ganyan, Sir Josel, eh. Ang iban sini, hindi makainom sa soft drinks, daw mabuang na nagpanagitlon gid pero kun makabatyag kamo sa ningad daw hindi na masyado magilatog puwersado o kun strong ang temptation sa inyo para nagacrave kamo sa natirang mga sang una daw maanog ikaw mo magkaon isa ay nasa sign nga amat-amat nag-increase ang inyo sa ningad insulin sensitivity from insulin resistance.
0: Okay. So dapat na to ni na tandaan na basta gani why daw ay nakamuga crave ya sa mga sweets or sweetened beverages or sugary drinks pati maani na kung gintreat ninyo ko galingon ninyo ha kagin disiplina kagin sunod ang mga panugyan naton sa mga previous episodes sa ato sa nga pagpanganagad, that's a good sign nga na amat-amat mo pabalik or if not nagbalik na ang insulin sensitivity sa imo sining body cells.
1: Correct Sir Josel. Pero area, gaanta sila gamay nga ligwa kay basay karon masunggod man ni Ban Sir Josel nga wag kita nagahatag sa isang tolerance. Pero pinaka punto na to Andre, ang tolerance na to dapat makadto sa pag-ayo nga gamay lang daw ulo-ulo sa galingon Sir Josel. Kung gusto gid kamo magkaon sinisang dessert o kung matamis, ibutang nyo sa pinakakatapusan gid nga bahin sa inyo sining pagkaon kag bulong sa ila lang. Pero una-una gid kag nagakadapat nga ginuna nyo dapat kaon ng utan para nga mauna na dito ang fiber nga daan sa aton sining atyan sa aton sining tinae para mabuligan nya mapahinay sining madasig sining proseso kag absorption sa glucose nga hindi kita magdevelop o kun hindi magtimbuok sa aton sining dugo kun hindi husto ang pagpasunod naton sa aton sining ginkaon. Kag take note, likawan gid nga magkaon kita una-una sa aga pa lang ang pinakaumpisa gid naton nga ginkaon, likawan naton nga magkaon gid sa mga matamis kag kinalamayan.
0: Ang sunod niya pamangkot diri Dok Leo, selling niya bago ako katapos kaon na dayon ko pang uyab gado matulog ako. Anong patimaan sina? Bad news or good news, Dok Leo?
1: Kung gusto kaya magpadako, Sir Josel, tiambal nila good news na eh. Kaon tulog mo.
0: The fattening, you know?
1: Oo, ginapatambok o nagapatambok, kabla Sir Josel. Pero, ang ginatawag, pagbatsyag na ton sang katuyo, even Sir Josel, extremely sleepy after meals. Kadamo ko sa ni Sir Josel sa naobserbaran. Nga pagkatapos kaon ka, huragok ka dya, sin huragok ka dya. Hindi lang basta nga tulog lang daw, kung kuhito, no, makamata. Asin nga huragok ka dya, Sir Josel, pagkatapos kaon. Isa na isa sang senyales mon balaan sang posible nga insulin resistance nga nagaamat-amat na baliskad Sir Josel, matamat reverse na kung nagaamat-amat panumbalik ang insulin sensitivity, hindi ka na sini masyado makabatyag sang katuyo pagkatapos kaon, especially pagkatapos kaon sang kanon kag iban pagid sini nga mga ginatawag source naton sang carbohydrates.
0: Katikon gutom kita gapalang luya kita Dok Leo eh.
1: Mm-hmm.
0: So, in short, sini, kung manami ang imo sining kondisyon sa lawas, nagpanumbalik ng insulin sensitivity sa body cells mo, Buta mo, Sir, pagkatapos mo kaon, recharge ikaw, pagsik ikaw, why can not to you?
1: I suppose, Sir Josel, kati nagkaon ko sa carbohydrates mo.
0: Oh.
1: Ang carbohydrates ay naghahatag energy sa aton, tungod nga ang ginatawag na proseso sa lawas ng carbs into glucose para nga may fuel lang aton sa nga cellula. Pero ang imo yan, instead na magpagsik ka, gintuyo ka kag nagtulog ka. Pero tago na to, hindi man tanan nga nagabatsag sang katuyo pagkatapos kaon, insulin resistance gyapon na, mahimo nga may labot sa insulin resistance.
0: Okay. Ang isa ka gin-discuss na to under previously, Dok Leo nga, ang pagdako sang bilbil, babae man ako nalaki, pagdako sang tiyan, buyon kon sa mga lalaki, pati maani na nga, most likely, ang imo sining problema is basi insulin, may insulin resistance ka na. Or heading towards diabetes type 2 na. Pero kung matamaan ka naman, Dok Leo, kag-ara na sa diabetic stage, ganiwang ka man nga way ka kahibalo, abi, Dok Leo mo?
1: Isa man, Sir Josel. Isang mahimo nga makitaan sa isa ka tao nga diabetic. Pero antes magkanto siya na dira, Sir Josel, posible nga magdako siya, anay. Kaya nga man, the more nga nagataas, Sir Josel, lang aton sa nga insulin, the more nga may insulin resistance kita, the more man nga nag-accumulate ang tambok sa aton sa nga tiyan, sa aton sa nga bilbil. So, bantayan yung mga love handle nyo dira, inyo sa nga ginatawag tummy dira. Ang bala sa kilala ko siya, doon pa malang ka-layer, akundo ka.
0: Tahin mo ha, six ah. Para six packs, Black.
1: Okay na tayo. Okay, letanin kung six packs or four packs, Sir Josel, ano? Pero once gani ka na magsampaw-sampaw, piniluan sa imo panit, dira nga parte, hindi kita na healthy sa aton sa lawas. Pero, amuning good news, Sir Josel, kung amat-amat na gani ka na nagkupo sa inyo sa nga buyon, amat-amat na nipis sa inyo sa nga love handle, it means, kaamat-amat na panumbalik ang aton sa nga insulin sensitivity.
0: Lainon ta, Dok Leo, ang malain. Ang malain, kung nagaamat-amat na tambok ikaw, ang imobil-bil na gadako, ang worst sini, kung magniwang ikaw overall. In short sini, ang pangkabilugan, nagniwang ka, gibla, naghugos ka from head to foot. Nagpalanghuyo sa imo sini nga tiil, nagpalanghubaw-hubaw imo sini nga mata, pagkatapos nagkalayupok ang imo sini nga guya, nagniliwang ang imo sini nga mga kamot kag mga muscled area mo. Pero in this case, kun amat-amat mo na napabalik ang insulin sensitivity mo ya, kun dako imo buyon mo la nagamat-amat ni Peace, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kaysa piyak man nga bahin, manotice man din sa mga tao nga insulin resistant, Sir Josel, dira magiging concentration sina sang fat sa dira nga parte sa aton sa nga lawas. Nga kun amat-amat gani panumbalik man ang aton insulin sensitivity, amat-amat man nila, Sir Josel, nga magnipis. Tub-tub ka magbalik sini sa normal kung ma-regain na ton sa liwat ang aton sini nga insulin sensitivity, syempre, through healthy lifestyle, kag through nutrition.
0: Kalabanan na bisini komplikado, Dok Leo, kung may diabetes eh. Ang kalabanan niya kapit dyan sini sa hypertension bala. Kung mapabalik, ma-reverse mo nang imo sini nga condition na be from diabetes, type 2, napamat-amat ni mo pabalik nga mag sensitive na insulin sensitive na nga to sining imo sining body cells, that would mean may possible ikaw sining mabatsyagan improvement sa imo sining high blood pressure, Dok Leo.
1: Mayara gid, Sir Josel, kati una bes antes mo man ikaw nag-develop sa insulin sensitivity or ginatawag nagkanto pagid sa full blown type 2 diabetes, magya na sa hypertension mo. Kag nagaluging pag hindi na pagtaas mo sa nang insulin sa mabudlay nga pagkontrol sa aton sa nang blood pressure. That's why kung nagaamat-amat panumbalik ang aton sa nang insulin sensitivity, pati ang aton sa nang blood pressure, Sir Josel, mabuligan or manutaran naton nga nagaamat-amat siya balik kagnubo sa nipakadto sa normal range. Unlike before, Sir Josel, nga matingala kang iban gani sini may resistant hypertension mo, nagainoman gani isang bulong pero taas gyapon ang ilas sini nga blood pressure, which is may influensya mandira ang insulin resistance. Pero once gani, Sir Josel, amat-amat panumbalik ang aton sini nga insulin sensitivity, pating aton sini nga blood pressure nga mataas, nagaamat-amat man kalma.
0: Pero for example, ano sili naton sini kung kaysa cravings naton, Dok Leo, doon anad na bala kita. What if man na dabi ikaw, for example, inom sa Sanson Gold Coffee Mix, Dok Leo, ginapangita mong aroma, ginapangita mo sini ang damil, ang saborya. That could bring us good news, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josel, ang tanan na ito na ginahimo sa aton sa Ningalawas, kwaon, kumana sa ginahimal, Sir Josel, sa una, ang ginapasulod na ito sa aton sa Ningalawas, mahimo, benepisyo, o konperwisyo. Kasubong man sang hambal man sang isakan niya, charalist man, Sir Josel, nga siya, ang ginapasulod na ito sa aton sa Ningalawas, mahimo, ini para sa kaayuhan, ukon amat-amat nga nagapatay man sa aton. Ang isa, Sir Josel, ang nagaamat-amat, halit, ukon, build man sang aton sa Ningalawas, yan ang ginagmay na ito na ginahimo. Ang iba, why man nagamay, Sir Josel, pero naanad naman sila nga pagkaga, mabukbo sila, init tubig sa tasa mo. Kag mang pangkalamay, hindi mga pe, mang kalamay.
0: Kung kaysa ganil, ipatan nyo ay nasa gali kape. Bukbo na lang kayo ni
1: isa ina sa masiling na kon, Sir Josel, kung masiling na ton, yung worst nga mahimo na ton sa ton siling lawas, agapa. Ang termino bila na ton, agapang banwa. Amuna na din ginahimo mo sa imo siling kagalingon, Sir Josel. Bilog mo nga adlaw siya na ma-influensyahan sa imbalances dira sa sulod siya ton siling lawas. Pero, kung ibutang naton sa nisostong oras, may manami mo siya nga binipiso sa aton sa nga lawas. Like for example, kung ang kafe ginainom naton, like Sunthorn Gold Coffee Mix, Sir Josel.
0: No.
1: Tiyang isa man sa papatami sa gamit sa ni Stevia. Tiyang Stevia ay kontratiyempo sa mga tao nga nagahalong sila sa nga calorie. Especially sa mga tao, Sir Josel, nga nagahalong na kaya ang ila cholesterol, medyo nag-fluctuate na. Ang triglycerides, medyo mabudlay na i-manage. Actually, mga patimaan ina, nga halungan na to ng aton sa inyong korason. Kaya basi, hindi ito kapakot lang, Sir Josel. Any moment from now, nga nagataas na sila, may batsagawin kita sa aton sa inyong cardiovascular system. Pero ang manami sa inyong balita, kaya ang sangkap sa aton sa inyong Sunthorn Gold Coffee Mix, yung mga utanon, Sir Josel.
0: No.
1: May antioxidant, may phytochemicals, may nutrients like mga vitamins and minerals. Kagang isa sa makabulig sa aton, Sir Josel, para mapanami no, ang pag-function sa aton sa inyong cardiovascular system. Lakip ng aton sa inyong atay, may labot man yun na, Sir Josel, sa ginatawag mahapos na pag-manage or pag panumbalik sa sensitibo nga naton sa nga ginatawag insulin para makalikaw sa type 2 diabetes, amo ang glutathione and collagen nga sangkap sa nga aton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix.
0: Now, na-notice ko lang ini, Dr. Leo, ang ibang sinimamangkot man ha, ang mga tawag nato sa medicines, mga synthetic medicines, why is it subong Dok Leo kalabanan mabalaan mo subong kumakita? Mangita ka subong mambal may ano ka mo, may collagen.
1: Mm-hmm.
0: So may iwat subong ang collagen nga puro na lang gid collagen supplements. Pero kalabanan subong inapaki sina Dok Leo. Collagen plus glutathione plus vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: So diri luyag ko lang i-impart unahan ko na nga dan si Dok Leo in saying nga akin ang lanon nga impunan gid sang vitamin C gali kay ang collagen can only be processed sa aton man sining lawas if with vitamin C mixture.
1: Correct Sir Josel, kag amo man ina ang rason nga ang aton permi gina pahangop gina bulig educate sa aton sa mga tagpadamati nga kun nagainom sila sa mga suplemento like aton sining gina recommend sa ila permi indi gid dapat pag-ibili ng isa sa ultimate trio. Para nga waay sing uyang ang aton sa nga suplemento.
0: Amo na ginpapos na gani for for treatment purposes sa treatment no longer prevention Dok Leo. So ginasakot nila ini para nga ti hindi mangin sayang ang kwarta mo. Sagi ka man lang kainom ka collagen kulang gali ang supply sa vitamin C sa lawas mo. Ti why man gyapon pulos. In short ni maproseso 100% ang kalabanan sang collagen supply sa lawas ta because kulang sang sangkap nga vitamin C.
1: Correct.
0: So amo maningaton sining ultimate trio Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag indi nyo gid pagkalipat ang Sunthorn Vitamin C. Parang ang tanan sining nga mga nutrients nga content sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule nga kinanglan ng vitamin C ara sa Sunthorn Vitamin C, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kumbaga, ating aton mo lang initi, advice mo lang, suggestion mo lang ni inamigo mo lang. Ang kabalakab lang naman, Sir Josel, sa inyo sa nga ika ayong lawas. Kadamo kita, Sir Josel, sang receive sa nga mga chat or messages. Sa Dok, sang una, inom ko sang Sunthorn Gold lang. Nami man pamatsyag ko, pero sa nabatian ko sa program nyo, ginupdan ko sang Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C, may mas inami pag hindi lang akon sa nga pamatyag. That's why ginahambal blan na ito, nga aton nga ini nga suggestion sa inyo, hindi ini parang magpadugang-dugang kasto sa inyo. hindi kita malipat nga ang tanan na ginapasulod naton sa aton sa dinga lawas, either perwisyo or benepisyo. Pero pag abot iya sa benepisyo, investment naton ni Sir Josil. Sa diin kita sini naga-invest sa pag-maintain sang maayong pamatsyag. Hindi naton ma-appreciate Sir Josil ang maayong pamatsyagan, kondisyon nga lawas, samtang ara pagita sa kadamuan. Pero abin nyo kong nano, damo ang naghahandom sa nga mabalik sa dati kung nagabatsyag na sila sa nagkalain-lain nga balatian.
0: Wala yung kalaning palamang ko tanong, Dok Leo. Siling niya, ako permi ako ginatuyo, may ubra ako, so ginhimo ko, nag-inom ako vitamin C, may maginmunong vitamin C. Nga, siling niya doon, hindi makuha ang tuyo ko sang vitamin C, how?
1: Ang isa man sang i-assertay na ton sina, basi man nga utod-utod or kulang man mo sa nga tulog kada gabi. Hindi ka man sini makapahuway maayo ko na gabi. Mayang bala nun kata Sir Josil, kung termino, ekspresyon na ito, wala nga nagapanukot kuno na mo kung kulang tulog mo.
0: Mm-hmm.
1: Matuyo ka sa aga. Well, tsakto man. Pero ang pinakapunto na ito, ang pagpanukot, kung termino, gin man pagpanukot, do you think nga ang pagbayad mo sa pagtulog sina, sa adlaw, pareha sa pagtulog ni mo sa gabi? Iba.
0: Oh.
1: Kagang problema nga mahimo na dulot na nag-umpisa dito sa lawas tungod sa kakulang naton sa tulog sa gabi, hindi na nato na Sir Josel basta-basta mapabalik. That's why pinakamanami kanya ibutangin naton sa ustong aton sa ringa pagtulog. Pero kung nagainom ka sa vitamin C pagkatapos ginatuyo ka kag like for example na-assertain naman nga medyo hindi kin man mahamuok o kung mahukaw para may katulogon mo sa gabi kang magtulog ka sa adlaw, kung ay malansing awat, then tulog ka, ipahuway ni mo.
0: Now, so hindi man mo tambalon sining ang vitamin C actually nagapapagsik sa nga to, sining immune system nagapapagsik sa ato sining lawas nga all the time, bisan pa may kakulangan kita sa lawas ta nga papagsiko niya lang gid kita, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil, kabalan mo ang aton sining lawas kung nga ang nagabatsyag kita sa nagkarinlain niya mga sintomas. Actually, kung hangpon aton, Sir Josil, sa husto, gariya nga paghangop kag holistic, wala nga pagtanaw sa perspektibo, wala na ton ang mga sintomas na nabatsyagan naton hindi malain kundi mga mensahe ina nga may dapat kita himuon nga makapaayo dapat sa aton lawas. Kung nagaluya kita, pahuway. Kung ginatuyo kita, tulog. Amun ang buot ng balon sang aton sining lawas kung ginahatagan kita sang amusin ang mga mensahe.
0: Now, ining mga nagabatsyag na actually, Dok Leo, may mga kilala kitang ara ng type 2 diabetes bala. Ang masami nga ginahimo nila, kapin pa kon may mga ubra, may mga hilinga gawon. After nila sang lunch o kon panyaga, dayo nila pasundan sang kape.
1: Mm-hmm.
0: Ang reklamo niya si nila permi si Dok Leo. Ako mismo, ka-istorya sina sa mga kilalatang mayamon na, siya hindi ka pagar sila yung kape sa katuyo ko, haw.
1: Mm-hmm.
0: Sila nga namin mantulog ko kagabi, pero sila nga nga, hindi ka pagar ang kape subong sang tuyo ko, haw. Natuyo sa tapos siya panyaga, Dok Leo.
1: Te, isa balan ng pagkatuyo, Sir Josil, isa sa ginatawag sign nga hindi balanse. Kag manami, kag hindi maayong pag-function sa imo sa ring insulin eh.
0: Mm.
1: That's why, may termino gano'n Sir Josel nga extreme sleepiness after meal. Ano lang hindi umapunggan mo Sir Josel, ang termino si kilala ko Sir Josel, doon ginasuyop, ginang akon sa ring mata, nga magpiyong, sa kanami, ginitulog pagkatapos kaon.
0: Doon ginaduyan ikaw.
1: Doon ginaduyan ikaw. Nga tsakto na, hindi basta maumpawan iya sang kafe.
0: Mm.
1: Amun ang isaman sang balantayan man, kag mahimo nga masiling kitang kaupod sa mga sinyales kung ikaw sini ang isa ka diabetic. Pero, notarin nyo bala, once nga maghimo ka mo sini sa ganitong positibo nga approach pag-abot sini sa lifestyle modification, amat-amat na nga ma-improve Sir Josil. Nga pagtapos mo kaon, maamat-amat ikaw sa ni energized. Pero, ang pag-nap Sir Josil sa unto sa ni o kon ano man nga oras sa hapon sa ni, good for our health man na siya.
0: Mm.
1: Pero lain naman niya nga istorya hay o kon nga istorya, kung narin mapagkatapos mo yung kaon, pwerte ganang katuyo ni mga ginabatsyag sa ni, kapin pa kung diabetic ka na nga daan or may insulin resistance ka.
0: Okay, ang nap is good. Ang napping ko no isang pinaka-range sa ni 5 to 15 minutes at the most, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: But tama to say, that's a nap. Ibang sinigani, kasandig lang, kahilay-hilay lang, makatulugan lang, hambal nila, madulagib lang, espiritu mo nga daw. Why ka na kahibalob lang ko, diin ikaw na ano ikaw, kag ano ang plastada mo. So it's a nap. Lain naman na yung tulog, Dok Leo, ka nag-ahurago ka na. No?
1: Ang iban ko no, Sir Josil, nag-nap lang sa opisina. Ang pagmata nila, off na.
0: Nap off, galit. Nag-nap lang para mag-off. So, sa mga kauturan na to na, dapat ninyo initandaan, dapat na itong tandaan. Isa pag idari ka pamangkot. Siya, anong may ara selling niya sa premium D3 soft gel capsule kag premium D3 coffee mix selling niya? Nga maayo ini para makalikaw sa diabetes.
1: Ang isa, Sir Josil, sina ang vitamin D3 mismo.
0: Oh.
1: Kaya ang vitamin D3 mismo, nagabulig na Sir Josil, para nga mag-aktibo pagid ang aton sininga pancreas. Ang aton sininga pancreatic beta cells nga nag-secrete ni Sir Josil sang insulin. Nagabulig ini para nga maamat-amat panumbalik ang aton sininga insulin sensitivity. Kaya ang vitamin D3, nagasulod din sa aton sininga beta cells. Nag-interact no sa ginatawag vitamin D receptor ang aton dito sininga pancreas nga nagabulig ang vitamin D3 para ma-regulate ang genes involved sa normal beta cells function nga nagabulig, Sir Josil, amat-amat papanumbalik sa aton sininga insulin sensitivity kung ikaw sining insulin resistant. In fact, ang kasanag palang gani, Sir Josil, sa aga naway pa sang silak sang adlaw, ang kasanag pala nagabulig para sa aton sining insulin sensitivity kag mas naganami pagid kung masilakan kita sa adlaw tungod sa vitamin D nga amo inang ara dira sa aton sining premium D3 soft gel capsule kag premium D3 coffee mix. Tamo ang kombinasyon gani ginahambal nato nya ang kombinasyon sinisang premium D3 kon vitamin D3 kag Santhones nagabulig para maamat-amat panumbalik sa ning aton nga insulin kon pa-improve ang aton sa ning insulin sensitivity. Inatungod sa pagtuon, Sir Josil, nagapakita nga ang mga tao galing nga obese manubo ang ila sa ning vitamin D3 sa lawas nga ang obesity nagapadako man sang risk, Sir Josil, sa insulin resistance and type 2 diabetes man.
0: Selling niya, way pa ako makapacheck selling niya, pero natingala ako bala, makakita ako selling niya sang chocolate bala. Do hindi ko paguntatan selling niya hasta hindi madudang ginawa ko.
1: Mm-hmm.
0: Gakabalaka lang sa guro. Do kay nali guro ka sa lapo guro, bisan ano pakalapad guro sang chocolate bar guro, basi kon isa ka pulong kuan ubos bala.
1: Timanami, sinan Sir Josil, para nga malikaw ka sa tuman sa nga temptation, kaya mo nang hambal bala na kung makaumpisa ka, ni kabalo mag-pray, no?
0: Basi way gin man pray, no?
1: Tambal sa kilala ko sa lost break eh. Oh. Te, siguro, butangan mo lang sang isa ka kusi or isa ka slice guro, Sir Josil, or depende sa kada kuon niya gusto mo, Sir Josil, ano? Pero kung pagustuhan tan si Sir Josil, ti ubos sa ganito, hindi sa ganito magpreno mo.
0: Mm-hmm.
1: Ding hustuhan lang, no? Nga, hindi ka na bala, kung may mo gusto pa magpadugang, pero hindi ka na makakuha bala. Kati amo lang ng ara nga available.
0: Isulod mo na lang bisa lagpit, Dok Leo. Nang sa ano, bala lagpit sa mga ilaga, dira mo lang isulod ang ano, ang chocolate. Para nga kung kuton mo, lagpit kamot mo. Te, para hindi ka malagpitan yung pagkuton.
1: Sa Jason, akong praktisan niya, Sir Jason. Pulawan niyo, praktis mo. Paano nga hindi may pit kamot siya? Ang punto na ito, Sir Josil, sini, nga isa, kaposible ha, nga basi may insulin resistance man, tungod niya may craving si Sir Josil sa ginatawag mga matamis sa makalamay.
0: No.
1: May pila man ka mga pagtuon, Sir Josil, nag-churi-actory, nga kung nag-crave ko sa chocolate, mahimo nga manubo ka man sa magnesium. Kag ang magnesium actually, tuman man ka importante para mapanumbalik ang mata-amat ang insulin sensitivity. Pero dapat ang magnesium na ton, kwaon na ton sinisa balunggay, kwaon na ton sa ampalaya, nga makabulig panumbalik ang mata-amat sa ton sininga insulin sensitivity. Instead, sa mga makalamay, sininga mga kalanon, tigilim nun, nga cravings lang ganyang rason sina Sir Josil, hindi ginaton nina, hambalon ginaton na, hambalon mag ginaton, hindi naton ina need, kundi desire lang na, tungod sa mga imbalances sa lawas naton.
0: Kung may ara, ginman ka mo bala pala magutanon, party dira. You know, pwede ka mo makakadto sa clinic mo. Galing kay ti dari sa Panay kag sa Negros Island region, ang clinic ya sang Yes to Health nga libreng konsultasyon ari lang dari sa siyudad sa Iloilo eh. Sa A Young Building Yulo Street dari sa City Proper tubang sa Midtown Hotel. Libre dang konsultasyon except Saturdays. Magsabado wala, sirado ina, Domingo hasta Biyernes. Kadto lang amo dara pwede gig kamo dara makapa-check up, pwede kamo dara maka palapit agud to mahibaluan kung anong problema ninyo sa lawas, kulang ang mga vitamins or minerals or nutrients. Pagkatapos basi taas man ninyo sininga blood sugar para nga magiyahan kamo sa ginatawag proper supplementation. Kay ang mga ginabatsyag tani pareho sa diabetes, actually, kalabanan sini, mahambal kita guro 95 to 99%. Kung nga ang ginatapikan kita ka diabetes, arigid sa ba naton, amuning pinaka-culprit gidiado kleyo, secondary sina ang aton sini nga physical activity.
1: Mm-hmm.
0: So, kadto ka mo sa clinic para magiyahan ka mo. Bukas ang clinic naton from 9 o'clock in the morning eh. Kag actually ining mga produkto na pang-mention na mundog leo available na sa clinic mo. Available man ini sa mga butika nga suki ninyo. Or if not basi may ara dira branch ang Mercury, Mercury Drugstore, Balaros Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica or sa Watsons, pwede ka mo kabakal sa mga produkto na pang-mentionar ta. Kag pwede gani sa may TikTok shop kag sa Shopee. Sa Bacolod City actually may Yes 12 store da mo kumpleto da. Kung kaysa may mga branches nga sang mga drugstores masukin yung butika, may ara sa mga fast moving nga hindi ka mo dayon bala makabakal ka out of stock. Kadto ka mo sa clinic kaway na nagakahub

0: sugar nga nag-effect man sa ato sila nga blood pressure, sa matatagali, Dok Leo, may mga patimaan man ang lawas ta nagapahibalo sa ato. Oops, taas imo blood sugar, Dok Leo, no?
1: May aragin, Sir Joseph. In fact, ang isa sa nisang batsagan, kumo nagiman ganit ni sa mga may problema sa nisang balansa sa ilang blood sugar, among pagburon sa ilang sanigang panulukan. Tungod nga ti ang aton mata, Sir Joseph, may gagmay inatira ng mga kaugatan nga once gani karon nga may imbalansa kita sa sugar, makulangan sila sa supply. Tungod nga, syempre, imagine na, Sir Joseph, ang kalamay balang tinimpla naton, maula sa aton sa nga lamisa versus sa tubig yung naula lang sa aton sa nga lamisa bala. Ang tubig, Sir Joseph, mamalaman lang ina mo. Yeah. Pero may kalamay, yung mapilit ina.
0: Makurta pa.
1: Makurta pa, Sir Joseph, ano? Kaginaamag pa sang subay eh. Amo nang isama naton sa isang huna-hunaon kag ginatawag paminsaron, ano? Nga mahimo, magluwas nga nagpahina sa aton blood circulation, nagadamage pagid iya, Sir Joseph, ang mataas sini nga kalamay sa dugo. Nga nagapadayon, nagpabilin, nga hindi na kinanglanon kontani, nagadamage, o kung may contribution sa pagkadamage sa aton sini nga kaugatan. Resulta, Sir Joseph, nga ang aton sini mata makulangan man sa nourishment. Nga nagresulta man, Sir Joseph, sa paglabo sa aton sa panulukan, idugang pagid naton ang mga outside factors, Sir Joseph, mga ginahimo naton, bisyo naton, idugang pagid ang kakulangan naton sa pag-provide sini sa nagakaigo ng kinahanglanon like mga antioxidants. Kung hindi nagtaligong tingab na, Sir Joseph, may outside and inside factors kita nga nagapalala sa kondisyon sa aton sa mata.
0: Ang isa ka pamangkot na rin, Dok Leo, selling niya, siguro mataas akon blood sugar ay nga nagapalang huyos-huyos ang akon sininga panit, selling niya. Bisan ano, kabanyos bala selling niya sang lotion, nagahuyos ang akon panit.
1: Makasiling magkita, Sir Joseph, nga basi man. Pero, ti subject for confirmation din na siya. Kati siya mismo ay makamaan, kagbasi lang mataas ang yasa niya blood sugar. Pinakamanami, sinati makapacheck agad sa imo, sining ginatawag dugo. May mga check na pwede ka mahimo, sining imo blood chemistry, FBS, HbA1c, parang mabalaan mo kung nagataas imo sining blood sugar. Or hindi gani, basi kulang ka man sa pag-inom sining sa nagkaigo nga tubig, basi dehydrated ka lang. Nga ang dehydration, Sir Joseph, nagapamalaman, nagapakurinot man sa aton sa nga panit. Or, dugangan pa yun, basi ang mga gina-apply mo sa imo sa nga panit, may labot man tungkod sa mga chemical dira nga nag-react sa imo sa nga panit. Or even, sa mga habon na ginagamit mo, may labot ina sila tanan, Sir Joseph, nga bisan pag ginagmay, kung masami na itong ginahimo, nagaresulta sa makita mo sa imo sa nga panit.
0: Kapareho sinisang may istorya kita bala nga masahista bala sa mga massage clinics bala. Parisang mga utod nga mga bulagabi nga masahista. Pero iniya nagaubragid sa isa ka massage clinic. Sa natingala ko kay ang ila ginagamit bala ti may mga commercially available nga mga balanyos bala, Dok Leo. Ang ila bala nga palad sang kamot bala, nagapalang damol kag pamatsyaga mo daw puno bala sang kibol tawag ta. Sa nagatiga pamangkos niya but kun ano niya kasi ako kay isa gani inakumos ko naman ang gani sa tagok sang kapayas sa dahon sang kapayas pero hindi gid siya makuha, nagabalik gid siya linya pagkatigaya. Natingala siya. Kaysang una, hindi man kuno amo na katigang iya sini nga mga palad bala, Dok Leo.
1: Makonsider na ton, Sir Joseph, kung masiling na ton, may labot man ang mga ginagamit na ton, dira. Sa parte sa aton sa nga trabaho like kung ikaw sa ang masahista. Pero, siyempre, Sir Joseph, ang friction kung parmi mo na ginagamit, balang, Sir Joseph, may labot man ina eh. Kati, ginapuwersa mo o kung may pressure na gina-apply sina sa lawas sang imo sini nga ginahilot o kung ginamasahe. Pero makabuli gina, Sir Joseph, mo ryo tip ko lang sa aton sini mga tagparamati kag sa mga nagamasahe dira makabulig ang ginatawag VCO, Sir Joseph. Sa pagpahumok sang aton panit bisan sa aton palad kag kapin pa kun gin kombinasyonan bala, Sir Joseph, sang moringa oil nga kargado ini sa ginatawag oleic acid and vitamin E nga nagabulig kondisyon sa aton sa nga panit. Sa mga waay pa makatilaw abi try nyo kinagabulig mo na ni kondisyon sa aton sa nga panit. Kung halimbawa maghilot ka mo o kung magmassage ka mo, why don't you try? Sa mga gusto lang niya ha? Pero sa mga nakatry, Sir Joseph, na appreciate din nila ang paggamit sa isang Sunthorn plus herbal oil kay nga man. Ang gina-mention na ito ng mga sangkap, Sir Joseph, like VCO, like moringa oil, ara dira mayor niya sininga mga ingredient.
0: Oh. Kag ang calming effect siya, Dok Leo, no? Nang daw pamatsaga mo, daw palang lamig ang surface.

0: sa imo sining panit, pero nagkakuha ang palamaol sa imo sining kalawasan nukleo.
1: At tungod naman iya, Sir Josil, sa efekto, iya ka benepisyo sa peppermint oil, nga ginupod dira sa VCO kag moringa oil.
0: So tikon hindi gid ya mga kaparanak tali kung ga pala nakidgid man ang lawas ninyo pareho subong ga pala musog-busog ang imo sining mga joints labi de gid may mga arthritis bala pagkatapos ang iban sini naga tingala kita naga palang hubag-hubang ila sini nga tiil kun makatapak sa malamig Dok Leo. Pagkatapos naga sakit dayon ang ilang mga joints.
1: Kalabanan, Sir Josel, makabatsyag, sina ang may mga problema na nga daan, like arthritic pain yung mabatsyagan, bla Sir Josel.
0: Oh.
1: Kaya kung matugnaw gani, isa sang aton sining, kung ang normal nga reaksyon sa lawas na aton, Sir Josel, kung matugnaw, nagahina ang aton sininga, ginatawag circulation. Unlike kung mainit, yeah, Sir Josel, kung warm. Pagkatapos, ti ang isa sina, dira, sang rason man, kung nariba, matugnaw gani ang tiyempo, hindi kita masami makabatsyag sang kauhaw. Nagahina man ang pagproseso sa aton sining kidney sa paglimpyo sa aton sining lawas. Kaya nagahina, Sir Josel, ang ginatawag pag-ubra, pag-trabaho dira sa aton sining sistema, sa aton sining mga joints kung nagatugnaw sini ang tiyempo. That's why, hindi ka mamatingala, kung tugnaw ganit tiyempo, nagatukaran pala nakit nyo sa inyo sining kalawasan. Reaksyon nina sa lawas, pero hindi kausa o kung kabangdanan ang tugnaw, Sir Josel, sa pagtukar sini sa reyuma. Kundi trigger lang ina siya. Munang dapat naton sa nga bulubantayan man. Pero kung halimbawa, gusto ka mo sa nga mahagan-hagan ang sakit nga mabatsagan nyo o kung ang pagpalanakit, makabulig ang pagmulumasahe, Sir Josel, gamit ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Amo ganit ang rason na ginamasahe ina o kung ginapisil-pisil ina para mabuligan niya magnami amat-amat kag mabalik ang manami sa nga blood circulation.
0: Sa so, nga ako naligan niya buton ko arthritis, yan nagaluko, ginako, dababoy galuko. Babot amalo siya, hindi nakalakat, Dok Leo. Seling niya ti samtang daw mabatsagan ko palang daw matukar siya ano music pwede ko na dayon imnan seling niya sang sis the pain.
1: Actually isa Sir Josel sang kinanglano naton nga himuon kon may flare up o kung may pag-atake sa nisa pagsakit sa arthritis, amo ang pakalmahon ng inflammation. Di ang mga NSAIDs, Sir Josel, may benepisyo gidira kasubong sa pagtumar sa ni sa nga ito, sa nga, says the pain. Para nga, hindi na further bala, Sir Josel, magresulta sa iban pagid sa nga mga komplikasyon. Di isang nga daan sa nga, Sir Josel, mas stress ka eh. Kung sige ang sakit, init ulo mo, aburido ka, manang hambal sa ginatawag kilala na ito nga, once gani nga, buton sa nga arthritis sila ilan nanay. Hindi anay ka mo ito magsamok ka. Hindi anay ka mo ito magpalapit. Pakalmahon ta anay. Patumaron ta ni sa the pain.
0: Pero ang problema siya na kung magsigi-sigi man lang Dok Leo, no, magbanog na gid sa per se. Puta mo siya na nang makitaan mo na gid bala. Hindi na ni chronic kundi banog niya sa matter of reaction bangod kay may inflammation na or may ara na sang komplikasyon na bi or may problema ka na gid. Pero ang banog ya kada last sa kagahol niya ni Mr. Yati si Mrs. Lana Makaulolo, Dok.
1: Amo na ko nung banog, Sir Josel, nga makalalaton.
0: Kagamon ako nung banog, agin na pangita ako nung tanan eh. Amo nang hambal nila nga kung magbanog na malang tani siya, hindi na lang magkupos mo.
1: Ay, hindi ka mo. Kaya hindi mo nahalando mo na. Actually, expression na sa iban, Sir Josel, nga medyo ginapangita nila ang ila bala dati nga performance, Sir Josel. Pero hambal siyang kilala ko, Sir Dok, ako senior age man ko. Pero kung makainom ko yung isang turbo dietary food supplement, feeling teenager ko ya.
0: At least, mo nang hambal nila nga, hindi bala ikaw makabatsyag dayon sang natawag sini nga daw, inferiority bala. Ambal nga ay si kun kay sabi makakita sila nga daw luya lawas mo siya daw hindi na gani nakahulag ako galingon niya siya mamiter pa. Pero kon makaturbo ka Dok Leo mo ang hambal nga karbaw lang kung nung katinigulang mo.
1: May expression na Sir Josel, daw medyo makahalam utan, pero masiling na ton nga daw may punto man. Makainom ko na sa turbo. Hindi maguntat, hindi mabiring mo.
0: Arang hambal nila nga, siling niya, eh, tingin ka, una karagayaw. Siling niya, hindi nagbiring, siling niya, tilo. Well, initanan mga produkto sa Yes Health Incorporated, mabakal sa suki nyo sa mga butikan, pharmacy, malapit sa inyo sa mga lugar. Kada walang ala na kami ni Doc Leo sa tiyempo, abe, sa ato sa nga pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Salamat gid sa inyo sa nga pag-upod, ha? Pero kuanta na siya sa nga parting words sa ato sa nga certified na naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
1: May mga ginabatsyag kondisyon kita sa aton sa kalawasan. Ngayon, iban sila naguna-una nga tub-tubuhi na nila sila nga dalon kang magpaanto sa ila. Pero sa padayong galing nato ang ginatunan, nagapadalom kita sa sa pagtuon sa aton sa kagalingon, especially pag-abot sa ikaing lawas, may mga kondisyon galing kita nga mahibo magili maremedyuhan tub-tub masolusyonan. Kasubong sining, insulin resistance kag timprano pa nga mga sinyalis sa pagbatyag sa ni sang type 2 diabetes. Pinaagi sa usto sa nga nutrisyon, pinaagi sa ni sa pagkaon sa mga utanon, kay pinaagi sa pag-inom sa ni sa mga suplemento di kalidad kag FDA approved kasubong sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, updan sa healthy nga lifestyle, exercise kag gusto nga pagtulog, amat-amat naton ma-regain ang aton sariling health, amat-amat naton makuha kag masaylong aton tugal lingon halin sa patod na pagbalatian, tubtob sa pag-ayo sa ngaton kalawasan. Ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Salamat gid sa inyo pag-upod, ha, sa isa naman kadisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health! XFM.
4: Mga katropa,
5: XFM. XFM.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Bibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
15: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit 0293. See you some 2026. Drink responsibly.
5: XFM. XFM.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako Galiciardio. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
6: X-F-M. X-F-M.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
8: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Rojas City Capiz! Oras na! Oras na ang paltumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

oras sa 106.5 XFM Rojas, alauna 49 na sa hapon. Ang inaanay nga oras ang Builog Agredulong, sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sang Biyernes, petsa 11 sa bulan sang Setyembre, tuwing 2026. Kaupod niyo sa mga hapon, ang inyong mga DJ newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines. Headlines.
1: Arraignment ni VP Sara Duterte sa Quezon City RTC wala na dayon.
0: Headlines. Headlines.
2: NBI mag-file sang disbarment case bato kay VP Sara Duterte.
0: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sang atong game paninyatang mga headlines sa nagapangunang top of the hour news. Timprano pa nga nagtipon ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa atubang sang Quezon City Hall para sa yanatalan ng arraignment sa kaso nga grave threats sininga Biyernes, Setyembre 11, 2026. Mainit nga ginsug-alaw sa mga taga-suporta ang Vice Presidente sa iya pag-abot sa Quezon City Regional Trial Court. Kaupod ang iautod nga si Davao City First District Representative Paolo Polong Duterte. Sa pihak sang legal nga isyu nga ginapangatubang, nagpalabot sang pagpasalamat ang Vice Presidente sa mga tawo nga padayon nga nagasuporta sa iya. Ginatubang man ni Duterte ang iya mga taga-suporta sa guwasang korte matapos nga wala na dayon ang natalanang arraignment sa kaso nga grave threats batok sa iya. Ginpostpone ang arraignment matapos nga nagfile sang petition ng iya kampo para sa temporary restraining order sa Korte Suprema agud nga mapauntat ang hearing sang kaso.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tupaduga nga balita national, natalana nga mag-file anumang oras sa buong adlaw sang Biyernes ang National Bureau of Investigation o kanya NBI sang disbarment case bato kay Vice President Sara Duterte. Sira kay NBI National Capital Regional Director Attorney Emeterio Dongalio Jr. Iga pasaka ang disbarment or disbarment batok sa Vice Presidente sa Integrated Bar of the Philippines sa kun IBP. Ang tikang sang NBI ang kasunod man sa nangin pahayag sang Vice Presidente sang nagpadulong inin sa Quezon City Regional Trial Court para mag-file sang piyansa sa kaso nga tatlo ka counts sang grave threat. Ginpahayag sang Vice Presidente nga wala siya sang salig sa korte sa pihak sang pagiging abogado siya. Manginang PNP sunod dire ang wala siya sang salig bangon sunod sa iya sang seryas ang pagpangharas sa iya kag subong man sa iya pamilya.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, inyo nabatian ang mga top of the hour news nga buhilogid nga giradulong sang Xanton Gold Coffee Mix. Mga katropa, feeling nyo bala wala kamusang energy kag beer may ginalutoy? Di oras na agud mag-reset. Inagi sa panginom sang Xanton Gold Coffee Mix. Inyo ang himo sa premium coffee nga may perfect blend sang glutathione, collagen, mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds. Marguso kag malunggay ang mga ingrediente nga puno sang health benefits. Ginapakigbatuan sini ang fatigue, kag ginapabaskog ang focus, gina-enhance ang skin radiance kag elasticity, gina-cleanse kag detoxify ang lawas naturally. Feel energized and beautiful or handsome the whole day with Xanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
3: X FM. Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
0: X FM.
3: X
4: FM.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako galing si Shirley. Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
7: Sa mga butika.
5: Sample Gold. Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Naingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Pagpili sa mga butika.
9: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
10: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
11: Vision X Plus.
10: Ito ay may lutein,
11: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
10: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
4: X FM.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
4: X FM.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
14: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
16: Premium D3,
14: makatutulong sa kalusugan
16: na may VCO
14: at moringa.
16: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
20: Chronic pain?
21: Ang sakit!
20: Mag-assisted pain!
21: Muscle fever!
20: Acute pain!
21: Kahit ano pang pain!
20: Basta pain!
21: Mag-assisted pain!
20: Tanggalang pain!
21: Fast and safe!
20: Assisted pain!
21: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Assisted pain!
21: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
22: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
23: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy. Kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: alas 1:59 na sa hapon. Ang ina nga oras ang builog ang ginadulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, da na ka mo ni tatay.
3: Ga, buksing ga.
4: Hubog ka naman! Din ka naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw ang may isang akong ginadala. Panindugi ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kadas ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo palilig. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako, gidya. Ay, dako.
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, alauna imedya, tubtob alas 3 imedya sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: Tropa! Hello, hello, Roja City Kapis! And all tuning in right now on your favorite Katropang station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Ira.
1: Kaka Katropang Joy!
0: Hindi lang DJ,
2: katropa niyo pa!
0: Yes, mga katropa, maging kaupod niyo sa subong na Biyernes ang hapon ang inyong mga DJ Chica Babes para na naman sa isa kapanibagong episode sa programa nga
2: X-Rated!
0: Yes, mga katropa, sa na-mentionar tagani, no? At Biyernes, nagintaya subong. Friday na tayo. And thanks God, it's Friday. Yes, sa subong hapon, September 11, 2026. At syempre, mga katropa, mayara na gidlang lamang kita, ha? Sang 105 days to go before ang Christmas.

0: Yes, mga katropa, no? Dito sa Sumong do feel na feel na ginato ng Christmas. Yung feel mo man, katropang joy.
1: Yes, mga katropa. Yes. Christmas is in the air. Ganyan ang balilo.
0: Ah, mga gani. Ito, wadawad lang Christmas. Ito si station niya kay malamig. Yes, as in feel na ginito sa mga katropa. Di susunod, galing ang mga inadlaw. Kung hindi na bisibisihan, di ma-decorate na kita sa aton ngayon station. Ara, pamanda aton ng mga decorations sa naligad nga tuig. Si Papang Selmer na kuno bahala. All right, mga katropa, ready na wala kamo sa palabuton nga Pasko. Susunod lang na adugay pa man ha. So sa mga nay nga hapon ha, tiululupod niya naman kita nga mag istorya hanay.
1: Magdawiwanay.
0: Kag magbartag kulan. Yes, updan niyo na naman kami sumong Biyernes ang hapon ni Katropang Joy. Kay syempre pag Friday, ano gani?
1: Yes, pag Friday mga katropa, it's pagkalam-kalam day.
0: Yes, amo naman ining ginaabang-abangan sa aton nga mga class members. Ang pila naton ka mga katropa nga ara na sa Subong, naka-standby, naka-monitor kay man. Friday na.
1: Katropa, ay basta ka Friday, dinaguso tayo ng comment section natin. Oh.
0: Yes, man-excited sila katropang Joy. Bisan gani hindi Friday. Sige ha, balantaya naman karon akong ano naman nga pakalam-kalam nga story ang aton pagabasahon. Nasa subungan na ginatamiyaw tagid ha ang mga katropang listeners naton sa radio. Transistor radio manina, Bluetooth speaker manina ninyo ginagamit, o kung base ang specialized radio nga halin kay XFM. Sige, basta nagapamati sa katropang station. Dala na dira sa atin nga pagpanamyaw. Saliwat ha, mayong hapon, kid.
1: And of course, once again, mga katropa, at isa liwat ha, nga itong nga pagtamyaw sa inyo tanan sa isa gid. Come, ayad-ayad nga Biyernes ang hapon. Ay, TGIF, giniyapag Friday na. Ang itong nga energy sa mga adlaw. So, mga excited, dadraha sa weekend. Aba, konting tiis na lang, mga katropa, at ipag-out yung karoon weekend na ang masunod. Wow. So, mga katropa, na itong nga nakapwesto na sa ilang mga transistor radio. So, mga katropa, sa atin sa Facebook Live sa mga, especially sa atin nga 11,000 viewers. Wow. As of the moment, hello, hello, kamusta? Kamundra mga katropa, kabay pa hanga maayo ang Biyernes ninyo sa buong adlaw. Kagti sa buong hapon, tinulupod na makita ang mag good vibes, magbardagulan. Naton na rin ni katropa, ang ayra sa aton nga X-rated program.
0: Kag syempre, ginatamiyaw tagid, ang pila naton ka mga katropa, dari sa may bahin sang Barangay Banika. Shout out anay kay katropang William Diaz. Dira sa SDO Capiz DepEd. Sa pila dira naton ka mga ma'am and sirs. Good afternoon gid sa inyo ha. Of course kay katropang Elmer Villanueva. Dira sa may gas station. Sa iya mga kaupdanan nga mga pump boy. Kung may ara, ti kung wala, solong-solo niya talaga. Si katropang Rio Aninang. Dira sa iya nga karinderya mayong hapon. Mayong hapon sa mga customers mo da akong may nagakulukaon pa sa subong oras. Kika tropang Freddy and Gina Piseno dira sa Gina Fruit Stand. Good afternoon man ha sa inyo tanan.
1: Kaka, syempre sa mga katropa pagid na ito dira sa bahay sa Pueblo Terminal. Ay, kamusta? Kamudra mga katropa? Kamusta ba na ang dalagan sa mga or dalagan, ang kahimtangan sa mga pasahero tada? Dira sa bahay sa Terminal sa Jeep or sa mga nagabiyahay dira sa Jeep ha. Kay katropa nating Jonathan Felipe, subo mga kakitropa nating Joanne Potato sa Terminal Daraasang Jeep sa bahin sa Pueblo Terminal. Ay, maidayad lang ang pagpalanog Daraasang inyong mga radyo samtang nagahulan sa inyong mga pasahero this afternoon.
0: Kag syempre sa mga katropa naton ha, Daraasang may bahin sa Barangay Lawaan. Hello, hello gidra kay Ma'am Catherine Famula. Kag sayang nga partner nga si Ma'am Danielle Nioreta. Ang mga chika babe naton sa Jean access butika. Pwede apisar cellphone lang ila ginagamit para makapamati sa XFM. Ay, nagalanog sa Gyapon kung ikaw ang magsulod sa ila butika. Salamat mayong hapon, dira hakag sa inyong mga customers. Kag syempre, dira man, sa ila kaingod lang, kay Ma'am Emmy Villagracia Tendog sa may bahin sang Jack's Laundry Hub. Good afternoon, Ma'am Emmy. Kagdra man ho kay katropang Manuel Aliaga ang aton nga bipat on duty kag sa pila niya ka mga kaupdanan ha nga mga bipat man nga ti ara dira nagapuesto sa ilang mga pwestuhan kag nagabantay sa mga dapat bantayan.
1: Wow. Sige, kag of course, iban pa ginatong mga katropa peeps, kid ha. Gana ka-monitor sa aton sumong. Ay, sa kalabas ang aton listahan. Di maiban-iban ang tamalang aton nga masyararaw sumong nga hapon, no? Especially na, dara sa bahay sang lipunan. Nga tinaga iririras na mo nagapamati dara sa XFM. Sumong nga hapon. Thank you so much. Dara sa bahay sang Rilipan ni katropang Maria Fe Baltar. Dara sa may Owens Rilipan kon ukay-ukay. Thank you so much gira sa pagpalanog dira sa imo nga radyo dira sa XFM Rojas. Kagsubong man dira sa bahin sang Marjeline Fruit Stand ni katropang Jeneline Asuncion dira man sa may lipunan ho. Ti for sure subong nagapulo palanog man siya samtang nagahulat sa iyang mga manog bakal sa iyang prutasan. O ay mayang hapon gira sa imo ha katropang Ma'am Jeneline Asuncion.
0: Kagsyempre ginatamay out taman si katropang Ma'am Fembo Phil Bulila ang manager sang Hydroline Water Station dito sa may Datel Street, Barangay Tiza, Rojas City. Oy, sa mga tropa nato dito sa may bahin sang Barangay Tiza, ha? Kung kamo nagapangita sang tubig na may adayan, ay tipilian nyo na hang Hydroline Water Station. Kay man available man dito ang ilang ice cubes. Yan hindi lang tubig ang inyong maago, may ice pa kamo. Pampalamig sa mainit nyo nga mga ulo. Sige, shout out nira ha sa mga delivery boys, ang mga naga-deliver dari sa aton nga estasyon. Kag syempre dira man kay katropang Uncle Pinky sang dinginan mayong hapon gid. Kay katropang Tolits Alinso, kag dira kay katropang Nanay Eliza. Kag syempre sa mga snappy ta dira nga security guards sa may Cults Poultry Supply, kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Wow. Saya kaupdanan nga si Barry 4 mayong hapon. At syempre sa mga tropa at manirawa sa may E-Performax Contact Center, sa mga security guards na dira sa may BPI Avenue. Kag sa Kapelco. Shout out gid ha. Kag syempre dira pagid galing. Dumalipatan pa ang Capiz National High School. Saliwat maayong hapon.
1: Kaya subong man mga katropa and katropang ay ti-shout out naman ang mga katropa nato nga nagapamatiin sa aton hadra sa bahay naman sang Barangay Lawaan. Ay, sa mga avid listeners nato dira sa bahay sang Lawaan, especially na dira sa may Sea Oil. Kaya katropa nating Peter Delphine nga nagamonitor good gamit ang iyang XFM Specialized Radio. Thank you so much katropang Peter Delphine sa pagpalanog dira ha sang XFM Rojas subong nga hapon. Kag syempre happy tanta na lang si katropa nating Mary Rose Langgurayan dira sa bahin sang Jesse Utanan sa may Crossing Jail Talipapa sa may Barangay Lawaan. Ay, shout out dira sa katropa natin ha Ma Mary Rose Langgurayan. Kamusta dira yung mga utan sa mga hapon? Ay, di tamang wisik lang ha sang cold water para fresh ang hapon tanaw na yung mga kautanan dira.
0: Yes, katropang Joy, di proceed kita anay sa aton nga question of the day this Friday. Ano bala ang pamangkot nga pagasabton sang aton mga tropa peeps? So katropang Jason Anunoy, i-flush muna yan.
1: Ay, si katropang Jason, katropang ay
0: si katropang Neil na galing. Punta aton sa technical ha. Sige, ara na. Uy,
1: Nabalaan ko lang, hindi na siya katropa ng Jason, kaya daw niya ganung ulo na katropa.
0: Okay, sige. O mga katropa, peeps, ang aton pamangkot this afternoon. Oy, mga katropa, kung ang gusto niya, hindi mo gusto.
2: Oh, no.
0: Sino o bala ang dapat nga mag-adjust?
1: Adjust?
0: Adjust! Ay. Ikaw o siya?
2: Yahoo!
0: Grabe, abot naman ini sa pag-adjust.
1: Adjust sana, nai naman ini, oo.
0: Pero do, try do, rang mabayi, oo. Siyempre, dira kita siya.
1: Oh. Yeah, ang poster, ang sabat sa pamanggo to, ang babayi, kaya siguro ang hindi dapat mag-adjust.
0: Yes. Siyempre, kay babayi kita katropang Diyos.
1: Oh, padaog lang tayo.
0: Yes, straight to the point na sa bata at dapat ang mga kalalaki na naman adjust para sa aton.
1: Tama ka dyan.
0: Yes, girls always right. Ay, katropang boys, ipaglaban yun ang mga kagalingon nyo. Kay paglaban, maninamon yung amon.
1: Kapag ka tropa kayo ginatawag kung gusto mo ng tahimik na buhay.
0: Ano?
1: Aba nila, dapat tamang sunod ka lang. Kaya
0: yes. Sunod-sunuran.
1: Boss, yung grado may mawelga, gini ka tropang
0: ano. Kung hindi niya. Sila, kung hindi nila kaya, tilakat sila eh. Yung mga tropang joy, simple lang nang abutang. Hindi nyo kaya mag-adjust, edi go! You're free to go.
1: Pero ang atin ka pamangkot, siguro ka tropang IT intended yun sa mag-partner. Eh, kaya ang atin nga poster, three partners, mali sila nga dua.
0: Yes, gani.
1: Kung pero, hindi, kung ang gusto niya, hindi mo gusto. Hindi ko gani gusto.
0: Amo gani, ayoko wala pagpilita. Ikaw dira mag-adjust. Gani, dapat kung ikaw nag-adjust, habaan mo ginang imo nga pasensya. Yeah! Hindi ba permi-permi? Dapat balance lang. Pero
1: kung
0: tsakto ginang imo nga side, dapat siya ginang mag-adjust.
1: Diba, saging nakita ko gani nga shared post sa online, katrapag, ay... Hambal na, aki gani siya kung siya to, ay han pa, or siya siya na.
0: Uy, dugin, share ko na ako.
1: Aki gani siya kung babae, ang sala, ay han pa kung siya tama.
0: Nan, mas akig-akig naging. To the max level, nga daw hindi naging matakurang. Nga daw, ay, amboy. Pero te, sige, mga katropa sa inyo, abe. Kung ang gusto niya, saliwat ha, kung ang gusto niya, hindi mo gusto, babae ka ba no kung lalaki ha, sino bala ang dapat nga mag-adjust? Ikaw o siya?
2: Oh no!
0: Abe, pakigbahi na dirang inyong mga sabat sa atong comment section. Uy, nagapangunagid si katropang Kwanho, si katropang Toto Valbala Ayhan. Shagid man. Silinya wa ay dapat may mag-adjust. Ay, kung pareho ka mo, may pride. Ito, sige pa tayo, taas na lang pride eh. Oh, pero si katropang Miss K, ano sabat niya da, katropang Joy?
1: Ay, wala ka niyo sa atong live.
0: Ay, sige, ako na lang. Yahoo for today's question. Ay, ambot na lang katropang Neil. Sabat, Toto Val, ginakapoy ko ah, panyagap ako fast forward kay Toto Val. Ayusa ang sabat mo kay nagapabati ako.
2: Yahoo!
0: At sige, abe. Ito nang sabat ni Toto Val na una pa sa imo, Miss K. Waay ko nun sang dapat may mag-adjust kung pariho ka mo nga ma-prime.
2: Yahoo!
0: Yeah.
1: Sige, katropa natin, eh, abab, ay si Mam Sanalinag sa basa ng pamangkot. Silinga for me, ako na lang ang ma-adjust para wala gamo, mapaiway na lang ko. Ay, hindi po, hindi, Mam Sanalinag.
0: Uy, wag mo naman ipahiya. Sige, kayo mabuot man si Mam Sanalinag. Pasi sunod-sunuran ka nira. Pero sige, ang bali Mam Sanalinag, siya na lang ko niya ma-adjust. Kay gusto niya sang kalino nga ginatawa.
1: Yeah! Gusto ko nila, gini Mam Sanalinag niya, ang peace of mind kag kalino nga ginatawa ka tropag.
0: Sige, hatag ta na siya. Hindi na tamang kuan magkontra. Pero sige, tropang Mam Melanie Martesano sang sitio Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Uy, shout out tira sa inyo ha.
2: Yeah!
0: Sining niya sa ako niya mga mamba. Kung para man sa amon, siya ma-adjust ah amo ko na kabuot ya mga mamba.
1: Ay, sarap.
0: Kung para man sa amon, siya adjust ah okay.
1: Siya gali ang ma-adjust.
0: May plot twist gali ha. Sige, noted ma'am sa Melanie ha.
1: Bihay luok na kagali.
0: Ay, may paandang gali sa punta.
1: So, katropa nating Lloydie, or sila niya, she's the one to be adjusted. She's my weakness. Uy, grabe, si katropang Lloydie. Pero ano ko na katropang ay?
0: Siya ako na dapat na mag-adjust din niya ko. Hindi ko makita. okay, she's the one to be adjusted. Siya ko na dapat ang mag-adjust. Tapos, siya ko na ang iyang weakness. Kahinaan ni katropang Lloyd. Ay, dapat ikaw ang mag-adjust.
1: Ay, kasi lang paki man. Dapat
0: pa-iwan
1: ikaw.
0: Paiwan ka na lang.
1: Oo.
0: Yes, dapat tambal mo na I'm the one.
2: Yahoo!
0: Pero si katropang si katropang PK. Good afternoon, katropang Ayan Joy. Kung hindi niya ako mismo, kung hindi niya ako mismo ma-adjust para sa iya, ay sobra ko siya kapalangga. Kung hindi gusto si Miss I, ako mismo ma-adjust para sa iya. Kay so, doon siya tulit man niya. Sige, katropang Kenneth ha.
1: Pero sa katropa natin, Joel Daliva. Ay, sa katropa ng Joel nagsabat. Sali niya dapat ang mag-adjust ang lalaki. Perfect, si katropang Joel.
0: Yes, tumpak ka dyan, katropang Joel. Gani, alam niyo na yan, ha? Para si katropang Toto Oval, 1-0.
1: 1-0 ang score. Si katropang Sir Melz, girls are always right. Thus, boys in the left, almost boys ga adjust kayo sa dark side, bagi man.
0: Natunan nyo na lang bala. Natunan nyo na sa kagalingon nyo. Kamo dapat ang mag-adjust.
2: Yahoo!
0: Si katropang... nagsabad ay nagsabay. Hambal ni katropang Ma'am Floor. Ano, gwapo ka? Ikaw adjust eh.
1: Perfect.
0: Abot ko rin si lingon ni Ma'am Floor kung gwapo ka.
1: Ay. Kaya niya mag-adjust?
0: Oo, kaya niya mag-adjust. Pero kung malaw ay, ikaw na lang adjust. Kamu na, Ma'am Floor. Grabe ka pang real talk niya si Ma'am Floor, ya. Bayad lang gwapo si katropang Samson. Gano'n si Ma'am Floor ang adjust. Sige, adjust sana. Ikaw mo na, mistress. Kaya niyo, ah.
1: Ay, sa katropa Toto Val, puro lang may tama ang mga girls. Biskan sala nila, tama pa rin sila.
0: Ay, syempre.
2: Yahoo!
0: Humbal niya katropang Jeff. Buen Viaje o Buen Viaje de la Cruz. Katropang Ira. Kung adjust lang sa tuod gid nga balatsyagon, nakadepende man kung ano i-adjust, kung batasan o pride niya. Kag syempre kung tuod ka nga lalaki, ikaw na lang kag kung palangga mo siya.
2: Yahoo!
0: Ibig sabihin ng wala ga-adjust mga fake na gali. Bukod pa si mga mini ho. Sige, salamat sa information katropang Jeff ha. Thank you so much sa pagsabat sa gaton pamangkot. Pero si katropang Johnny, katropang Joy, dumigim sa bat ho.
1: Oo, nagahibi pa.
0: Doon nagka-cry siya yun.
1: Uy! Tatlo giga-cry emoji, siling niya ako na ako ang... Kung ako ang sasagot, ako na lang ang mag-adjust para wala sang gamo. Siling ni katropang Johnny Dorado.
0: Pareho ka mo ni Ma'am Senaline. Sige, away ka. So, bastras kaya nyo niya ti-adjustan nyo da. Pero sige, tropang paring Felicity mo. Nag-demand pa siya. Ikaw na lang adjust. Di na to. Ikaw na lang adjust sa akon, Ira. Di kuya doon.
1: Wapo ka doon ang pamangkot.
0: Ang tanong. Pera o kahon.
1: Ay, si Ma'am Floor nag-ambal si Naa. Sa babaw.
0: Pero si katropang totoo balog. Nag-ano din sa imo doon ho, siling niya, ano ka doon? Gold?
1: Uy!
0: Amo gito. Hindi gin maayo to, no? Nga-adjustan to sa, no?
2: Yeah!
0: Pero te sige mga katropa, hapa tayo nandira sa pagsabat. Ang inanay nga question of the day, ang buylog na ginadulong sang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara sang makakag Club Waska Herbal Extract nga ti popular gina sa South America nga nagapapagsig. Uy, nagapapaskog pagin sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Gani gamitan nyo na ini ha, 30 minutos antes mag-loving-loving kay Missiel. Sa magtumara sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo nga relasyon kag ang imo performance sa inyo nga quality time. Mga katropa, ang Turbo ha, ang kalidad gid nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved man ini siya, gani safe na safe gid, wala kagid problema kon. Mabakal gid ha sa pinakamalapit nga butika sa inyo nga lugar o kun pwede man mabakal online, pinagid ra sa inyo nga mga Shopee kag TikTok shop. Sa liwat ang Turbo Dietary Supplement for Men is a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, sa subangan tinion, tinagapalayag kita anay ha sa tag sa kalilisuan sang inyo nga mga radio all over Panay Island. Gani ano nang ginahulat nyo da sa mga nakatune in subong, titunugan na basko ganang inyo nga mga radio. Kag syempre para the more the merrier pagid kita this afternoon. Kitang nagapalayag ha, pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Kag syempre labuot man kita dito sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Sa 98.5 MHz sang XFM Kanlaon mayong hapon. Ay, happy happy weekend, happy happy Friday sa mga katropang station naton. Kag sa tag sa tag sa nila ka mga station managers.
1: Kaga syempre mga katropa, this afternoon di wala lang kita nagapalayag sa inyo mga radyo or sa ating Facebook live. Kamanti live na lang makita ha, mabatian piragaya sa ating XFM Radio Network application. Yes mga katropa, di para sa mga wala pa naka-install na rin sa inyong mga cellphone, abay pakitaan nyo na sa inyong Google Play Store. I-type in ang XFM Radio Network, kagi-install, i-download na yun sa inyong mga cellphone or tablet mga katropa para anytime, anywhere magkapabati kagin sa mga nandarisa ng mga estasyon sa bugos nga XFM Philippines. Kag syempre, wala ikaw may mamiss ng mga programa kay man-ara na dratanan ng estasyon. Lakip na of course ang 106.5 XFM Roja City Capiz. Yahoo!

0: Right now mga kitropa, ati live na live man kita sa gihapon ha. Sa aton ginagamit nga secondary Facebook page, sa gihapon ang aton nga backup account, ang XFM Rojas 106.5. Nga tisubong nga Biyernes, abaw, mayara na gidinis ang 7.5k followers. Thank you so much again. Ang amon nga pagpasalamat sa mga katropa nyo diri ha. Ay, adlaw-adlaw gid siya. Syempre sa mga tropa naton nga solid gid nga nagasuporta sa aton nga Humble Station. Saliwa, thank you so much mga katropa. At sige pa tayo lang dira sa pag-invite, pag-share sa aton nga mga programa, sa aton mga gina-uploads nga mga balita. Kag syempre ang iyo dira nga mga tropa, i-invite nyo man para kay ti malingaw man sila sa aton nga katropa peers. Kag syempre sa comment section naton ha, kung may gusto ka mga ipalabuod, i-drop lang dira ang inyong mga komento. Kang sa mga katropa na ito, ang ating gusto yung magpalabot sa ilang mga mensahe, gusto man magpanamiyaw, may gusto man ishara raw sa kahanginan, pinagi lang sa pag-text sa aton, pwedeng-pwedegin mga katropa magpadala sa inyong mga mensahe ha, pinagi sa text message, i-type or i-send lang ina sa aton nga XFM text line number. So, aring aton nga numero mga katropa, 0970-129-2319. Laman na siya aton nga XFM text line number. So feel free lang kamo dira magpadala sa inyo mga mensahe, panawagan o kung ano pa man sa ating XFM text line number once again.
1: Yes mga katropa, subong nga Biyernes. So excited na bala kamo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan for today's X-Rated Friday Edition. Mga katropa, inibala ayhan makahatag na naman sa aton sang leksyon.
0: Oy, inayhan makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: O kung base, consumption! Yeah, itibalantayan in at later on mga katropa ha. Ganit pa dayon lang dira sa pagtutok. Kag syempre katropang Joy, invite na yung mga tropa na ito. Base may ginatago-tago sila dira nga mga istorya sang kabuhi.
0: Sige sa mga katropa natin ha. Nga tinagabalak man yung nagapuloplano. Gid nga mabatian ang ilang mga istorya sa kabuhi. Abisulatan nila mga katropa. Welcome. Ganit yung mga story of life, mapa X-rated man nila nga story, mapa horror nga story, mapa storya sang kabuhi nga makapahibi dali sa aton, makakuha kita sang leksyon kag inspirasyon. Ti welcome gid na mga katropa. Sulat lang kag ipadala sa aton pirage sa aton nga Messenger account, i-send niyo lang sa XFM Rojas 106.5 o kung pwede magani nga i-attach niyo sa email mga katropa para ti malawig-lawig ang inyong pagkuanan, pagasulatan, i-attach lang as an email attachment. Kagi send sa ating email address xfm106.5rojascitycapiz@gmail.com. So mga katropa natin dira nga maging draft na abitapusan yun na bago pa matapos ang tuig para mabatian ta ng inyong mga istorya sa kahanginan.
1: Yes mga katropa, time check kita anay. It's 2:29 in the afternoon. Padayo na dira sa pag-comment.

0: Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DP-Bitsugin. Dapat, Dekalibre, yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo, sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
0: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon o ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

ang oras, alas 2.40 na sa hapon, ang inaang oras sa Builong ng Inidulong, Sang M. Luilier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Makatropa, ang inilang programa ang Builog Agredulong sang Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon na pagkapakinis sa gato ng kuties, ang sabon na makapatay sa kagaw, kagang sabon, gadaw na ka-perfume ka, adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang himo sa mangosteen extra, kalin sa prutas ng mangosteen, nga mahamot kag may astringent property. Ang nagapahugo sa gato ng panit, kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sa balhas kagigo. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang mayaraman sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gyud sang humos sang mangosteen bangon ang VCO isa sa maginakabig nga good carrier oil kag isa ning herbal oil makatropa nga kun inakot mo sa ibang ingrediente hindi magubang nga properties kag ka-epektibo gara do panginahulat nyo para sa natural nga pampagwapa mag Zanton Plus Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man ma-order online pinagi sa mga Shopee kag TikTok shop Zanton Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, balik na, balik na! Balik na sa aton programa. Sa subong nga hapon, aton na nga chick yaron ang mga katropa na aton nga nagpalabot sa ang ilang nga mga greetings sa aton nga comment section. Di sino bala ang first honor katropang joy? Sino bala ihandra ang first honor sa imo?
1: Yahoo!
0: Kay diri sa akon, ako! Abot kong legit ni!
2: Nabalik ka niya sa pagkagalang dalong gate. Pero hindi ko sure katropang ay ko pinakadalom na ni.
0: Ay, sino daw ang
2: pinakadalom? Si katropang Dudoy.
0: Ay. Sige, sugot na lang gani.
1: Yahoo!
2: Si katropang Dudoy, tupas dumali ang ato nga Manila boy. Oy, first honor ka for today's program, Doy. Nagpa-highlight siya, naglatag sa iyong mga emojis, mga pa-heart-heart ang mata, may pa-kislagpok. Thank you so much kina katropang Dudoy, dumali. Second honor naton, si katropang Mama Tilde Ayayo, ang ato nga katropa taga Barangay or Puruk Uno, Libas, Rojas City. Good afternoon ko na katropang Ira Anjo. Joy. Ay, mayang hapon gandara katropang Mama Tilde sa inyo ni katropang Monroy nga nag-monitor sa ating programa kada hapon.
0: Siyempre, Ariman, si katropang Ma'am Senaline. Good day everyone, especially kuno sa aton katropang Joy. Kag siyempre sa tanan nga mga katropang friends niya. Uy, nagbabalik siya kuno. God bless everyone.
1: Yahoo!
0: Si katropang Lloyd, good and nice afternoon katropang Ian Troy. Happy weekend.
1: Yahoo!
0: Happy weekend. Rasa inyo sa City of Smile, Bacolod City katropang Lloyd in Avalon.
1: Yahoo!
0: Si katropang Toto Val. Oh, ilang posta ka MSK? Bo, bro. Ito mga ano, bala ka mo ah.
3: Dana!
0: Abi, tiwani inyo na Toto Val ang bisyon yun ni MSK ha.
4: Wow!
2: Sining party katropang Tutuval, katropang IT. Sining niya, happy birthday ko no kay Taimo Sok. Nga nag-sagagagin sa iyang special day today. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Biska no ay handa, importante buhi kagbakod lang permi imulawa.
0: Yes, ang magiging ang importante. At idali na ato na nga kantahan. Si katropang Taimo Sok, sang iyang happy birthday. Kaya syempre, masunggod na siya karon. Kag sa aton man nga nga station manager kay man sa Sunday wala siya diri programa. Di advance happy birthday na lang ah.

0: Tis aliwat ha, happy happy birthday gid kay Tay Musok Biring. Yeah! Sang hamol awon pa na. Iti ang wish namon ha. Long life pagid para sa imo Tay Musok. Kagabay nga Malawi pagid ang inyo pag-updanay ni katropang Eric. Kag tani happy ikaw subong sa imo kaadlawan.
1: Yahoo!
2: Sige, tis aliwat happy happy birthday gid Tay Musok Biring. Sa katropa nating Eddie nga daga celebrate sa iya kaadlawan today September 11. Oy, happy happy birthday kitay ha. Kagambagan ito to Val. Bisa wala anda, importante buhi kang mapakod sa gapon ikaw.
0: Yes, happy birthday sa tanan nga my birthday.
1: Wow.
0: Sige, si katropang Ma Maria Gabia Bermejo mayong hapon. Amo man kay Ma Manilin Villar Basa, good afternoon.
1: Yahoo!
0: Tag syempre kay katropang Zyron, good afternoon gid. Shout out sa A Brothers.
1: Wow.
0: Ilabi na dira ko no kay Tatay Zaldi Agihap Sin
1: Yahoo!
0: Silaga pa nga, pinaman ini siya subong. Pero gin-greet man ni Ma'am Sinalin si katropang Tatay Musok sang happy birthday. Sige, abatian ginato ni Tay Musok ang inyong mga greetings para sa iya.
1: Yahoo!
2: Sige, katropang Tuval, oy, kamusta ko na bro Zyron? Okay ka na? Pwede ka na kaarado? Hambali Toto Val, oy, ano si Toto? Ah, si Toto. Si katropang Zyron, nakarabaw.
0: Oh, mugani. Basi sa tortor, o kung sa uyapad, siya maarado. Di pwede na, si katropang Zyron, paano abit niyo sa yawik?
2: Si katropang Ma'am Maria Gabia Bermejo. Good afternoon, katropang Ma'am Ira and Ma'am Joy. Oy, mga hapon, gitra katropang Ma'am Maria. Ha. Thank you so much, gitra sa adlaw-adlaw nga pagpamati sa aton. Samtay ka nagabulubantay, gitra sa mga tiyanggi sa mga hapon. Si katropang Sir Melz Anisco. Good afternoon, mga kapahon nga DJ Ira Kagligaya, TGIF. Oy, thank you so much, katropang Sir Melz. Ha. The absent kagapon si katropang Sir Melz. Oy, siguro maging laktan, importante.
0: Basi. Yeah, pero okay lang ari mas si katropang Lanner o dikta kahapon.
1: Yahoo!
0: Si Tata Oval, Tol Solomon Paldo, may bilin pa daon. Ito intrahal mo pag inang 500 ni Sir Solomon. Kiss, ano siya gani magdaon? Aiway na wala to. Pero mayang hapon, nanay kay Dui Arthur. Dira sa iyang family Dizon. Sa family Dihada, watching and listening from West Villa Flores, maayon kapi.
1: Yahoo!
0: Thank you katropang Dui. Hello, hello, dira sa family mo. Si katropang Manias Leonard.
1: Wow!
0: Mayong hapon, Ma'am Ay, kag Ma'am Joy, ginagreet niya man ang Ribisco kag Creamline Warehouse. Siyempre, dira sa may barangay Lawaan. Salamat, gid.
1: Yahoo!
0: Thank you so much, man, ha, katropang Manias. Sa inyo walang sawang suporta. Sa inyo nga pagpabati, dira kada adlaw-adlaw.
1: Wow!
2: Si Ma'am Sue, nalingin sa duwa ko nga friends nga paldo now. Ang merienda ko ha, I'm still waiting.
0: Sinong duwa mo ka friends nga paldo ha? Si Sir Solomon kag si Sir Joseph.
2: Si katropang Ma'am Maria, good afternoon mga katropa. Watching live ko na si Ma'am Maria from President Rojas Capiz. Oy, taga lutod-lutod, manggali si Ma'am Maria. Gatutok naman ko samtang nagabantay sa Changi kay napilaw ako.
1: Yahoo!
0: Dula, unta ng kapilawon mo ah.
2: Bailuan ka sa katulugon. Yeah.
0: Si Ma'am Nene Bacas de Latina mayong hapon. Sa de Latina family mo da, Ma'am Nene ha. Kay Ma'am Delilah Way, mayong hapon. Manira sa inyo sa may panitan. Dira kay Ma'am Flor Abelio kag sa imong floor store. Kag syempre sa talyer dira ni husband mo.
1: Wow!
0: Si katropang Miss Kay, grabe ka makishare kapagid kay sa daog ni Tol Solomon Antonio. Sang iya nga Gcash, ay huwag kagid kaluoy kag ipaubaya na nabi Toto Val. Ako gani Miss Kay. Pero sila ni Toto Val, joke lang na Miss Kay, ikaw bala dumagwa kagid sa panit mo.
1: Ay!
0: Harap na nagainaway na silang nga duwa.
2: Kapardagod sila nga sila sila lang. Si katropang Mam Liza, maayong hapon katropang Two Beautiful Ladies, DJ Ira and DJ Joy, gatutok na ko as always. Thank you so much, Mam Liza, sa so always maring ang suporta dari sa atong programa, kag sa mga kapamilya mo dira sa Family Divino, Digala, ni Mam Liza Digala.
1: Yahoo!
0: Si katropang Joseph Balasa Barocco, nag-upo naman sa atong programa. Si katropang paring Felicissimo, hello madlang people! Mr. Don Don Darap at your service. Sige, mayong hapon dira sa imo, Don. Sige, tropang Ma'am Liza, nag-countdown man ho. Ay, good afternoon, mananay ha, kay Ma'am Rhea Loyola Malapitan.
3: Yahoo!
0: Hello, hello dira sa mga tropang friends mo, Ma'am Rhea.
3: Wow!
0: Kamusta ka mo dyan? Dira sige, tropang paring Felicissimo, Merry Christmas!
3: Yahoo!
0: Sige, advance. Excited. Dagi si Don Don, yeah? Pasko na, mundon ha. Sika tropong Miss Kay Paniaga ta mga DJ. Banya DJ Joy. Mantinir lang ta McDonald as a big boss sa Paldo.
3: Yahoo!
0: Thanks na tapos na ang stress seminar. Tan makatanaon ako sa inyong live.
3: Wow!
0: At least Paldo ka ah. Tama na nang apaka-stress.
3: Importante
0: may McDo kada pang palamig sang imo nga ulo.
2: Sige, ito si katropang nating ma'am or si katropang Monroy. Oy, ari man si katropang Monroy. Good afternoon ko ng katropang Ira and Joy. May hapang kita sa inyo, katropang Monroy. So may purok uno libas. Si ma'am Mary Jean, Kabilan Bilyones. May hapon mga katropang Ira and Joy. Shout out from Housing Panay.
3: Yahoo!
2: Housing gali si ma'am.
0: Basi na mo kita listeners sa Panay kagpanitaan ho.
3: Wow!
0: Sige, hello hello sa mga taga Panay. Hi, labi na dira sa housing. Okay, mayong hapon na nakikatropang Wendell Marbilonio.
3: Yahoo!
0: Sang barangay Sibagwan.
3: Wow!
0: Kamusta ka musda da ang barangay ta?
3: Yahoo!
0: Kaya pa ba tiyago kunwaay? Mas okay na lang awaay no?
2: Cancel na pa ba tiyago no katropang
0: ay? Sige, sige away ta mahimo da.
3: Yahoo!
0: Sige, shout out gina sa Bilonio family, kag thank you so much kina katropang Wendell sa iyong mga pag-comment.
3: Wow!
2: Si Ma'am Melanie Martesano, good afternoon mga DJ Ira and DJ Joy. Happy Friday sa inyo. Ari lang kami din nag-support sa XFM sa Sitio Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Ay, grabe, gaya siya sa kalayoon. Nag-support sa gyapon si Ma'am Melanie Martesano.
3: Yahoo!
2: Ay, dumahibi, magkita man.
0: Hindi ta maghibi kaysa 2027. Ara pa na siya gyapon. Sige, bali tato. Well, what if makadto ko sa Palawan? Sugaton, takada Miss Kay. Tapos may dala ko nga sako. Bawa, nagasto ka lang pliti to. Ayaw na lang pag-usiki ng kwarta mo. Kasi Miss Kay, ara lang sa Barangay San Jose. Sige, si katropang Joel Daliba. Mayong hapon katropang Iron Joy.
3: Yahoo!
0: O, mandra sa inyo, Sir Joel. Sinay ni Nondon, ay kung ilang posta ka. Ilang posta, nay ka mo eh. Bala, kamudera. Pero si katropang Jeff De La Cruz, anay ho. Idol, pa-shoutout mandiri sa Barangay Lawaan Integrated School.
3: Yahoo!
0: Sa Gar De La Cruz, nga nagapamati, thanks again.
3: Wow!
0: Uy, shoutout kidera ha sa snapping a guard sa Lawaan Integrated School.
3: Yahoo!
0: Nga si katropang Jeff De La Cruz.
3: Wow!
0: Teka, kamusta, kamusta? May why naman klase, subong ka. Kapag naman sa may klase, pa dito yan sa Lawaan. Sige, gabay nga energetic ka pada ha. Kagbantayigid ang dapat balantayan.
3: Yahoo!
2: Si katropang John Ray Valgoma, ari man sa ating programa sa mga hapon. Shoutout ko na kay Dudoy, nga nagabira-bira o Brahalo Blocks.
3: Wow!
2: Dira sa may bahin sa Barangay Dumulog. Oy, shoutout ko dira sa imodoy ha. Bira-bira, higid kay Biyernes na subong.
0: Yes! Itodo muna yan.
2: Oh, make sure yung mga Halo Blocks ay lugsang nakita. Tabala, nagigal katropang ay nga gin-deliver tas nagkaray ula na sa dump truck to or sa truck. Pero bilog yapon ang Halo Blocks.
3: Wow!
0: Dapat minagin hangi mo nga mahuman katropang Dudoy.
3: Yahoo!
0: Hindi dapat mag-ubra ka Halo Blocks with feelings. Sige.
2: Halo Blocks with pagpalangga siguro katropang ay pwede man.
0: Pagpalangga sa pundasyon sang balay.
3: Yahoo!
0: Para pag-on ah.
3: Wow!
0: Si katropang Joseph gonna shout out yung manangiyang nga mga tropa sa Hamul Awon, kay katropang Rosemary, kay Alfredo Barogo, kay katropang Eric Biring and Eddie, kag kay birthday ko ni tatay mo soko. Sige, enjoy ka mo dira katropang Joseph ha. Saliwat, happy happy birthday gid kay tay mo soka. Si katropang ano ho, si katropang totoo ba lang ba niya tuod ka ma'am ay ara lang siya gali sa San Jose.
3: Oh no!
2: Curious na siya katropang ay.
0: Pusa ka gito, Val. Basi ikaw pa dira ang katuan ni Miss Kay sa Pure Flow. Tuntulan gidaan na ni Miss Kay dira sa may banuwasang dao.
3: Yahoo!
0: Gani dapat preparar ka gid para hindi ka man ma-shock.
2: Hindi ka mapakampan dito nga hindi ka pagkaduan kay lapit man lang ang tao, di ba katropang ay?
0: Yes. Sino pa dyan? Kaya nagkurit-kurit abi si Meta, di ba?
2: Sige, sige katropa dating. Dari kita sa dalam, basta may malipatan, kita kagmahay magbulubunggod ka ron. Sige, ang ila di mga sabat kay inasado pa mga kon. Sige katropa nga PK, arawan sa atong programa. Thank you so much.
0: Sige, ang body miss kay kalaingit, igro ang signal sa mall galoding. Ibalibag niya na lang kuno ang iyang pagkaon.
2: Ay, what?
0: Abi ko ang cellphone. Sige.
2: Blessing na katropang Miss Kay, honey, pag ibalibag.
0: Yes, pero ang baling katropang Jeff De La Cruz, syempre, lalaki na lang mag-adjust. Ladies first.
3: Yahoo!
0: Correct!
2: Ladies first.
0: Sino pa dyan?
2: Sige, katropang Johnny. Good afternoon, katropang Miss Iron, Miss Joy. Perfect naman ang ako. Nga adlaw ko nakita ko naman si Miss Iron.
3: Wow!
2: I love you, Miss Iron.
3: Yahoo!
0: Thank you, katropang Johnny. Pero gina-shoutout, anay ni Katro. Oy, natunan naman siya. Ikaw ni katropang Joy.
2: Sige, katropang Miss Kay. Sige, halangit ko bardagol, Ma'am Ira, ha? Masunggod. Giko, hindi ko maghata gift sa Pasko.
0: Ay, cancel, cancel. Sorry, my bad.
2: Pero ito, katropang Ay, nga na-spotted mong ganun si Ma'am Miss Kay.
0: Oo, ito ikaw gito, yabi, ang Miss Kay.
2: Oh, na, actually, nasugit na sa ako ni Miss Eye of Air, katropang Miss Kay. Pero, banya, ikaw gito, yan.
0: Basi bala, kambal, karibal mo to. Basi wala doble kara, ikaw Miss K. Oh, lala.
2: Basi ano ito, doppelganger?
0: Sige, basi kay tsura mo lang tiya Miss K. Ay, kayo pareho, abi ka mga mahamis ang kutis.
2: Kan maleg siguro.
0: Nagahalaro na nga ako ng mga komento dari katropang Joy.
2: Sige katropang Johnny, shout out ko na sa tanan ng mga taga-barangay, mga kabarangay ni katropang Johnny sa barangay Libas, Rojas City.
0: Babangkot ni Dundun nga man bawal magdala sudaan sa airport. Ay, ang bot doon, may kuidiya, way ko katilaw pa airport. Hambal ko na ni Toto Val, Bobro Zyron Pochong, ako nambal ni Dundun. Ano plano mo sa iya?
2: Ay!
0: Hindi na gani pagbakla ka tropang Zyron ang duta ni Dundun, ha?
3: Yahoo!
0: Nga 1M, cancel na lang.
1: Wow!
2: Sige tropang Johnny, shout out kay Melbourne Anisco. Hindi siya nag-imbitar sa fiesta nila kahapon.
0: Aboy!
2: Hindi ko siya nanghatag sa ila, handa ng lechon mamoy.
0: Abo! Tingala ko absent siya, fiesta, gali sa iya. Why niya wala digin ano sa kangina, no?
2: Ay, grabe.
3: Yahoo!
0: Busy ka siya, guro. Kuha na atenter sa iya nga mga bisita.
1: Wow!
0: Pero gina-shout out niya Sir Melv, so ang iya nga noting a wife. Why not? Sexy, sexy, kag loyal. More than two. Sige, hindi ko man maintindihan yung comment kay tropang Sir Melz. Basta importante, sexy.
3: Yahoo!
2: Sige, tropa natin yung JJAA Minisound. Good afternoon, kuno idol. Ay, thank you so much, kira. Sige, tropa yung JJAA Minisound na taga din gani ka tropang ay, Pasig City, Iloilo.
0: Yes. Malayo pagidya. Pero gina shout out anay ni katropang Johnny ho mga taga barangay Liba.
3: Yahoo!
0: Taga Libas gali si katropang Johnny Dorado.
1: Wow!
0: Shout out man nira ha sa mga solid nga tropa sa Libas akag barangay Barra.
3: Yahoo!
2: Si katropa nating Ma'am Lorna Bautista. Hi, hello, good afternoon mga Ma'am I and Ma'am Joy. Mga katropa patamya mo sa akon mga apo kay Kay, kay Jed Andre. At thanks good. Sige, maayong hapon dira sa mo Ma'am Lorna ha. At iabang-abang lang later on. Sa atin nga padro, sa atin nga Zanto na Next FM kung may kwad ikaw, may entries ikaw.
0: Yes, si katropang, ano ho, si katropang Johnny, katropang Miss I and Miss Joy, pwede ka pangayo sa inyong nga radio sa Mad Nabi Akon Radio. Hawaii ka, so katropang Johnny, kadtulan din sa atin yung station.
3: Yahoo!
0: Kabaton kagidsang specialized radio, halin kay XFM.
1: Wow!
0: Si katropang Crystal, gina-shoutout niya kuno si paring Felicissimo, tapos nang iyang seminar, dala ang Honda nga motor.
1: Wow!
0: Uy, makakos-hakos ko sa match. Yung mga lawas, hipos lang ha, dasiga na. Grabe, hambal hipos. Tapos nga waragwag dyan sa kangina, no?
3: Yahoo!
0: Sige, ka muna daw bahala mag-istorya hanay ha. Kung nag-aintindi hanay, malangka mo.
1: Wow!
0: Si Kanay ni katropang Ma'am Senaline, hindi man kuya ma-pride mga guwaps, Yudi!
3: Yahoo!
0: Mabuot man kuya sa mabuot sa ako. Nakadepende sa sitwasyon, mga guwaps, si Lord na ang bahala.
1: Wow!
0: Amagin ng marami, Ma'am Senaline, sa imo. Pero ang balimis kay ka mo, boys! Adjust kay kung mag-asawa kay na gani. Made na ninyo kami sa aga pag-abot sa gabi. Amogin no, Miss Kay, no? Pa
2: sige, trapang Johnny. Shout out ko kuno sa tanan nga pintor sang Rock 101. God bless sa ila tanan, especially sa foreman nga si Adelino Nonoy Bofil. Nga arasubong sa antike nag-aobra.
3: Yahoo!
2: Sige, trapang Helmer Constanio Acastanio Monserrat. Oy, maayong hapon ko na katropang Ira and Joy. Watching live naman kami dali sa balay. Samta nagaduyan-duyan sa puno ka Jimelina.
1: Wow!
2: From Edong Castanio Monserrat of Barangay Kalapawan City by Ang Dumaraw.
3: Yahoo!
0: Thank you kina katropang Monserrat.
2: Oh, kilala ka sa Jimelina katropang Ay.
0: Oo, inang makalahilo.
2: Sabi ka, malamang manami na.
0: Huwag ka! Si katropang Noli Dueng! Uy, dosubo nang ka-comment si katropang Noli sa X-Rated program, ha?
2: Huwag ka tawag nga, do it one more time.
0: Ay, do it every day, katropang Noli! Do it kada weekdays. Mayang hapon, mga katropang mga guwapa! Thank you, gidad! Si katropang Noli. Present pa niya sa mga programa natin kada aga.
3: Yahoo!
2: Si katropang above natin, no? Si Ma'am Lynn Desembre. Sali niya ba naulihi naman ako mga DJs? Nawili ako lang tausang showtime. Sige, kag may ginatamyaw siya na katropang ay.
0: Sige, ginatamyaw niya. Ay, sinsyagid ko no, wala man siya may gintamyaw.
2: Okay, ari siya sa babaw, nga naka-birthday ko na sinuto.
0: Sige, baliki, galing katropang Joy. Pero sige, si katropang Jeff De La Cruz, anay. God bless ko na sa aton. Shout out lang dito sa Barangay Lawaan, nga nagatutok, subong, nga adlaw sa inyong programa. Upo niya ko no pamati ang mga naga-maintenance. Salamat po.
3: Yahoo!
0: Boy, shout out sa mga naga-maintenance at iubrahan nyo damayad ang ubrahan nyo. Hambal ni paring Felicissimo. Happy birthday man sa akon, Ido nga chihuahua. Uy! Sana all eh, may Ido.
4: Sana all.
2: Sige.
0: Ari nang ginapag-greet ni Ma'am Lynn, ho. Happy pag-greet man ang happy 18th birthday sa akon panganay nga anak kay Zedric Desembre. More birthdays and God bless nak. Salamat gid. Oy, happy happy birthday Ma'am Lynn ha sa imong mga bata nga si katropang Zedric. Tina siya, ah. Gabay nga happy siya sa bong. Ti anong handa? Anda? Sige. Si katropang, ano mo? Si katropang Jeff mo. May pa-shout out pa giniya. Sige. Kay katropang Homer Pancho. Dara sa Lawaan Integrated School. Nga ginapilaw. Tulog-tulog lang. Ah, salamat. Okay lang ang apilawon iya mata basta nagapamati iya dulungga. Bog tawagan eh.
2: Sige, basa ako. Gidi ang kurit-kurit siguro damo.
0: Damo-damo, gidya. Pero din, sige. Ubuson, tanitanan ka tropang Joy. Si katropang Crystal, gina shout out niya na ako si Daryl Fuerte. Okay, tall, take care always. Sana all ginahalungan ka tropang Miss Kay.
2: Si katropang Joey Catalan. Oy, sako. Gwede ang kurit-kurit. Pero hambal niya kayo na shout-out kuno kay katropang Sir Melz Anisco.
0: Si Ponce Lance, mayong hapon sa guwapa nga DJs. Shout-out kuno sa iya, Palanga.
1: Wow.
0: Ay, sana only Palanga na si Ponce Lance. Congrats, ha. Abi i-drop ang names ang imo Palanga.
3: Yahoo!
2: Pero siling niya katropang, ay sige lang ako, hindi maghatag gift. Ah, hindi man ko maghatag fresh lumpia.
0: Ay!
2: Hala, ari ka din.
0: Sige, ah. Pero si katropang, kung ano, sino pa dyan? Why not?
2: Si katropang Greg's Steven. Oy, mayang hapon ko na from Sepi and Capiz. Mayang hapon kita ha, katropang Greg's Steven. Sa mga taga Sepi and Capiz. Sa din ni katropang Miss Kay, wala na nga ni si Mother Maria sa San Jose. Nagbalik na sila sa Mambusaw.
0: Okay po. Pero si katropang Eddie Diggs Putin, mayong hapon po katropang Ayan Joy. Shout out man, nagapamati subong joy to the world. Sige, advance Merry Christmas sa katropang Eddie Diggs Putin.
2: Si katropang Ma'am Rhea, taga-housing Panay Manaku, ma'am. Kasi Mario, kasi Mario sila tong ni Kwan Kaina.
0: Kapalipan sila ang mahiwaga nga gate, palangga kugid. Ay, kuwapo! Sige, palangga amayad. Pero mayong hapon na naging katropang Dolores Acepcion. Mayong hapon katropang Ayan Joy. Mauna galagubo na ding XFM sa Kando Alpanay. Yeah! Grabe, hindi ganyan masiasi mga listeners sa dito sa may Panay, ho? Sige pala gubuhan ang daya mama.
2: Ay, sige tropa ang Zyro, nag time sick na ho.
0: Ay sige, time check kita anay. Ang oras alas 3 sa is this time mga katropa, ato na naingatagaan sang time para basahon ang istorya sa aton kabuhi nga ginpadala na naman sa aton nga letter sender subong nga Friday. Oy mga katropa, bantayan ha kaya ang aton nga tigulo sa aton nga istorya ang gintiguluhan. Maarte kuno ako kay hindi ko pag-itry ang gusto niya.
1: Oh no!

Hello, mga DJ Chikabales. Mayong hapon. Kag-amuman sa mga katropang listeners nga nagapamatigid sa inyo programa kada hapon. DJ Ayan, DJ Joy. Tawagan nyo na lang ako sa pangalan nga Ara. Patikan pa mag-Aira ba? Hindi ko tuod nga pangalan. Mabudlay na ba si Mabatian sa mga neighbor ko nga mga Marites? Kag ako ang mangin talk of the town sang amon nga sityo. By the way, mga DJs, 32 years old na ako subong. Kag syempre may asawa na. Kag 3 years na kami nga kasal sang bana ko. Yahoo! Sa subong, mga DJs, may ara naman kami sang tatlo ka mga kabataan. Kag mahambal ko nga okay man ang akon nga husband. Okay man ang amon nga pangabuhi. Nakakaraos man sa pang-adlaw-adlaw. Kag mga DJs, masiling ko gidya nga. Good provider ang akon nga bana. Wala man siya sang halos nga bisyo. Occasionally lang, nagainom kung may okasyon. Wala man siya nagapanigarilyo. Kag masiling ko nga okay gid sa subong ang amon sitwasyon sang pangabuhi. Yeah!

Mga DJs, when it comes naman sa intimacy, namon nga mag-asawa. Actually, mga DJs, masiling kong nasasabayan ko man siya sa halos tanan niya nga gusto. Yes, mga DJs, kaya man siling ganit nila ang intimacy niyo kuno nga mag-asawa. Ang isa sa mga butang nga dapat seryosohon, kagkinahanglan nga consistent. Kaya man, to be honest, mga DJs, amo man yung rason sang ibain or hindi man tanan ha. Kung nga may mga asawa nga nagbulagay bangod na pabayaan ang ilang sex life.

0: Lately bala, may isagid kabutang nga wala ko na adnan sa iya. DJs, isa sa to kagabi. Sang nag-versase on the floor kami nga duha. Sa tunga-tunga sang amon pag-iskrima. Yahoo! May ara siya nga nangin request sa akon mga DJs. I don't know kung paano or kung ano ang nagtulod sa iya na mag-request ang amo sa to. Yahoo! Mga DJs, may bag-o siya nga gusto nga himuon nga exhibition. Wow! And to be honest, I never kapag ininaagyan or na-try malang nga himuon.
1: Oh no!
0: Gusto niya ko ng mga DJs nga sa pihak nga circle mag-agi? Wow! Yes, ganyan mga DJs. Ka-unusual, pero gusto niya man this time sa Boulevard of Broken Dreams. Yahoo! Niya paagi yun ang iya kargada. Ay, ang bot mga DJs, ah. Tinakibot gira kuya? Sa kadugay na namon nga naga-make love, never niya maninagin himo sa akon. Kag-abit niyo ba mga DJs? Actually, napauntat gid kami sang moment nga to, bangod sa iya to the highest nga request. Yahoo!

DJ Ian, DJ Joy, sad to nga time, siguro. Sa nakita niya nga daw, nagulpihan kira ko sa iyang request. Ginbawi niya insigida kag nagkulukadlaw ka rin siling. Nga joke lang kuno niya ato sa akon. Pero mga DJs, every time nga nag-moment kami, pasulit-sulit niya ini nga ginasambit sa ako ng iyong request. To the point nga, di nga daw, nagiging balisa na ako ya every time. Oh, no. Kag mga DJs, to be honest, ang ginihimo ko, ginprangka ko siya. Ginistorya ko siya kaginsiling ko sa iyasang formal. Nga hindi ko gusto ang gusto niya matabo kay mad hindi ako ya komportable sa mga DJs. Oh. Kay man isa pa ha, to be honest. DJ Ian, DJ Joy, hindi ko gin magets kung nga man bala out of nowhere. Tigulpi niya na lang inina panumduman nga himuon. Kag after gani isang natabo mga DJs, dito naman nag-umpisa nga mag-overthink ako sang malala. Kag sa pensar ko pa gani, for sure, may nalantaw gani siya nga performance somewhere mo. Kag out of curiosity, siguro gusto niya matry sa amon nga loving time.

DJ I and DJ Joy. Sa pagkamatuod, I never kagwala ko pag ini na experience. Kag indi siya something nga gusto ko man himuon or itry. No offense mga DJs ha, mga katropang listeners. Pero for me, hindi ko gid ma-take nga himuon. Do hindi ko gid kaya. Hindi gid kaya sang powers ko nga magpanumdom.

Kay syempre mga DJs at mga katropa, we all know naman, mahigko diba? Kaginaguan inasangaton nga mga squishy. Pero mga DJs, kaangay bala nga hindi niya mabaton ang pagpamalibad ko sa iya? One time, hubog siya. Kag naga-moment na naman kami nga duha. This time, tigin sulit na naman siyang bana ko ang nauna niya nga ginhimo sa tunga-tunga sang amon nga making love moment. Yahoo! Mga DJs, gulpi na lang siya nga nagsala sang iya nga point of entry.

Mga katropa, inyo nabatian ang unang gabahin sa gatong istorya. This time, ato na naipamatian ang unang ambahanon nga ginting uluhan. Marthyr ni Bera.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero laindigyang sabor sa Suntone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Suntone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clair Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.

0: Ang oras, alas 3:28 na sa hapon. Ang ina nga oras sa buylog nga ganadulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. And we're back na mga katropa. Sagi hapon, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Yahoo! Hapon niyo, sagi hapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga,
2: X-Rated!
0: Yahoo! Mga katropa, ang inanay nga programa ang builog na ginadulong sa Xanthan Gold Herbal Tea o itila winyogid ha ang produkto sa Yes to Health ang Xanthan Gold Herbal Tea. Manami ginang pag-inom siniya matapos nga magkaon agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Mga katropa, ini ang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatam isman ini sang stevia nga nakitaan sa pagtulon sa mga eksperto na para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Ganiwala gid ha kabalakan mga katropa dire naton nga nagasupreher sang diabetes. Tungod may ari man ini sang xanthones na isa ka antioxidant gikan sa fruit.

0: Kaya amo na to ha. Amo na to siya ang aton nga part 1. Tay kamusta? Damo man balasan nagkonsumisyon. Pero wayo pa natapos mga katropa ha. Standby Ana. De sige kaya nga aton nga sender subong is babagi. Si katropang ara. Kag may ara na siya kuno sang bana, 3 years na silang kasal, kay may tato naman ka mga kabataan. Sa 3 years ngayon ang mga katropa, the first time in life sa katropang, sa kabuhi ni katropang ara nga nag-request ko no, ang iyang husband, sang bagong exhibition.
1: Wow!
0: Kag amuin na katropang Joy, ang wala niya batakuran.
2: Oh, sa first part, sa, or first line sa iyang story, katropang ay, okay, maniya bana, wala problema.
0: Yes.
2: Sa ko man nagsulat pa ni siya, Mael. Kagaliari din sa second stanza. Mm-hmm. Yung problema.
0: Awa gani ka, tropang Joy. Kaya man hindi niya gidya kaya ang gusto nga matabo sang iya nga bana.
1: Oh, no!
0: Tapos sige kay siya mismo sa kaugalingon niya nakibot man siya ho. Kay 3 years na sila tapos yanda pa siya nga magmuna. Ano ba'y katropang Joy ang rason no?
2: Ay, amo lang wala tanabalaan katropang ay. Kaya wala niya may digin na asay-isay pa sa iyang istorya. Pero amo nga dito katropang ay, when it comes kuno sa intimacy nila nga mag-asawa, di nasasabayan niya man kuno inihalos sa tanan niya nga gusto. So, bunsing nga nun, wala man niya sang may nangin problema, hindi man niya problema ang ilang intimacy before nga natabong request ni Bana niya. Kagamba gani niya ko no, ginatake niya man seriously ang ilang intimacy kay man aware man siya nga may mga mag-asawa no, although hindi man tanan nga mo ng rason sa pagbulaganay.
0: Yes, ay tisa subong kung sang una na sabayan niya subong waay na no.
2: Oo, the hard no si yes. Bana niya.
0: Yes, kaya hindi niya nagidya kaya. Gaprang kagid siya mismo sa iya nga bana. At iya ginigin prang ka mismo ha sang formal. Nga ti hindi gid siya kuno komportable sa gusto nga matabo sa iya nga mister. Mas mayo ni nang gaprang ka at least. Balaan niya.
2: Yes, una-una ko na katrapang ay. Una niya ginsambit to, ginbulubaw. Uy, paniya kay joke lang ko, no?
0: Tapos nga sulit-sulit niya malang galing.
2: Kaya kita niya nga nagulpihan si katropang Ara, ho. Sa nagulpihan, ginbawi niya kay joke-joke na ko, no? Pero, pagkadason, ti amugid hindi gidiya gali joke. Kay tuod, gidiya gali kag! Sa last part, kaya sa first part sa ating story, tigin try niya gidiya ang wrong turn. Wrong point of entry! Balik at tapang Ara.
0: Yes, I think kung joke na nga man, how many times na nga natabo? Sige, pamato, di igin ina ha, katropang sender. Feeling ko hindi gina iya joke.
2: Pero okay, matugin mo niya sa iya ba na katropang ay nung gagin istorya niya sa formal. Ginprang ka niya, gagin, hindi ko sa'yo komportable ya, hindi ko sila iya.
0: Yes, ako gani, at least nag-prang ka siya para kuan man na aware man ang iyang husband. Pero to sige ang ato nanay nga mga katropa sa comment section aton nga bisitahan abi ano balaihan ang ilang nga masay sa aton nga letter subong ay si katropang kuan ho si katropang Zyron basi gusto mo ka-partner niya mag ano to mag-intra sa gymnastic kay gusto niya ang lain nga exhibition. Amo gani daw. Ay, di katropang Joy, anong mahambal mo da sa hambal ni katropang Zyron?
2: Ay, ito ka daw, masyadig yung hambal. Pero hambal niya swabe nga story ba? Swabe.
0: Sige.
2: Si Pam Sanalin, may nakita siguro ba si Ilogon niya ina nga performance?
0: Ay! Amo gani ka, di ba hambal ginani katropang Ara? Basi kung may nalantaw siya o kung may nahibaluan siya. Amo na nga gusto niya man Ilogon?
2: Ay, Ilog-Ilogan niya si katropang Bana niya.
0: Wala to originality eh, hindi na pwede. Pero ang bali katropang Zyron na biglaan lang gina siguro partner mo, Madam Sender, may sakto gina nga hole.
2: Ay.
0: Gusto niya ginya. Bali katropang Zyron. O, tinunto ito mga guwapsa. Sige na yung burn na naman si Ma'am Senalin.
2: Sige, tropang Miske, kung ako sa imo, Sander, kagamuhon ko sang Bana ko.

0: mag-request siya sa performance level. Body ragid mauntat ka mo kag magbangon, kag himusa, iabayo kag ibalik sa pinto. Oh, inarespeto, yung pagkababae, hambalon mo, iba lang na style, hindi lang ina. Ay.
1: Nag-aayo pag-idea. Pero siling niya gani, oh. Aamo na inigaliin mo, ginbasa. Siling ni katropang Zyron, suwabe nga story, ha? Why pa natapos katropang Zyron, ha? Pero shoutout, anay, ho, sa tanan nga friends ni katropang Johnny Dorado dire sa Barangay Dayaw, Roja City. Especially kuno kay John John Barsanas. Yahoo! Thank you, kay katropang Johnny. Basi gusto niya helicopter nga style. May bongga pag ilang gina-recommend ni katropang Johnny, ho. Sige, ambali mam sana. Ay, nako. Mayong hapon na ni katropang Julius Borbon. Yahoo! Watching live from Baguio. Go Chiquito Panay. Oy, merienda ta nila ga nga saging.
2: Wow. Sana all.
1: Sana all. At sige lang nga, nakamerienda man kami sina Ligad. Wala ka tropang John.
0: Yes, kagapoy.
1: Solve man ang mga tropa peeps.
0: Sige, bongga mga taga Panay. May taga Bago Chiquito, may taga Kaduan, may taga Housing. Sige, pero si katropang Biscay, nagapahuway-huway siya kuno, doon na dugangan niya nga stress atong nga storya, katropang. Ay!
1: Amo, gandi. Sige lang, Biscay, ah. Si katropang Johnny, shoutout ko na sa iya nga kumpare nga guwapo nga si Marvin Arroza. Yahoo! Nga nag-aubra subong sa Solid Rojas Avenue, Rojas City. Wow! Ay, hello, hello sa mga taga Solid, ha, sa SMDI, dira sa Avenue. Happy, happy Yahoo! Afternoon. Wow! Naga-wilding ko na sa salakihan subong ko si Dudoy. Oh, grabe. Ay, si Ronald galing. Ay, si Dudoy ay nag-ano sa Hello Blocks. Sige ba? Ay, di ikaw yung katropang John Ray. Anong ginahiwat mo? Yeah! Oh, Jens kanila, yan.
0: Kasi siya yung CEO.
1: Ay, basi. Balik ka tropang Zyron. Sa kalipay lang, hindi sa kasubo. Ngawal ma-stress kagid kay di man ikaw ang nabirad. Yes, kaya balik ka tropang Zyron. Balimang sanalin ikaw, Zyron, ha? Wow. Sige, hanyo gida. Balik ka tropang Crystal. Paubos ka naman, DJ Joy. Tama lang ina sa Monday kay birthday mo. Ice cream pa more. Paubos naman ko ng tigog mo. Naga sagrak na gin. I am bot abe. Mungkong tabilas pa tadi ka tropang mamsanalin, ha. Sakye lang wala si ka tropang Zyron. Joke-joke lang nati. Ginasakyan ko malang ila story. Yahoo! Amo gin.
0: Hindi ka trapag Paul Silens. O ay minagani nga sa una ang saya sa ulihi bulagay na maskin ang ano ko na yun? Maskin Jet Lin style o style lang okay na ko basta till death do us part.
1: Wow! Oh no! Sige, alain naman nga style ining kay Ponselencia.
0: Style.
1: Kung may helicopter, may Jet Lin pagid. Wow! Grabe kayo, ha? Pero sige, si Ma'am Liza, nagapamahaw na sang kamote with kape.
0: Ay, gusto mo naman. Ay, kanami.
1: Anong gusto mo nga kamote, katropang Joy?
0: Ang color kwan, yellow.
1: Siya kung basta ano lang, basta matummy is.
0: Yahoo! Saan kwan? Balanti coin?
1: Ay. Tag-inang kwan, damo, ganot-ganot.
0: Tay paano? Paano ba wala ka trabaho ay kung hindi tama bala ko hindi malaga mo?
1: Amo gani. Ate dapat mayad kagid magpili. Nami ka tropang Joy ang gagmay kay matamian sa mga yellow kag orange.
0: Ay to. Wow. Kanuya man ang balon sa gabaligya nga hindi lang maganot amo.
1: Sige, ang bali totoo. Bal, ma'am, ay bawang palang ulam na!
3: Wow!
1: Yes,
3: Yahoo!
1: Hindi mo naman na nakuha, totoo, Val. Sige, mga katropa, time check 3:39 in the afternoon.
3: Yahoo!
1: Gali na, basahon ta ng kasugpon. Asang istorya ni katropang Ara, kaupo na nga husband.
3: Yahoo! Wow!

0: DJ Aya, DJ Joy, naganigar gid ang akon nga asawa. Sang natabo nga wrong point of entry nga hindi niya gid kuno hungod. Kag wala niya man kuno intensyon nga hungdon. Mga DJ, sa akon nga kakibot, gulpi ko na lang siya nga gintulod kag natampa sa sobra nga kasakit sa iya nga ginhimo. Yahoo! Mga DJ, sti wala na nadayon ang amon nga labing-labing moment tungod sa nga kaakig ko sa iya samtang nagabalikutot sa kasakit nga ako na ba't siya ganda. As in, mga DJs, hindi ko gin ma-explicar ang kasakit. Pero kung i-rate ko siguro, 10 over 10. Pero abi niyo, mga DJs, ang ending, aba, siya pa ang naakig.
1: Oh, no!
0: Yes, mga DJs, kaman kung akig ko, mas akig pa siya sa coin. Kang siling niya pagani sa akon, sobra ko kuno sa kaarte kay man kadamo man kuno sa nagahimo sina nga style.
1: Oh, no. Huh?
0: Diyos ko na lang mga katropa, kung madamo galing nagahimo sina, di pahimo niya magali sa akon, bisan hindi ako komportable.
2: Huwag mong subukan.
0: Mga DJs, kinanglan, gibala nga dala ako sa statistics sa mga nagahimo sina. Kagabi niyo mga DJs, this past few days lang, napapa-overthink tagad ang auntie niyo sa mga natabo. Kaya man mga DJs, to be honest, ang nadumdumain ko, nag-umpisa lang siya nga magmuni. Nagumpisa lang siya nga nangin obsessed sa idea. Pagkatapos ang nangin ila outing dito sa Boracay. Yes, mga DJs, hindi ko man masiling nga may natabo. Hindi ko man masiling nga may something nga natabo. Bangod, wala ako sang pruweba. Kag wala ako sang ebidensya nga i-back up sina. Pero mga DJs, gaman bala muna lang sini ang iyang curiosity after niya mag-outing sa pinakaadlaw upod sa iyang mga office mates. Kaya man sa tuod-tuod ng istorya, mga DJs, hindi man siya sang amuni sa duanay.
3: Mga DJs, napanumdum ko pa. May naka-istorya bala siya ay Han? May nakita bala siya? O kung may na-istorya bala sa iya about sini nga mga bagay?
1: Oh no!
3: Normal ang idbala sa lalaki nga mag-angkon na gulpi sang amuni nga trip? Nga out of the blue?
1: Yahoo!
3: After sang amon na away, tungod sang natabo, mga DJs, medyo naging quiet na siya. Quiet about it. Pero to make things worse, pag naga-make love kami this time, nababatsyagan ko gid nga daw wala na siya yasang gana. Daw napilitan na lang siya.
1: Huh?
3: Di ko man ma-explain kay man. Wala niya man ginahambal verbally, pero iba na gid ang dating para sa akon. Inabalang tipo nga naga-crave kasang adobo, pero minudo ang ginluto niya para sa imo.
1: Wow!
3: Kag at the same time, ginapabatsyag niya sa akon nga daw wala na siya na sa dihan every time nga maglabing-labing kami.
1: Yahoo!
3: Kagkong kayo sa mga DJs, nagapanghayhay pa ang dala niya. Sa subong mga DJs, napapathink na lang ako sa akon kaugalingon. May sala bala sa akon? Maluwag na bala ang garter? Hindi na bala ako siksik gaya sang una? Gani hindi na siya gusto sang normal? Or ba si nag-overthink lang gid ako? Bana ko siya. Hindi ko siya kaaway. Parang di man buot silingon nga tungod mag-asawahay kami. Automatic yes na sa tanan nga bagay, di bala? Especially kung makadalaman lang niya sang hindi komportable nga sitwasyon. Mga DJs, please, advise niyo man ako sang dapat ko panumdumon or dapat ko nga himuon. Kag sa mga katropa nga nagapamati subong, sa mga naka-experience sa ngamon ni klase nga sitwasyon, paano nyo balagin handle? Nga abala nagpamilit sila sa mga bagay nga hindi taman gusto. Madamo gid nga salamat sa pagbasa sa nga akong sulat. Saliwat ini na lang si Ara. Kag ini man ang akong X-rated story.

0: Mga katropa, ang inyo na yung programa Bilog Agradulong, St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipampar ang mukagalingon. Kabit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap, ang mayaras ang Glota Kojic, ang Virgin Coconut Oil, o kung VCO, nga nagabulig agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kung pagtigulang sa ngatong nga selula sa panit. Ini man na nagabulig agad nga mapaputi kag mapakili sa ngatong nga supat. Gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clair Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve a pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihimuan nga natural ang pamaaki sa iyong mga pampagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clair Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man ma-order online. Pinagin sa mga Shopee kag TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, muto na sa muto na ang ending sa ngaton nga story for today.
1: Yahoo!
0: For this pakalam-kalam day. Te, kamusta so far? Dabo ginang nag-high blood sa aton story. Ay, katropang Joy.
2: Oo, dabo ang nag-170 over 100.
0: Yes, amo gani. Kita ko ginang ilang mga komento. Kay man, pilitaryo, gidgali ining husband ni katropa.
1: Hoy,
0: ni katropang sender na aton katropang Joy.
2: Oo, gani. Sa first part ko na stress ka mo. Sa second part.
0: Mas ay, na stress pa gid.
2: Oo, pabalapit-lapit. Lali siya nairapakdula. Lali siya guro.
0: Natok apa na ni siya. Basi sinipa na ni siya sang kabayo. Sige, kaya amo to gani ang naging ending ah. Kaya pesar nga hindi gustong iya asawa, iya gid ya i-insist mga katropa peeps. Ano bala ay hunt? Siguro nagapatig ko katropang Joy sa ano gid ininiya ya sa pag-outing nila no sa ngambal ni Ara diri nga sa dito sa Boracay.
2: Oo, okay.
0: Upo nang iya nga mga office mate. Uy, basi bala may something nga natabo dito ya.
1: Yahoo!
0: Kag na anara na iniya ni katropang husband mo. Kag ginapulupangita niya. O katropang Joy sa imo, babe.
2: Ay, tiyan mo malanin din hambal yung daw possible nga rason. Kaya ba sa una hambal ganin niya, to be honest, hindi mo siya sa amoy niya. Pero
0: yes,
2: nagmuni na siya.
0: Amo gani, ang tao ay ganyan nag-ano no, nag-stay sa isa ka. Nag-abag-ogid sila niya pag-abot sang kadugayon.
1: Yahoo!
2: Sige lang, tawon na ba kung sino mga na-stress dari sa ating comment section. Ay, sa lady katropa ng Zyron, turukan ko siya gali sa wrong hole. Ay, sige. Si katropa ng Miss Kate, ihambal mo tutuval, matulog ka, tiara ka naman pagpamati para maka-experience ka man kay daw inosente ka pa. Ay.
0: Pero hambal ni katropang Ponselens.
1: Yahoo!
0: Balan mo sender nga anag mina sa kakita siya sa hang... nga nakabikini ko no. Tanigin, hambalan mo partner mo, wag mo subukan. Masisira ang buhay mo.
3: Mahiya naman kayo.
0: Oh, bali Miss Kay, para sa akon, sender M na ang bana mo. Bisan asawa kaniya. Well, may right kita nga mapano sa diin naton gusto, lalo na sa mga tao nga love-love naton. Wow, ano kita sabad? I don't care. Wow, naano man si Miss Kay. Mga bulagay kamo, amo man lang ibilin ang pulo ka mga kabataan. Kaya kusuguran, M gid ko nung imo nga bana.
1: Yahoo!
0: Capital letter M.
1: Wow!
2: Ay, pero si Ma'am, Lynn, Desyembre, dere siling niya about, dumdumon ko naman ang akon nga.
0: Uy!
2: Dumdum ko, akon lang na istorya, may amo man sina.
0: Uy! Ikaw ka, tropang Marcelina. Sugpo ni katropang Joy.
2: Siling niya may arag, yung manggali sila nga mag-asawa. Ahay, babaero, ginman guro ang bana niya DJ. Abo na naghahanap sa lain nga posisyon. Man siguro, gina-imagine niya ang ginlantaw niya nga S, kagusto niya ilugon ang iya nga nakita pero hindi na mo na pwede kay bata mo mga dagko na paano kung makita kanila kahuluya, get.
4: Oh no!
5: Yes, pero si katropang Johnny ba, si Capital M, iya ba na? Doon mo, get.
2: So hindi niya pa gani katropang ay kung may asawa ako, di ko na maobra ah.
5: Yeah. Ay? Sino gambal?
2: Si katropang Johnny.
5: Ah, okay. Pero ang balik katropang Senalin, Ma'am Senalin, same. All sender, may nakita siya or may nag-story sa iya nga itry niya ina sender. May lang kung nakita o may nag-story, di paano kung siya actual nga nag-himo.
4: Oh, no.
2: Pero magani ni letter sender niya, hindi niya ako na makakuan katropang ay, hindi niya ako na mabira ay kaya wala siya sang resibo.
5: Yes, ang magani. Gani, mag-umpisa ka na dira kay-kay ha. Kay-kay ang mga dapat kalay-kayo.
2: Mag-coin ka na, magpa-imbestiga.
5: Imbestiga ka na, maging detective. Conan! Basaw mo lang na, basing imo pagiging detective. Ang ikabugto sa imo ginhawa. Pero maling katrapang Zyron, ang dapat mo da nga himuon, Madam Sander. Palipayon mo siya sa kalipay, hindi sa kasakit.
4: Yahoo!
5: Sige ah. Hambal ni katropang... sige, Bowsender, kung ako lang si mo, ako man maakad siya... in your bed style. Ano na po ang silence? Ikaw ha? Maya lintik ka gidiya, Zay. Daw naka-experience ka na ka. Hambal ni Ma'am Senalin. Naog, ginapaugta sige si Ma'am Senalin ha.
2: Nag-ugta si auntie mo, Zayron ha. Si Ma'am Elma, nagsabot mga katropang.
5: Uy, duyanda lang ka bisita si Ma'am Elma.
2: Sini niya siguro nakatilaw na dito sa Bora.
5: Ay, basi.
2: Uy, katilaw siya sa balas ng puwete.
5: Pero balik ka trabang manias ka budlay, guro Ma'am Ay kag Ma'am Joy, magprograma sa X-ray. Sang pakalam-kalam, tapos wala pa wala experience sa subong. Ikaw, Menias. Gusto mo ikaw di mabulo, Samon?
2: Pero budlayan? Kasi katropang Menias.
5: Amo, gani. Ikaw, budlayan, ah.
2: Sana ka budlay. Kuha mo na gap.
5: Kuha sa tono. Hambal ni katropang Crystal. May kilala. Man ko sina daw. Sino nga mag-request kapal mox mo? Oh, bigid yan. Sino pa na?
2: Siling pa ni katropang Zyro, natabo na dapat hindi matabo. Wala ka na silang mahimo, Madam Sender. Ipakita mo na lang. Sabi ko, pakabakod naman. Pakita mo na lang gapon sa iyo. Nga palangga, masyabis ka nga. Ah, ginamuna ka niya.
5: Sige, pero si Ma'am Elma, danay sus girl mo. Saki na lang gusto sang bana mo. Hambala siya no gusto mo nga style. Abo, grabe, ganyan si Ma'am Elma, ya. Dito na lang goro sa binuaya, mama. Paawayi ka kung mag-surrender. Ayaw pag-untati. Grabe nga mga advice sa mga giha po. Sige, si Ma'am Senalin, pinatawa na lang sinyo. Hindi kinaya ng powers ni Ma'am Senalin. Sige mga katropa, do consumption naman ini nga to ni storya ha. Pero te sige, sa imo dra katropang ara. Habi, kung hindi pag ini magunta tang bisyos ang husband mo, uy. Pag-imbestiga na dira now na.
4: Yahoo!
5: Katropang Joy, any last message?
2: Pero hindi mo pwede ang pakabakod, Subong.
5: Amugin.
2: Oh, magaling ba ni Katropang Aya? Di ba yung pabatsagi, Abida? Kaya nag-amunya na siya. Kag, siyempre, samtang de prano, pati mga kuha na ina. Matapna na ina.
5: Yes, dapat maunta ta na yung bisyo kay man hindi man siya muna sang una. Bala-bala, balik ka na lang balalam sang una mo nga batasan. Hindi ko ni gusto nga amun ni. Amuna ha, katropang ara. Sige, mga katropa, isa naman kay istorya sang kabuhi. Ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
2: Ay, dawalagi sa inspirasyon.
5: Okay.
4: Oh no!
5: Pero kotang-kota sa... consumption! Sige ha, bahala na na si katropang ara. Siya na sina mag-handle sa ngayang problema. Sa mga katropa natin nga nag-upod sa mga hapon, thank you so much gina sa mga tropa, sa mga class members nga nag-bardagol. Kag sa mga viewers natin, halin kaina umpisada sa ngaton programa. Thank you so much gid mga katropa. To see you naman next week. Of course, naging kaupod nyo na lang hangin nyo mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
2: Katropang Joy.
4: Yeah!
5: Yeah. Partner natin sa technical katropang ni Lozada. Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting! Happy weekend mga katropa!
6: XFM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Motungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
7: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha? Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Good news! Sa M. Luelier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
13: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
14: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
17: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
19: Chronic pain? Ang sakit! Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika. Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ano yung autista? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung naghihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Cellphone Plus Gold.
6: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Cellphone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM XFM
1: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfall Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunfall Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfall Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Sunfall at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfall at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sara, sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sa Sister Pain. Resigda, sige na madulang pagsakit sa
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: XFM. XFM.
1: Sulfon Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sulfon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sulfon Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sulfon Plus Gold.
4: Sulfon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Sulfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen. And good
4: Sulfon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Kape na may natural energy booster. Sulfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sulfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sulfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time, ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Sulfon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sulfon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Sulfon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sulfon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
17: Pangkalang pain.
18: Fast and safe.
17: Assisted pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Assisted pain.
18: Mabibili sa mga butika.
15: Jack

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver.
3: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Jackpot!

0: XFM
1: XFM
0: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, hara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinibig sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
11: Ang sakit.
0: Mag-assist the pain. Muscle fever. Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain. Mag-assist the pain.
11: Kamkarang pain.
0: Fast and safe. Assist the pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope. Isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: XFM.
1: The Secrets of Health.
0: Seven Plus Gold.
15: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsin sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Santon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
15: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
16: Yes to health!
15: gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kun kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa iba dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo Senthon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
12: Senthon Plus Gold.
15: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation.
12: Senthon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
15: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini ang immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sini nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule ining Senthon Gold Capsule premium D3 capsule kag Senthon of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sini nga mga lugar.
1: The Secrets of Health.
15: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sini nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sini nga official store Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sini nga mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: The Secrets of Health.
13: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Senthon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox sang aton lawas sa nagulayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot if not kun mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Senthon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata tigulang ang Senthon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Senthon Plus Coffee Mix kaya may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok layo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha? Para tandaan sina, sa lalaki nag-lagong ng tingo.
15: Yes.
13: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iyasini nga batis. Galik kay nag-palawog tawag nila.
15: Mm-hmm.
13: So, nag-inat pa ng imo sininga tula, nag-sakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to siningilawas. So, arada, Senthon Plus Coffee Mix and then Senthon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secrets of Health.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Suntone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunfall Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Saan ba?
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Suntone Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Suntone Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang katikati.
14: Suntone Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one
13: sa presyo
14: magaan.
2: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang Bybayro Hasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.
16: Go!

0: That song was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X FM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May Cisco sa ovary. 3cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH. The ACFRR permit number 02930 from 2026. Drink responsibly.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain.
16: Ang sakit.
10: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
10: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain. Mag-sister pain.
16: Pangkalang pain.
10: Fast and safe.
16: Yeah!
10: Sister pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika. Jackpot!

0: Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Ipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Madayat na kumuwasan.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

mga tropa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan,

0: narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Dalayawon ang Diyos nga iyan naman kita ginpalapot sa sini nga inoras mga kabinan nga malipayon. Bisan pa nga subong hapon, no, nakaangko naman kita sing maulanon mga kabinan. No? Ito bati na ito, no, mayara naman low pressure, pero ito may lang kay dili gidiri sa aton yang duog, no, mga kauturan. So siya po na aton inigina pasalamatan sa Ginoo mga kaabyanan. Kumusta ang tanan nga mga Sabat kay Per, no? Happy Sabat sa tanan. Sa sinigid nga gabi tungod kay adlaw na nga inog pahuway mga kaabyanan. No? I hope nga ang tanan nakaama na, no? Wala na sang hilikuton sa tanan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement, no? Before sunset, yeah, ready na gina, no? Mga kaabyanan, ang aton nga pagkaon, mga suluksukon para buwas, no, especially ang aton yang tagipusoon nga gunahon na para sa pagdayaw sa Ginoo sa sini nga gabi. Okay? So, adili man tanan nga mga reform pagid, pero ti sa ngalan nga nagabantay kita sa adlaw nga inog pahuway, so ato gid ini bantayan o kun pakabalanon kay amunisya ang makapahalipay sa aton yang Ginoo o kun Dios o kun manunuga mga kauturan. Okay, happy Sabat sa tanan. Kaga sini nga gabi antes kita magapadayon sa aton yang pagpanamyaw o kun pagtuon sang pulong sa Dios, magapamati tada na isa-isa ka pinasahi nga ambahanon mga kaabyanan.

Salamat sa amahanon nga aton nabatian makaturan. Karon ang adlaw sang kaluwasan. No, muni ang nami makaturan mintras abierto pa ang kaluwasan tungod kay pwede pagit kita makapalapit sa Ginoo, mag-aalagad sa Ginoo at isim tay makaturan aton mapalipay ang Ginoo kon kita nagapalapit sa iya. Magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Dalayaw namon nga amay nga yara ka sa kita saan sa mga langit sa sini nga kagabion kami gid nagapasalamat sa imo. Imo kami gitipigan halin sa unang adlaw sa semana tubtob sa sini katapusan nga adlaw sang semana nga amo ang adlaw nga imo gin pahuayan kag imo gin pakabalaan kag imo gibindisyonan. Ini nga adlaw amo ang luyag nimo nga sundon sa imo makanakan agod nga ikaw ang amon mahimaya tungod kay ikaw amo ang nagtugas sa langit kag duta. Kani sa sini nga gabi kami nagapangayo sa imo sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kag unahuna agod nga sa diin amon maangkon ang imo pagpakamayo. Ikaw ang magabless sa tanan nimo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio subong man nagalive through Facebook kag amon man gina-invite ang imo yung Holy Spirit nga among magabukas amon tagipuso ang unahuna agod nga sa diin amon maintindihan labi na gid ang imo nga mga kasuguan na luyag nimo nga ihatag sa amon agod nga kami mag-aalagad o kung magakabuhi nga mangin masinulundon dira sa imo. Salamat sa pasabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngala ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Okay, good evening sa tanan nga mga kaabyanan. Kag welcome, welcome sa aton nga palatutunan. Liwaton ko, happy Sabbath mga kaaturan. Amo lang gini ang kalipay naton mga kaabyanan tungod kay wala naman kita work buwas, no? Kag naga simba kita sa Ginoo mga kaaturan. Okay, kag sa sininga gabi aton nga ipagatamyaon ang aton nga mga kaabyanan before ko malipatan, no? Live nyo nga makitaan sa XFM Iloilo 100.7 sa gyapon ng inyo kubos nga lagad mga kaaturan. Kag thank you gid sa inyo nga pag-join at the same time di magkalipad sa pag-like and share, follow aron nga sidin updated kamo sa tanan nga mga videos o kon mga balita sa sini nga istasyon makuturan diri sa Iloilo mga kaabyanan. Okay? So, follow nyo no mga kauturan agod nga perminti kamo nga mata update sa aton nga mga balita especially sa pagtudlo sang ikaayong lawas kag sang aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay, so sa sini nga gabi aton pagkatamyaon ng aton mga kauturan no unahon ko lang una si Brother Rick Sadaba akon nga amigo da. Brother Rick Sadaba no maayong gabi dira kag happy Sabbath Sister Pinky. No, may lang ang pagpamati dira pero buwas, no, nagapamati ka na subong, hindi tananay makalakat dito sa San Rafael. No, Brother Rex tungod kay may ari tayang kantuan o kung may atinan kita diri, no, sa ano lang, no, diri lang sa aton sa Iloilo. Okay, so pasta tananay buwas ah, no? Brother Rex, basi kon nayawang ka na manulat da sa aton gina, aton gina sugatan, no? Sige, so happy Sabbath na kag maayo lang nga pagpamati da Brother Rex kag Sister Pinky kag sa imo duha ka kabataan ra, no? Sister Stephanie kag Sister Abigail, no? Good evening dira sa inyo. Kag subong man dira sa kay Sister Kaning Sumiho Isma, no? Maayong gabi dira sa Barangay Lag-an, Kabatuan, no? Isma family. No, mailang ang pagpamati, kagsubong man sa imo uto dira, Sister Marilo Saragosa, Saragosa family, mailang ang pagpamati man ninyo dira. Okay, kag God bless, kag happy Sabbath man dira sa inyo. Okay, kag Sister Magdalena Rabago, no, mainggap iman dira. Sister Magdalena, kumusta? Kumusta ang aton niyang life dira, no? Always condition. So, amo nang nami, bala, rasiling aton niyang makakaon ng taga sa kaadlaw katatlo o kung kaduha man at importante wala balatian na. Okay? So, happy listening lang dira, no, Sister Magdalena Rabago. Kagkanto ta diri sa dirita naman sa piyak nga side, no, sa Dumangas, no, atong ginatamyaw dira si Brother Paul Dumagit. Kag niya pinilanggang asawa Sister Mary Ann Dumagit, may gabi dira kag Sister Maribel, may lang ang pagpamati upod sa imo dira nga darling kun ara kag sa imo dira nga little di naman na little no sa imo dira nga
boy o kon baby boy. Sige kag subong man. Dira kay brother President Jubel Palabrika, no? Maluko ara da sa subong. Happy Sabbath lang dira sa inyo, no? Mailang pagpamati man. Kag kadto ta dire sa nalipatan ko pa si brother Jan Sumugat, no? Aton utod, brother Jan, no? I miss you. Kumusta? No, padayon lang gid sa pag-alagad sa Ginoo. Ang imo nga natun-an nga mga palatukuran sa Ginoo, mintin, o ikabuhi natin ina. Amon man na siya ang pinaka-importante. Kagsubong man, dirita balik sa uton, no? Sa mga taga-uton dira, mailang pagpamati, ila ni Doc Crispin Hico, no? Happy Sabbath, Doc. Pod sa imo dira, iya nga panimalay. Kagsubong man, no? Kay Pastor Estrera, Carlos Estrera Senior, no? May gabi dira. Kay nanay, kagsubong man kay Brother Joseph Estrera, kag sa iya pinilanggang asawa Sister Lalay, kag subong man kay Sister Rachel Sanseda, no, sa iya nga mga kabataan dira, kay Mitch, no, kay Martha Michael, no, mailang ang pagpamati ninyo dira. Okay, kag subong man kay Brother Emil Burakit, no, good evening Brother Emil, happy Sabbath. Kag subong man sa imo pinilanggang asawa, kag sa duhanan nimo man ka kabataan. Okay, kag sa iban pa din ang nagpamati sa uto na, no? Mailang ang pagpamati mga kaabyanan. Kag subong man dirita sa Liganis, no? Atong itamiyaw siya po na atong nga amigo, ah. No, brother Ronel Olbido, no? Kumusta, brother Ronel? Daw lawig-lawig nga way na kita nagkitanay. No, kumusta ang panisikay-sikay kag pagkangalagad sa Ginoo? No, gabay nga. Padayon nga mangin medasigon, okay? Kag sa imo pinalanggang asawa dira Sister Chuna, no? Kag kay Sister Julina Sunyo may gabi dira, kag sa imo utod Sister Julina, kay Mary, kag Maria, kag sa iban panimo dira nga mga manghud, okay? May nga pagpamati lang kag kay Sister Chi Faith, no? Good evening Sister Chi dire sa Haro, no? May lang nga pagpamati dira upod sa imo nga family. Good evening, happy Sabbath man dira sa inyo. Kag subong man atong ginatamyaw diri si Doc Erwin Lapos, no? Lapos family, diri lang gyapon sa Tabok Suba, Haro. Mailang nga pagpamati kag happy Sabbath man Doc Erwin, no? Kumusta? Pwede mo pinalangga ang asawa dira kag mga kabataan. Sige. Kag sa gyapon, no, sa mga naka-live subong, no? Diri gali, no? Si Sister Milani Cano Butron, no? Sila yung diri, happy Sabbath, watching from Iloilo City, Butron family. O sige, ako ni galing mga, kuani, mga kababata dito sa Mindanao. Where kayo sa Sister Milani, diri sa Iloilo, no? Subong, te, ari lamang ko diri sa Iloilo, subong. No, ayok nga magkita na kita, Sister Milani. No, hidlaw, mingaw, nagiko sa inyo, ha? Kay dugay na, no, pila na katuig wala ta nagkitanay, no, from Mindanao until now daw mugwala na kita nagkitanay, pila pa itong mga edad sa una, no, mga ulitaw pataw si ni Sister Milani daw bata pa ni sa una, no, kay daw ahid ko eh. Sige, so thank you Sister Milani Cano Butron, no, ang yeah, mga magulang ni amo ni akong mga kabats, no, sila ni Toto kag sila ni sino pa to, isang manghod ni Toto, no. Mayong gabi ilang dira, happy Sabbath sa inyo, no? Kumusta ang inyong pag-alagad man? I hope nga malipayon ka mga nagapangalagad yapon sa Ginoo. Sige, so thank you, no, Sister Milanicano. No, duha gida diri gi kono sa inyo, happy Sabbath sa akong mga bayaw diha sa Pututan, Iloilo, no, Barutak, Miebo, Iloilo, Jerry Butron, no, and family Jenny Butron, Gerson Butron. Ay, daw kumplito ganun yung mga Butron ari di sa Kuanali. Barutak, no? Pirminte ko galbaga, Gidra Sister Milani. No? Sa Barutak, ano ni? Barutak, Biho. No? Ti, pirminte ko na gagi, no? Pakadto sa San Rafael. No? Kadto sa Ahoy. So, magyan ko lang kamo dira. Maaragali sila dira. So, PM lang, no, ma-PM ko sa inyo para makabisita man ko lang sa inyo, eh, kay Tihidlo, mata, bisan gamay-gamay lang, bisan kadali lang banding-banding, at least kabanding kita, Sister Milani. Sige, so, thank you again, no, sa mga Butron family, kagkano family, no. Sige, so, thank you, kagari man nakasulod si Sir Leonardo Rilos, no, may gabi, man, Sir Leonardo Rilos, no, kumusta?
Sige, so happy Sabbath man dira sa imo. Kag sila diri, asa man mo dapit sa Iloilo, kuya. Ah, sige, ari mi sa kuan, Barangay Balabag Pabia. No, ari mi diri. So, I hope no magkita na itas termilani, no. Amingaw nagiko sa inyo ha, kay dugay na tawa nagkita na. No, from dugay man ta dito sa Mindanao, pero te wala kita nagkita sa Subong. Subong, daw may chance na niguro nga magkita na ita. Sige, no, at PMPM lang ta. Sige. Kaksilinder ni Ma Sir Lando Rilos. Watching you. At sige, salamat, no. Sir Renardo Rilos. Kaksubong man, kasanag Crispin. Alti, si Dr. Crispin, ginamay ako na nina. Sige, salamat. Tandaan ko na ni Imo Kwan. Imong tawag sini. Account. Sige, kasanag Crispin. Good evening and happy Sabbath, Bro Hedren. And all viewers. Sige, so thank you good Dr. Crispin, no, again na naghapit kami to, pero tiwa ito na kanadakpan sa inyo nga balay na no, mahapitan kami. Sige, so thank you Doc, always padayon sa pag-alagad sa Ginoo kag to support sa Bulaton sa Ginoo. Sige, so thank you sa aton nga mga viewers, kung di man magkalipat sa pag-like and share, follow, aron nga sa diin updated man kita sa aton nga mga videos, kung subong man nakashare kita sa ang pulong sa Ginoo kung aton ina-share sa aton nga mga family. Sige, so sa sining gabi makauturan, hindi ako maglawig tungod kay aton oras, no, hindi aton, at the same time ginalagas kita sa aton nga oras. So padayon kita sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga kaabinan. Okay, so sang time ni Kristo sang diri siya sa kalibutan, makauturan iya ginpili ang 12 niya ka mga apostoles, at the same time iya gintudloan, no, naka-experience sila kung paano nga maghimo sa bulaton sa Ginoo. Mga kauturan, kag sa ulihi ang Ginoo nang inmatay siya, kag tapos nang inmatay na banhaw siya, kag nagbalik siya sa iya mga apostoles, kag gitagaan sa Ginoo sing pasalig ang mga apostoles, no, dira sa John 3, no. So sa dira nung dali nga istorya, ang Ginoo nagbalik dito sa iya yung gingharian. No, sa kalangitan, mga kauturan, balik sa iya ay amay. Kag ang mga gintutunan, amo naman ang naghimo sa bulaton sa Ginoo, mga kaabyanan. Actually, kung itunturupan doon, makatulong grabe no ang Ginoo. No, halin sa mga gitawag ng mga patriarka, no, wala pa si Kristo nagpakatao, no, ang Ginoo nagagamit sa ila. Hasta sa ulihi nga ang Ginoo na mismo nagkari, no, mga kaabyanan. Kay halin abi ano abi makaturan kay ang kalibutan abi, no, ginggamhan ini sang panulay. Tibisan ginagamit sa Ginoo ang mga patriarka, pero ang tao gid ya tig-ag yapon, mga kaabyanan. Imagine ang history sa Exodus kun inyo tulupang doon. Oo. So hasta nga ang Ginoo nag pagkatao

Thank you.

present, God. Yes, he is. Yes, he is. Wonderful. Magnificent God.

Thank you.

Thank you.

the Earth 565, and we will do the first, second, and fourth first.